0: 3rd Infantry, Peacemaker Brigade, Philippine Army, 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spray, Desta, Malay Balay, Malay Balay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Divisor, Boysol, City Health Office, Malay Balay, Dental Department, DA Malay Balay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil, garantisado,
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Sansol Plus
3: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sansol Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Lami na kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon natuwa ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yes to Health. Na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malay Balay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
6: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malay Balay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang Kapilandupa Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa paanyong gulat, bisita na sa Reg Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay contact sila sa numero 09-55-619-9889 or 0953-1674-759. Reg Era Incorporated.
6: XFM. Uy, par. Aminaw, ragun, par. Pakurati na ko ng imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli.
1: Exciting!
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Mga katupa, exciting!

0: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
1: Alas 8, Jess, ang ito yung oras sa mga katropa. Wala ka pa kakape, di ha? Ala, pagtimpla na og kape, Zanton plus coffee mix. Adon ay mangosteen, soya bean powder, og malunggay leaves, katropa. Kung ikaw adon na diabetes, dili angay mag-uol, kaya nga to ang Zanton plus coffee mix. Makatabang aron nga i-regulate ang sugar level sa imong lawas, himuong balanse ang sugar sa imong lawas, mga katropa. Wala kini caffeine, nabusa walay palpitation, dili ka bation katropa o ga kananga palpitation mga katropa. Unya tarong pag ini mong pagkatulog kana proven and tested na sa mga nakasulay, nakatilaw na sa tuang kape nga Zanton Plus Coffee Mix. Riz Malina Lobido diha mga katropa sa San Fernando Bukidnon, mayo buntag kanimo. Lakit na mga katropa ni Sir Francisco Alimoren, good morning kanimo diha sir.
2: Good morning.
1: Sa tanan-tanan na lang na ito mga katropa nga nagtanos ng programa karon maayong nga buntag kaninyo tanan.
2: Good morning!
1: Palihog kong share mga katropa. Share nga ito ang programa mga katropa para daghan pa ang ma-inform, makahibalo katropa sa ito ang mga balita o sa ito ang topico karong kabuntagon. Bueno mga katropa, so ay pagdugay-dugay ato katropa nga tanawon mga katropa, liliyo na ito mga katropa. Nung unsa na may kahimtang ni... Saan na may kahimtang mga katropa ni Martin Romualdez, mga katropa? Unsa na kahimtang mga katropa ni... Maglagot makita. Pag-open gina ko katropa, makita ko siyang dagway mga katropa. Makaingon yung tagalamia, kumuto na ning dagwaya nila. Ah? Si Martin Romualdez katropa gi naka hospital arrest mga katropa, gikuan diha og gikuan og vital signs mga katropa, giati man sa CIDG mga katropa para masigurado in taon nga ang iyahang health okay ra mga katropa, no, gimonitor mga katropa ang iyahang health. Gimonitor mga katropa ang iyahang health mga katropa. No, naa siya karon mga katropa dito sa Cardinal Santos Medical Center mga katropa. Nasa dito. Pagkahibalo niya mga katropa nga agoy kuhaon nagi kong si IDG ani. Mapriso na gyud ko. Mapriso na gyud ko mga katropa. Wala ta effects dere ka tong mapriso ka. No? Mapriso ka. Pagkahibalo niya katropa ang prisuhuno na siya. Ato ana gibooking na niya daan. Usa pa siya gibooking katropa sa si IDG, gibooking niya daan ang hospital. Grabe kanindot yung ospital yun daw mga katropa, kaning Cardinal Santos Medical Center. Grabe ni kanindot mga katropa nga ospital. Kung ikaw ultimo, di ka kasulod diha mga katropa. So, si Martin Romualdez katropa, giaresto siya tungod sa kasong plunder. Plunder mga katropa, ang gifile ito sa usaka korte mga katropa. So, nag-issue og warrant of arrest, bato kaniya. Kini magud si Martin Romualdez sa wakahibalo diha kay nag-focus sa TikTok. Igagaw ni buo mga katropa ni President Bongbong Marcos.
3: Tama.
1: Igagaw ni sila mga katropa Romualdez gali.
3: Tama.
1: Sa iyang mamang site. Gikasuhan ni siya mga katropa sa Office of the Ombudsman. Los-los. Kasuhan ni siya mga katropa og plunder tungod katropa sa giingong 7.4 billion pesos nga kickbacks gikan sa flood control projects. Sugod niya itong tuig 2022, hantod katropa sa tuig 2025. Ya, nabaday kawatan mo ang kun. Sama sa giingon katropa ni... Boyeng Rimulya, mga katropa. Ni Ombudsman Boyeng Rimulya, Crispin Boyeng Rimulya, matod pa niya, relax lang kayo. Alam nyo naman na maraming pera yan, mayaman yan, marami yung mga abogado. Relax lang kayo. Naaday to'y meaning yung ingon nga relax lang kayo. Kahibalo na dahil siguro ni sila mga katropa nga mauni mahitabo. Relax lang kayo. Behind his, at the back of his mind mga katropa, his brain, naigistorya dito si Crispin nga. Relax lang mo. Pagitan na huma, nag-booking pagali dito sa kuan. Pagali na ko na sure gali kung okay na ba ang iyahang hospital nga tulugan dito. Ang doktor nga mupirma nga doon nag-i-chase sakit. Hi! Nanigin mga katropa, mo na nga atong balaod katropa, kung wa kay kwarta, wa gina, di gina mo raping ni mo. Maunay sakit nga kamatuoran.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, pero pag doon na kay kwarta mga katropa, pwede ra ka dito ra ka mga katropa sa ospital nga lami kayo kang higdaanan, lamig pagkaon, aircon. Tanang politiko mga katropa, basta kay doon na kaso magpa-ospital-ospital na yun. Ha? Ah? Gas-gas na kayo na nga binuhatan in tao ninyo. Gas-gas na kayo na! Ha? Ah, karong panahuna? Kisa pa may mutuo ana in tao no eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ning abot na ta mga katropa sa tuig o sa generation katropa nga even toddlers katropa kabalo na mahawid og cellphone o kabalo na katropa mutanaw. Do you think ang mga Filipino nagpabiling mangmang? Pabiling parehas ka ni Adto nga musugot raga unsa iistorya? Di nagid in tawon.
0: Bullseye!
1: Maglisod na gintawan ng mga politiko karon mga katropang magpatuo. Unya, kay baga man na silag naong, kay kwarta is matter man. Kwarta matters. Baga magnawong mga katropa. Bahala mo na ihagisi din yung ba-ba niya. Bahalag hilis na yung sinilas niya. Balik-balik ka ng korte niya. Basta kay ba, ako bilyonaryo ko. Hindi mo sugot si Martin Romualdez, mga katropang ikuan siya, mga katropa. Ha? Presuhon siya. Gidi na yung mga katropa. Kaniyan to pa, gihimakak na nila, mga katropa, sa kampo ni Romualdez. Pinagi sa iyang abogado katropa nga si Adi Fajardo. Gidinay na nila mga katropa ang aligasyon na mahitungod sa kalambigitan, mga katropa, sa kanin Speaker of the House, Martin Romualdez, sa flood control anomaly. Kay matod pa, mga katropa, ha? Ingon pa sa iyang lawyer, walay igong ebidensya. Ah, antun karon, wag yan po ebidensya. Walay ebidensya kung dili ninyo tagaan og chance nga mulingkod katong mga witnesses o dili ninyo tagaag chance nga halong kayon katong mga statements nga ilang gipang istorya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala gyang ebidensya. Lamon bitaw si Vice President Sara Duterte, nagtrial na, nangita pagihapon mong ebidensya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Malis mong dagko. Samok mo. Sihira mo gasto na nga pundo sa gobyerno diya, 25 million per day para lang nga itrial ninyo ng vice presidente diya. Pero ang mga tinuod ng mga kawatan na paghihapon sa gawas, gakatawa. Wa gud ay ebidensya mga katropa, kay matod pa, wa daw nakialam si Romualdez katropa sa 2025 budget alang sa flood mga katropa or flood control. Wa gud daw siya kahibalo. Nya giingon pa mga katropa nga dili daw katuhuan mga katropa ang ilahang nakalap nga mga ebidensya pinagi sa mga witnesses kay katong 18 Marines katropa na doon na lima nga ningkakak. Ningkakak o nikukak. Oh, mo nang dili daw katuhuan ang statement kay nausab daw mga katropa ang statement sa katong mga Marines. Ang pangutanan diha mga katropa, mutuo sab kaha ka nga ang ilahang pag-usab silang statement, wa po na sila nabayran. Kay nilusot manggali mga katropa, katong video mga katropa nga nagtawagay ang asawa ni Orly Gotiza, ex-marine na siya mga katropa, no, pinaka-permero gina nga ning vulgar sa about flood, kaning maleta. Oh, conversation sa iyang asawa o ni Orly Gotiza katropa, girecord na, gibot yag ni Orly dito nga gipugo siya. Ang iyahang gibasa nga iyahang statement, script ka na nga gibuhat nila. Kinsa na nga nila? Katunang mga kaalyado nga gusto katropa, patyon mga katropa ang investigasyon sa flood control anomaly lakip na ang kining mga mali-malitang kwarta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So muna basihan karon sa abogado ni Romualdez. Adili daw mga katropa, reliable katropa ang statement sa 18X Marines katropa labi na karon nga dunay lima nga ni ambak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oga mga katropa, gipasalig po sa iyang abogado nga di gidaw mo ambak mga katropa o gamuadto og laing nasod si Martin Romualdez. Nakailaman mo ni Martin Romualdez mga katropa, daghan kay ni og yate og daghan kayo ni siya mga katropa, eroplano og helicopter. Daghan ni siyang assets. Pwede po ni siya mulupad og iyahara. Grabe, no? Kita, mga katropa, ultimo pamasahe, pangayoon pa. So, gipasali, katropa, nga si Martin Romualdez mo atubang sa kasong gisang at kaniya o giyahang limpiyuan na iyang pangalan. O gipasali, katropa, nga dili siya mutakas sa mga katropa, dili siya muato sa laing nasod. Let us see one day. Ato nang subaybayan, katropa. Yeah, ang ombudsman, matod pa mga katropa sa ombudsman, doon na sila ay 28 katropa ka mga witnesses, isa lang nila katropa, mga bugat kaayong mga pamahayag sa 28 ka witnesses, again sa former speaker Romualdez mga katropa, nga muduot gid niya. Nakini nga kaso nga plunder katropa, uga katong paggamit, uga kwarta nga dili maayong paggamit ba? Katong nga kaso to. Mauna gisampa sa iya ha, mauna gifile sa iya ha mga katropa sa ombudsman. Kini siya non-bail ni. Unya, gisangat na raban nito katropa sa Sandigan Bayan. So, posibleng magkita-kita si Jingo Estrada, si Marcoleta, o si Martin Romualdez. Dito sila mag-face off mga katropa. Mag-face off sila dito. Okay na ito, magkinambrasay sila. No? Ang sa kailang buhaton mga katropa, mag-abot sila dito mga katropa, no? Mag-tingganay kani sila. Or una siguro ang reaction ani mga katropa, katauan ni Marcoleta og ni Jingo Estrada o ni Bong Revilla katropa si Romualdez pagsulod. Bro, welcome to the gang. Paliho kong pakita katropang rusto manang okay, nada ay video. Okay na nang video. Okay na nang video. Makita nimo si Martin Romualdez mga katropa. Gahigda sa kama. Dili na mao katropang rusto. Kana. So dunay mag-shot mga katropa si Martin Romualdez. Katawanan kay iyang mag-shot mga katropa kay only in the Philippines. Only in the Philippines mga katropa mag-shot ang isa ka politiko mga katropa, ang isa ka high profile nga nakasuhan mga katropa nga gahigda. Gahigda mga katropa, magsyatan siya. Gikan ang mga katropa sa CIDG katropa. Kaya ang CIDG man ang nag-serve warrant of arrest niya. Tanawag ko na yung magsyat niya mga katropa. Kataonan kayang magsyat. Kaya naa sa bed. Gipatungan mga katropa o t-shirt nga orange sa mga katropa. Timailhan ang gidakop ka. Pero wala siya nakapusas. Wala siya pusase. O niya, gibutangan siya niya o kanang papel nga nakasulat. Unsa na iyang kaso. Gibuhat ni mga katropa, sulod dito sa kwarto ni Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Atong pizza 7 ni

Zumba, dili nimo ma-zoom. Pakita na to na mga katropa. Kaya ako ang gi-zoom, unya, ako ang gi-research mga katropa. O, unsay nakabutang sa iyang patience monitoring. Makabutang diya sa patience monitor mga katropa, ang iyang vitals, 81 ang iyang heart rate. Ano ni, kasing-kasing ni? Oh, 81 ang iyang heart rate mga katropa. Dapat mitikulusog kita itong kinabantayan ng unsan as palibot. O niya, ang iyang blood pressure niya, 148/90. Ang iyang oxygen saturation katropa, 99. Normal ba ni? Normal ba ni mga katropa? Bullseye! Ato nang isa-isahon, tanaw na ito dari mga katropa. Kay, makita man ko na ito kang Martin Romualdez, daga kay aparatos palibot, napay oxygen, gibutangan siya, oxygen, puriya. Nangalay ito, nagbuhat og memes katropa, nga dapat bulak na daw gibutang, simbako. Atong hibawon katropa, kung normal ba ni ang result sa iyahang vital mga katropa. Unong na ito sa heart. Ang heart niya mga katropa, heart rate niya 81 BPM. Matod pa katropa sa itong pakigsusi. Ang 81 BPM normal na para sa adult mga katropa. Kaya ang normal BPM, range na siya sa 60 to 100 BPM. Hoy, very normal. Very normal. Nagpa-hospital na lang ang abnormal guro ano yung mga katropa. Normal ra. Direta mga katropa sa blood pressure. Ang blood pressure niya 148/90. Medyo taas-taas siya mga katropa. Medyo taas-taas daw siya kay ang normal daw ni ini mga katropa 120/80 or 130/80 pataas or ang kaning 120/80 or 130/80 mga katropa pataas consider ni siya nga high blood pressure. So medyo taas-taas siya kay ang pinakataas dapat is 130/80. Iya ha 148/90. Na siya high blood. Kisa may di high blood, anak. Kisa may di high blood, anak ko, no? Pero kini katropa, dili ba ni mag-maintain? Dili ba ni mag-maintain kay kung mukuha na po mga katropa, mo normalize na po ang imong emotion, muubos naman po ni. Siyempre, nitaas ang iyan dugo kay wala niya nigi... Di mo taas imong dugo nga ikaw ang sulod sa mga balita nationwide, even sa kuan katropa, international. Ikaw ang sulod sa balita. Di mo taas imong dugo, ana. Ha? Di mo taas imong dugo nga naningkamot ka diha og kuan, naningkamot ka diha og pa-ospital kay para di ka mapriso. Pero kani siya, dili siya alarming. Kaya again, pwede mausab ang blood pressure. Depende na sa imong emotion, depende na sa imong activities. Mga katropa, ang blood pressure. Direta mga katropa sa respiratory rate. Ang iyang respiratory rate katropa, 23. Medyo taas daw kay ang normal ani sa adult katropa, 12 to 20 per minute. So, okay ra. Okay ra. Gamay na kay diferensya, oy! Gamay na kay respiratory rate 23 unya ang iyahang pinakahay nga respiratory rate is 20 tulo ra ka puntos kaya ra ni. Diri ta mga katropa kay maka-alarma ni. Nag-oxygen katropa si Martin Romualdez katropa, makita na to sa video nag-oxygen nga murag yung himat yun nun. Pero kay balo mo katropa, ang oxygen saturation niya katropa, 99%. Buot pa sa buot daw mga katropa, maayo kaayo og normal kaayo ni. Hoy, Ginoo ko. Ang normal oxygen saturation katropa is 95 to 100%. Anya, ang kang Romualdez is 99%.

0: Lại khan cái hàng nhìn. Nhưng mà đúng cái oxygen, oxygen mà cả đi hàng cùn. Anong ga oxygen man ka diha? So unsa day ni? Unsa day ni nga? Unsa day ni nahitabo diha sa cardinal? Ang akong mahinomduman sa cardinal guys, cardinal sin mga katropa. No? Unsa di ay mga katropa ang kabugat mga katropa sa tawag ani? Unsa di ay kalala sa sakit ni Martin Romualdez mga katropa? Nganong napalibutan na siya og aparatos o ganong ga-oxygen siya. Unya, nakalimot sila nga na ay patient monitoring diha mga katropa sa kilid ni Martin Romualdez niya. Bright bi aning mga tao. Labi na mga katropa kining naa sa medical world mga katropa. Mabasa bi na nila dahil yung monitor diha. Kaya nakabalandra mga katropa ang result. No? Nakabalandra mga katropa ang iyahang patients monitoring for vital mga katropa. Unya, again, sa ito ang pag-research, atong gipangutana mga katropa, ang ato ang amigo nga tinghatag na itong answer. Huy, normal naman ang iyahang kondisyon. Oya, ma-remember na ko kaniadto mga katropa nga si Romualdez nag-request nga moadto og Singapore para magpa-check up. Ingon ana na lang di ay kalala ang iyahang sakit. In ana kalala ang iyang sakit. usbo na to ha? Usbo na to di sa mga naminaw karon. Usbo na to. Base sa result mga katropa. Sa vital patient monitoring ni Romualdez. Ang iyahang heart rate is 81 BPM normal. Ang iyang blood pressure 148 over 90 katropa elevated gamay. Okay, naa siya sa pressure katropa mo nang na high blood. Ang iyang respiratory rate nga 23, taas gamay kay 20 per minute katropa ang normal, gamay ra gyud taas. Ang iyang oxygen katropa nga 99%, sobra ka maayo. Very normal katropa. So makapangutana ta. Kinibang pagpa-ospital niya for the show ra ba ni katropa para dili siya malargong pusasan og diretso paslak sa bilangguan. Ha? Labong sa una mga katropa, atong balikan ang nahitabo ni kanhi presidente Digong Duterte. Nasayod ang tanan mga katropa nga ang kanhi presidente, that time he was 79 running 80 years old mga katropa, dunay daghan kay nga maintenance, dunay nurse, private nurse nga magkuyog-kuyog, dunay doktor nga nagamonitor, gawasulod sa ospital tungod sa katiguangon o tungod sa iyahang sakit. Ha? Pero dihang gidakop siya, gitagaan ba siya og privilege nga mamili sa iyang ospital og mamili sa iyang doktor nga muhiling kaniya? Bullseye! Unsa ni? Selective justice gihapon! Bullseye! Nga bisan ang iyang kaugalingon nga doktor mga katropa, wala gipasulod katong dakog ilong nga si Tore. Imong makumpara mga katropa, unsa nga klase? Tinuod ang giingon ni Vice President Sara Duterte? Tinuod ay na, wa siya'y salig sa justice system sa nasod Pilipinas. Bullseye! Nganong nakasulti siya, ana? O nganong mutuo ta? Kita mismo, makita na to na! Makita na to na, og nabati na to na! Imagine ha, unsa ang difference mga katropa. And that time, the lawyer and even former President Duterte requested the katropa sa iyahang anak nga si VP Sara Duterte nga musulod og ang iyahang abogado. Imagine, anak plus abogado na niya si VP Sara pero wala tuguti nga musulod. Karon, paminawang mga balita, sino ang kasama ni Martin Romualdez? Unsay tubag ni Jovic? Junbeck, unsa pangalan na niya? Lagot ang dagwayan ng murang alien. Sa itubag niya, andun yung kanyang pamilya. Masakit man sa akin kasi kaibigan ko talaga siya. Pareha sila na grade 1 sa Oxford, grade 1. Ah, pero sakit daw sa iya ha, mga katropa. Pero bisa na kay atuan daw ipatuman ang batas balaod, kay patas daw ang balaod, ha? Letsugas nga balaod na ninyo. Kamoray na ay balaod ya. Ang balaod, pabor sa inyo ha. Pabor sa nakapabor ang balaod sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ba? Makita ni mo mga katropa, in comparison mga katropa, kung unsa ka, unsa mga katropa ang justice system sa Pilipinas. Imbis malipay ang katawhang Pilipino, nga finally, doon na nag-i manubag, the name cannot be mentioned, finally is being mentioned.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero tuaman mga katropa sa lami nga ospital, mura mag-hotel. Ah, mura mag-hotel katropa. Naka-hospital arrest kay ang iyang oxygen 99, very normal. Ah, animalis nga dagko. Kinsa may gidula-dulaan ninyo, di ba? Oh. Kana nagpatuman diha mga katropa og tawagan na ato mga law enforcers diha. Mabash po na sila, masisi po na sila mga katropa tungod ani nga panghitabo, pero gasunod ra magmuna sila og order. Isa may nag-order nila, ang ilang head, syempre. Unya, ang ilang head, katropa, doon na pa man ay head. Unya, doon na pag-ay pinaka-head.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-iapon ta, manager, bakit po ang isang tao pag ina-under arrest dito sa... dito sila, dinadala sa ospital. Diyan sila na high blood. Diyan sila na high blood. Oh, basta mga tag-ass lagi mga katropang mga tao. Hospital arrest da yun. Hospital arrest. Pero pag mga ordinaryo galing tao, katropang makalapas sa laod, unya na hospital, kaya naangol sa... Eng nun pagkalami, tiwasan. Dito pa mga katropa, anto sa tong ward nga... electric fan nga magduot pa mga katropa ng mga pasyente. Oh, diba? Mayong buntag ka ni mo diha, katropa nga Christy Camacho.
2: Good morning!
0: Maring diha, nga to apong katropa diha sa class. Morning ka ni mo diha.
2: Good morning!
0: Wa ba day bisaya diha nga manok or pato, ingon si Jonathan Soriano. Oh, atong padayuno ni mga katropa, be. Tanaw na to, be. Doon na ko'y na-screenshot na rin mga katropa. Gipagawas, katropa, ang sick card ni Martin Romualdez. Resulta, katropa, sa iyahang sakit. Sakit, anong tuhanan ni? Sakit sa utong, sakit sa iro ni. Hypertensive, atong basahon na, ihang sakit mga katropa ha. Hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Susyang. Hypertensive siya mga katropa. So high blood, di man ta Dr. God. Onya, na sunod mga katropa kay unstable angina. Kung saan din nga mga sakit? Wa na ko ni na research sa ato ni research taon-taon mga katropa. Okay, napamantay mga report ato ni research unya. Ikatulo nga sakit katropa kay coronary artery disease. Oy, tulo ka buok na ang sakit ha. Tulo na, tulo na. Ikaupat mga katropa nga sakit. Status post percutaneous coronary intervention con PCI or previous angioplasty procedure. Ikaupat na niya nga sakit. Ato na isa-isahon unya kay maglisod gyud kog litok. Ikalima nga sakit niya mga katropa, cerebrovascular ischemic disease. Ischemic. Tumuyong kag cerebro, vascular. Murag naanay sa ulo, sa utok ni. Ikaunong katropa ng sakit. type 2 diabetes, mellitus. Mellitus. Social lang, sakit. Social. Basta ka-social nga tao, social pong sakit. Dapat ni sa iyong ospital ka-social pong to. Nya, ikapito niya nga sakit nga na-discover mga katrapa, hypertension. Hala ka, oy. Kita magka-hypertension, maglata raman tagtanglad, ginoo ko. Ikawalo nga sakit mga katropa. Ikawalo daw nga sakit kay dyslipidemia. Ha? Dyslipidemia kun abnormal cholesterol level. Oh, makamatay. Wala grabe yang mga sakit do. Oh, ikasiya mo katapusang sakit o unta din na ni mapunan. Ha? Primary hypothyroidism. Na siya thyroid? kaluoy pud. Maon ay katropa ang mga sakit ni Martin Romualdez. Hala ka, imbes nga maluoy ka katropa kay... kaluoy pud. Walo ka bukihang sakit mga katropa, no? Sige, hospital arrest na lang nato ni. Hospital arrest na lang nato ni mga katropa. Luoy, mampuni siya mga katropa. Oy. Oh, ato nang atong i-research be, sige be. Atong i-research katropa, unsa ni nga mga sakit mga katropa. Atong pangutan-on ni sila. Okay, dara. Dara na. Paminaw na mo, paminaw. So, unsa kini nga mga sakit? Ang pinakauna nga sakit gi-mention katropa kay hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Number one na, ha? Buot pasabot ni ini, sakit sa kasing-kasing tungod sa high blood. Barado nga ugat. Oh! Dali siya ani. Unstable angina. Unsa ni pag-pronounce? Angina. Chest pain nga delikado o pwede mag-lead sa heart attack. Wala lang ni siya giusa dari sa kuan mga katropa? Sa cardiovascular? Lahi mo na siya nga sakit di ay? Paras-parihas raman eh. Siyempre, kung na kayo sakit sa kasing-kasing, anytime pwede ka atakihon. Di ba? Ang pangutan na kanus ah. Sorry.
1: Bullseye.
0: Ang ikatulo niya nga sakit kaning coronary artery disease. But pasabot niini mga katropa, barado na ang ugat paingon sa kasing-kasing. Oh. So kaning siya kaning coronary og unstable angina part ni siya sa cardiovascular. Gitulo lang para nindot siya paminawon para maingon nga daghan gyud sakit. Okay? Oh. Padulong pata sa exciting nga mga parts. Kaning ikaupat nga sakit niya. Status post PCI mga katropa. Kung previous angioplasty mga katropa. Naoperahan na siya sa kasing-kasing before ama ODI. Naoperahan siya sa kasing-kasing before. Kasi giilis ka ani nga kasing-kasing. Wala ba itong nagsucceed itong pag-ilis o kasing-kasing mga katropa sa kuan? Hayop. Og ang ikalima katropa, cerebrovascular ischemic disease, problema sa ago sa dugo paingon sa utok related sa stroke risk mga katropa. Uy, grabe man ika delikado ni ang mga sakit mga katropa. Uy, di ni angay prisuhon. Pastilan. Nganong dili pa man aprobahan ni iyang motion katropa sa hospital confinement mga katropa. Oh, ikauno mga katropa, type 2 diabetes mellitus. Diabetes, in short, mga katropa, type 2. Manong wala man ni na type 100? Hypertension or high blood, muna ikapito niya. Maguyog mang ina, kung doon na kay high blood katropa, maguyog ina. Doon na kay diabetes, doon na kay sakit sa kasing-kasing, maguyog ina silang tanan. Oh, ikawalo. Dyslipidemia, but pasabot, abnormal cholesterol levels. Oh, syempre, high blood man ka. Doon nagigkaidi ka ng abnormality, ana, sa imuhang cholesterol kung high blood ka. Oh, primary hypothyroidism, problema sa thyroid. Oh, kung ato ano siyang isang marika trupang, ihang sakit, tulurag yun. Tulurag yun ihang sakit. Apin na nato ng thyroid, upat. Ihang sakit. High blood pressure. Pwede na nalatan o tanglad. Sunod nga sakit, mga katropa. Marta sa high blood, ha? Darita sa diabetes, katropa. Diabetes, kay high blood man ka doon. Nagi kay diabetes diya. Mukuyog man gina. Kaya kung lala na imuhang high blood, lala na imong diabetes, mapiktuhan na imong kasing-kasing. Suno na kay sakit sa kasing-kasing. O ikaupat nga sakit niya, kining problema sa iyang thyroid, mga katropa. Wa pod gibutang diri unsang problema sa thyroid, unsang level, basta kay dunay problema sa thyroid. Basta nakita lang nga dunay hukal gamay, mga katropa, unya gi-charge na nga naasay ka nang hypothyroidism, mga katropa. So mao na iyang mga problema. Grabe no? Puni pa ni kulang pa. Kung ang isa ka-ordinary nga tao, katropa, na isakit inani mga katropa, maraga gusto na katropa nga pahuway ba tungkol sa kadaghang sakit, mga katropa, no? Huwag ito nang handoy ni ining sakit, mga katropa. Sa kadaghan o sa kagrabe, katropa, nga sakit nga iyang dimension, unya ang iyang vitals result, katropa, kay normal. Hala ka. Oy. Normal ra. Sige, atong pasudlon si katropang Jonathan Soriano na sa... nasa pika sa linya si katropang Jonathan. Ahaman, aning number kaning Jonathan to? Mau ba na? Ito ang tawagan si katropang Jonathan, katropa, bago ito mawadan sa direk, pamuot niya itong... lamig, ipamuspos na ito. Ikaw, Tom, kahiblaron ka, maglatar ka tanglad, no? Kaur ka, hus. Kumante, kwarta, good. Watay, kwarta. Pero ang katong mga kwartaan, mga katropa, ambot na lang yun. Ha? Buhaton ang tanan, dili lang mapriso, mga katropa. Tanang sakit pang hinganlan, unya di ta maulaw sa resulta, nakabalandra. Hoy, tabuni po yun ang resulta diha sa inyohang vital monitoring diha. Kay normal rarabang napakita diha ang result. Nasa pikas linya, mga katropa, si katropang Jonathan Soriano. Live report.
3: Tamaron ang 20 City News nga driver sa motorsiklo human nabangga aga o nabanggaan aga usa ka pick up truck sa Highway 41 Barangay Kabangahan Malibalay City pasado alas 11 buntag gahapon adlaw September 8 2026 gilang driver sa motorsiklo nga si Clark 20 City News nga taga San Isidro Valencia City aga driver sa pick up ang Mitsubishi color pula ilang nga si Ronald 52 anyos nga taga Kabangahan Malaybalay City. Sumala sa investigasyon katropang Maris Kapulisan nagbiyahe o sa maglahi nga direksyon ang mga sakyanan sa apan na pag-abot sa dapit ng hitabuan miliko sa wala ang pick up aron musulod sa iyang balay. Tungod niini nabanggaan sa pick up ang wala nga bahin sa motorsiklo nga miresulta sa pagkatumba sa motorsiklo sa sidewalk nga bahin katropang Maris. Nakaangkon o kadaot sa lawas ang driver sa motor ug daling gidala sa ospital sa Valencia City gamit ang rescue vehicle sa barangay San Isidro, katropang Mari. Kung yung makita diya sa hulagway o video nga itong ipatala, katropang Mari, matingala ka nga wa may tawa ng dolo sa motor, nga kwan, naghigda. Tuwa sa ubos, tuwa dito sila, natuwa sa sidewalk, katropang Mari, anang may protestant niya, nakita. Tuwa dito, nag-relax. Kung dito siya nalagpot.
0: Nag-relax na lang siya. Paglagpot niya, relax sa ginagmay.
3: Dito sa higda-higda, katropang Mari. So,
0: nakamamang, guro.
3: Wala, sayo po man kayo. Kuhaan siya, katropang Mari. Waso siya nakita sa pick-up. Ang, si, kamang slagot, si pare-direction sila. Kaya ang pick-up, pasibo, gikan sa amihan. Nga kang isa sa habagatan, katropang Mari.
0: Nagtagbo.
3: Nagtagbo sila niya. Pasulod, katropang Mari. So, waso nakita. Dito, yun, murag sa napadaplin kasi dito padulong sa ito katropa gamari magmuan ang sistema. So nag-angkon og mga samad mo na gidala ra po sa Valencia katropa gamari kay dool ra po ning San Isidro kod katropang Mari des Kabangahan.
0: Boundary lang dapat.
3: Dool ra ra dagod sakop na sa Valencia.
0: Niya.
3: So
0: unsa may kanang argument ana nila ka unsa may nahitabo?
3: Ini katropa Mari sabot, sigara sa ginagmay lang ng tropang Mari, magsabot-sabot, tama na kay labi na kumpleto ka tropa ga mari usabot na driver og ang kining pikas pod nga panig ka tropa ga mari mo gani sagad di kay tabo basta mga minor lang nga mga injury og mga damages pod mas dako og damage nang kuan gapon dako gyud damage nang pick up ka tropa ga mari kay kung sinyong makita diha down man pud kay ang bumper ka tropa nga mari kay down niyang bumper so siguro basin santa iya lang ni sila o sa dagan ani katropang mari kan
0: kuan man puna insured man puna
3: insurance man pud ni katropang mari unya so muna to police report lang nakuha
0: diri importante so far, importante walay nagrabihan
3: yes katropang mari muna labing nga importante
0: ang grabe di ana katropang jurta nahitabo ang mas grabe diha ang traffic
3: oh duwe kan traffic kay nababag gusto nga
0: baba unya pagahiay pa man sila
3: pagahiay katropang mari pero kada at least karon ang investigator mo ko na ito ano, kaya na hearing at ito kung kung nagkasitol naman pero so ito nakita dito wala naman po na mga wala may sakyanan dito katropang mare so kasi sa area pa lang daan nagkasitol na siguro na katropang mare niya mapa-entry ng blatter para sa kuan para insurance siguro katropang mare
0: ampin yun napay-helmet na wa
3: naka-helmet no nakita nito sa video katropang mare naka-helmet ning maong kuan katong driver sa motor helmet no helmet katropang mare
0: at least naka-helmet siya, luwas ra pod.
3: Luwas ra. Mo ni labing importante nga mag-helmet gyud kanunay.
0: Mao ginay ka nang unta nga makuha bang nindot bitaw nga example alang sa to mga motorista katropang Jonathan o man tanang andoy nga madisgrasya ko umay gusto ana. Pero kung muabot gyud ang pagkamalas ginato ba madisgrasya simba ko. At least naka-helmet ang uban man gud ibutang sa siko, ibutang diha sa kanang manubila. Butang ang uban ibutang tuod sa ulo i-helmet tuod pero half ra po di pod ilang murag itungtong
3: itungtong lang
0: ingon ana ra ba po ka
3: sir sir
0: bawa lagi tandaan pa ko
3: labi nagigang
0: labi nagigang
3: wala na katropaga ora tong nakuha
0: nakinomdom ko katong nakinomdom ko tong dakong balita dito sa kinomdom ka Jonathan dito sa pagadian katong sa palpalan remember ka to katong padulhog ba ng mga estudyante niya, paslaks balay?
3: Oo, katong nga estudyante. Oo.
0: Nag-comment ko dito, gitabangan pa hinoon ko ugbash. Gitabangan pa hinoon ko ugbash. Kay, nag-comment man ko nga, doon na ikapalit og motor, doon na ikabayad og motor, unya, wa ikapalit og helmet. Gibash pa hinoon ko kay, may mang kamam, kaya naman kaipalit og helmet ng mga utok, bakukang ba? Batong,
3: na? Iyo mo itong reply nga, man ang libre helmet, ano, na may free helmet ang bagong motor.
0: Oh, na may bago, nabitaw, pero isar man po ng libre, ana. Unya, kadaghan mo itong angkas to, daghan mo itong naangol atong mga estudyante.
3: So, lagi patay ato?
0: Daghan yun. Tulo, duha. Na ay mga pangutok bitaw katropang Jonathan sa kinibang mga netizens or mga katauhan nga imbes nga mutuman sila sa balaod, maupo dai na katropang Jonathan ba nga bisag saon na tuog tan-aw or badlong, nganong duna magi mga bulyagon. Usahay masisi nato ang atong mga traffic enforcers kay pagtuo nato katropang Jonathan og kulang sila og pagliho, kulang og pag-implementar sa batas. Pero di ay ang problema kita mismo ba katauhan. Kita mismo katropang Jonathan. Kita gyapo na problema ang pagdisiplinas nung kaugalingon. Kay naa naman na, ha? Magkuha kag lisensya bisag binayaran man na or dili na mo lisensya. Nakahibalo na makadaan unsa ka importante ng helmet, dili man na para sa naay mo atang sa checkpoint, ha? Para na sa imuhang seguridad. Unya nganong di man gyud mabuhat nato nga magsuot og helmet. Tubagon gitubag kog tama na to. Ginan ko may mangka ma'am kay na makay kapalit og helmet. Amaw nga utok no.
3: Yan, yan. Ano mo nga? Tagal na kag-jika. Bakatag jika's number. Sindan na ka.
0: Yahay siya. Naong ka to. Naong sa matong kwarta. Udili lang. Udili lang siya. Doon na po to'y nag-bash sa kuha nga. Diri mangod na uso ng helmet kay tungod sa patay o tinuod man na. Pero
3: bawal bitaw ya ito mag helmet.
0: Wala lagi nag helmet tungod sa kanang issue sa patay pero sa men hitabo sila na hinoy na matay.
3: Tapon nila yung pagkalihan city ka trupang mare basta mo entrada ka sa sintrong bayan bawal yung helmet dito. Bawal lang yung bonnet.
0: Sige
3: lang. Bawal bonnet.
0: Sige lang kay ana man gina kinabuhi ka trupang Jonathan unless ikaw na or sa imuha na mahitabo digi ka makalearn. Unya usa pabuton pa ba nato nga mahitabo sa tuang mga disgrasya usa ka pa magbasol. Na di kung simba kong na disgrasya ka unya naparok imong ulo, unyang imong helmet, narada ay dito, gibutang ra, sa kuan, sa kanang bitay-bitay ra, gihimo orang props. So, wa na'y, kumbaga, ang imong kinabuhi, di na mabalik. Muna nga, ikaw, katropang Jonathan, ay pagpabuyag.
3: Kanang mga nga na, katropang mo rin nga, naka-helmet po, nasuot nga, nasa siya ka, mga talimat po, nasa mga signos ba?
0: Signos, tinuyuan na, tinuyuan, signos, limuhang mata, tinuyuan na, nimo.
3: Signos na siya, mga talimat po, napasarago itong, niingon na dili lang sa ipauli katong nagsasya da sa Linabo asa sa Nosio asa kasi I mean sa Aglayan katong nagmuto nga taga Linabo sa pagmari nga dili konta to sa ipauli ipauli siya pero ipamultika buranta o nagmotor man siya so katong dabing gubaas sa kanan ba ay motor katong nag-iana to nga Birnes gabi eh.
0: Basta lagi kay ang disgrasya katropang Jonathan every now and then makatagbo kag disgrasya di gini mo na matagna. Ang importante niya, ikaw mag-andam ka. Ready ka ba sa imong kaugalingon ba naka protection na daan ang imong ulo? Ano do na kay protective gear nga gisuot?
3: Sabi na ko naka-class na ka.
0: Kay pagpabuyag ba kay?
3: So mo na ka tropa ng Maria tong nakuha diri na report sa PNP Malaybalay particular na sa may traffic section ka tropa ng Maria tong mga tropa kanunay mag-amping. Nya mga drivers kaya na to ang tinaw kanunay nga panhanaw. Inom og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Gikan sa PNP Malaybalay, katropang Jonathan Lee Soriano sa programa Gabulsay.
0: Live report. Salamat katropang Jonathan sa imong report. Kay gitapos na ni katropang Jonathan, hadlok ug gadang mo ay mag otro man pud ay di mag-helmet, butang sa ulo kay igang daw. Sa inyong pagbiyahe mga katropa, hunahunaon ninyo perminti ang inyong pamilya. No, kung di man galing ninyo, love inyong kaugalingon, o wakay nyo na na-imagine katropa ang grabe nga kadaot, ang mahitabo sa imuha, sa disgrasya, hunahunaan na lang imong pamilya nga nagpaabot nimo. Kung love nimo imong pamilya, therefore, higugmaon sab nimo imong kaugalingon.
4: Tama!
0: Katropa, alas 8:56 sa buntag. Aron katropang ma-healthy ka o aron katropang dili ka daling kapuyon sa imong pagtrabaho, pag premium D3 capsule, adunay vitamin D3 mga katropa, makapalig-on sa imong kabukugan o sa imong kaunuran o gama kini sa virgin coconut oil. Ang premium D3 capsule na pamatud-an katropa nga pwede niyang batukan ang COVID-19, naguban pa katropa nga makamatay nga virus. Na muhapak sa nasod Pilipinas or nihapak na sa nasod Pilipinas tungod sa mga ingredients ni ini mga katropa. Premium D3 capsule ang gamita. Balik na taon sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng immune system booster at immunomodulatory properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kat Rupa. Exciting!
1: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
6: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Ragway Hamasulom, inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng lig-on, glaminda gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati, galing!
8: sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nanuhan, o saan na adik to?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
12: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Jomar, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
15: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
0: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
20: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
21: Bullseye!
22: Alas 9:13 ang itong oras, mga katropa. Balik kita sa tutulungan nun ang programa nga Bullseye! Clint Aiden Barcelon, Rosalia o Rosalie Garcia, diya kay Rosemary Jen Gagliardi Aton. Maayong nga buntag og salamat, mga katropa.
23: Good morning!
22: Sa inyohang pag-follow sa itong official Facebook page.
23: Thank you!
22: Diya kay salamat, mga katropa. Napo diya si Totski Rin. Salamat kaayo.
23: Thank you!
22: Og ang atuang mga suki kayo nga mga sharers diha. Thank you kayo, mga katropa, sa inyong pagsuporta kanunay sa itong mga programa. Labi na ang programa nga Bullseye dari sa XFM. Mga katropa, ayaw kalimot, mga katropa, nga parte sa pagiglabing-labing kang misis, katropa, ang mahatag nimo ang kalipay. Kalipay ibabaw sa kama, mga katropa. Ah, kung hina imo hanga tabadids diha, di ka makasukun, mga katropa, ismering hoy. Ah, basin, katropa, biyahan kasi mong asawa. Ah, mas maingon na po mo nga mabaw kayo ang rason nga nung biyaan. Parte na sa relasyon, katropa, pagpalingon sa relasyon ka ng doon na mo intimacy sa imong asawa. Or else, katropa, mura na mong igsuo, nagpuyo diha, nga mo ismering hoy. Mo na ang lalaki, at ima na ginimong kaugalingon. Ayaw pagpakauaw, mga katropa, ayaw pakauawi na imong pagkalalaki pag tumar og turbo man enhancer. Unya kung tumar ka og turbo man enhancer, katropa, siguraduhan ang imong gigamit nga tubig katong lukewarm or maligamgam. Ayon ang bugnaw, kayong bugnaw, para patay man na sa kagahi. Oh, lukewarm ang gamiton. Dayon, katropa, pag humani magtumar, paabot ka og usa ka oras, mapaminaw man nimo kung okay na baka, nanginit na baka diha. Kay basin og atat na atat kay ka pag tumar nimo karon ya dusla ka diretso. Ah, wag yapo na, mga katropa, wag yapo. So, kunta lang yun, no, tama nga pag-inom, mga katropa, para nga makita nimo ang pagka-epektibo sa itong produkto nga turbo nga muluntad hantod isa ka semana nga pagkagahi, pagkabusog, pagkabaskog. Mauna, katropa, ang nakanindot sa Turbo Men Enhancer. Nga pwede pag ina, katropa, ipainom, katropa, sa imong partner ang isa kay sa isa ka pack, mga katropa, duha ka buksulod. Ang isa ana imuha, lalaki, mister, ang isa pwede si imong asawa. Uy, pwede di ay na. O pwede, kaayo na, mga katropa. Pwede na sa babae.
24: Tama.
22: Na labi na katong babae, mga katropa, nga awa na'y gana, o niya nagkulang og libido, mga katropa.
24: Tama.
22: Ang ato ang Turbo Men Enhancer, makatabang ni Ana.
21: Bullseye!
22: Bueno, mga katropa, dirita, ato ipadayon itong mga balita na kalap sunod sa 24 oras, mga katropa.
1: XFM Report.
22: Sa tanga balita, batanong mag-uuma sa Davao City na kumpiskahan o kapin 1 million pesos ng marijuana, arestado. Tanong ba mag-uuma ang tanong, marijuana di ay? Ha? Butan ni katropa, pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
25: Arestado sa kapulisan ang usa ka batan-ong mag-uuma sa Davao City human kini nakumpiskahan og blinoke nga gituohang pinaugang dahon sa marijuana atol sa usa ka baybas operation pasado alas 12:17 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa Davao City Police Office Public Information Office nga usa ka alias Angelo ang nadakpan, 22 anyos kini nga taga Barangay Talomo, Davao City. Nasikop kini sa ila mismong panimalay diin atol sa pag-imbentaryo sa mga ebidensya, mitimbang ang mga na-recover og 8,400 grams nga gibana-bana ang nagkantidad og 1,008,000 pesos subay kana sa standard drug price. Nahimong posible ang operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Second City Mobile Force Company, Eden Police Station ug Talumo Police Station uban sab sa koordinasyon sa PDEA. Nunot sa maong kalampusan, giikomenda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang nalambigit ng mga operating units uban ang pagpasalig nga magpadayon ang gipakusgan ining inter-agency collaboration operasyon ug walay puas nga intelligence driven operations sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
22: Daghang salamat katropa nga Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City, mga katropa. Maulagi na. Ah, mag-uma, kung mag-uma ka, mag-uma, tarong, dili kay sa gula ni magbinuang na. Mag-uma ka, unya, mas dako pa man siguro na imuhang farm or plantasyon sa marijuana kaysa sa imuhang pananom diha nga crops. Stilan po ni mo, eh. Ah, ngano, imo man ang gisudlan ni taon diha. Mopay lisod. Ah, siguro, hunahuna niya, darita kay paspas ang kwarta diri, kay kung mag-uma ka, mahal ang input, niya, brato rang kumprada. Ah, maupo siguro na yung hunahuna, mga katropa, pero, ah, mali, mali gid na. Dili gid pwede mahimong tama nang mali ginaiyang gibuhat. Ya karon na dakpan ka diha. Hala, pa-harvest na imong marijuana diha. 1 million? Kung 1 million ka tropa, dato gid ang mag-uuma. Mag-uuma og marijuana man pud ay.
3: Bullseye.
22: Samtang mga katropa, bukso ang CHO nagpaligon na sa breastfeeding og HIV awareness. Ang kompletong detalye pinagi ni katropa nga Jezabel Atchacoso, gikan katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Nagkahiusa ang Bukidnon State University o City Health Office malay-balay sa pagpahigayon o Breastfeeding Awareness Symposium, Breast Milk Drive o HIV Testing ni atong Agosto 27, 2026. Gihatagan ng kahibalo ang mga bukso staff kabahin sa kahinungdanon sa breastfeeding, hustong lactation management o mga benepisyo sa breast milk alang sa inhan o bata. Gipahigayon usab ang Breast Milk Drive aron madani ang mga kwalipikadong breastfeeding mothers na makadonate o sobrang gatas alang sa mga nanginahanglan ni ini. Kabahin usab sa kalihukan ng voluntaryo o confidential HIV testing, uban ang pre- o post-test counseling, aron mapalambo ang kahibalo bahin sa HIV prevention o early detection. Ang kalihukan kabahin sa paningkamot sa BSU o CHO sa pagpaligon sa health education o pagpalambo sa usa ka mas himsog o responsableng komunidad. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel Atchacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report.
22: Makalipay mga katropa nga ito ang buhatan sa CHO, kung City Health Office mga katropa, no, nag-involve, nag-engage na po nga ito mga katropa sa mga tulunghaan. Aron katropa nga ma-inform yun ang ito mga estudyante. No, since katropa nga nag-evolve po ang ito ang mga estudyante, nagka-high-tech na po o nagka-taas ba ang ilang kaalam mga katropa tungkol na sa influensya sa social media. O na nga angay ra gud pud mga katropa nga ato ang mga medical team katropa sa LGU magpakabana na gyud no para unta para mga katropa nga matudloan mga katropa nga atong mga estudyante og maayong buhaton aron nga mahilikay sa mga sakit nga sama ng HIV mga katropa. Og syempre ato kalikayan katropa diri sa Bukidnon, taas ang ihap mga katropa sa kinibang early pregnancy mga katropa. So naa naman na. So tabangan mga katropa nga ang ato ang mga sayo nga nahimong ginikanan, mahimo usab nga dunay kaalam mga katropa. Good job sa CHO, good job sa ato ang LGU malay-balay.
3: Bullseye.
22: Alas 9:21 na ang atong oras mga katropa. Hoy, mangita na ta, mamili na ta og ato ang lucky winner sa 50 pesos nga load or GCash. Ang ato ang lucky sharer mga katropa nga naka-public ang pag-share nila. Mayong buntag diha kang Ate Darwinda Batolina Antipatia, good morning.
5: Good morning.
22: Salamat sa imo hang pag-share diha og sa tuang mga coordinators kaubanan ni Ma'am Darwinda Antipatia diha sa Kabanglasan. Mayong buntag. Lakit na ang iyahang mga members, no? Mga members sa katropa, listeners and solid supporters nato diha sa Kabanglasan. Mayong buntag kaninyong tanan, ha?
5: Good morning.
22: Sa inyong pagpaminaw diha mga katropa, salamat kayo. Salamat. Walay unang pagpasalamat sa inyong tanan diha mga katropa. Di man madayon siguro ang election sa BSK mga katropa. 2026, murang postpone sa ato ang pagdagan ani Ate Darwinda. Postpone sa pagdagan kay murang cancel man. Postpone man ang ato ang BSK. Gipasa naman dito sa Kongreso mga katropa. sila na bismoro tatoy panahon nga makailis tag mga opisyalis nga wa ganahi ang mga katawhan. Saon man pod, ha? Wa tay mabuhat kay ang gahong mga katropa naa diha sa Kongreso. Congratulations to our lucky sharer! Kuya, Loloy, Cipriano, Morelos, Junior! Uy, kalayuan eh, taga Davao del Norte ni mga katropa. Nakadaog ka, Kuya Loloy. Birthday na ba siyang asawa karon? Happy birthday once again. Usap na mga nag-birthday karon ha. Happy birthday mga katropa.
3: Happy birthday!
22: Again, congratulations sa to ang lucky winner. Palihog ko ang message sa imuhang number, Kuya Loloy. Morelos, sa imuhang number ha. Palihog kay para makabalo taon sa itong ihatag nimo. Load ba or Gcash? Kurtaan katropa, basta kay matungnan sa itong katropalita, kadaog yun na. Nag-iagulig

0: Natabang aron mahimsog ang palawas ug alang sa kayuhan sa tibuok pamilya ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Mariko Dino, usa ka babaya pan dili babay lang. Kini ang programa ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: shopping ka kong shooting. Pero sa man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, wala na addicto.
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Walag yun?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. So mas maayong ka ug maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nanungan, unsa na adikto?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyud?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! at dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Nalong gamugot mo na yung mong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nga naman.
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwede mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM or ITSU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Porok Tres, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
7: Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
6: Oo.
8: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Kuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
12: Exciting!
13: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: mananagat gito akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
1: Ala, yaway! Ala, ito ino papa.
0: Asa akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.
2: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige na jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud ko pait. Isuluyan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa Dian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukid Don. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 ug sa BFP Malaybalay 0916-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: Paraguay, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang pamahit na all-in-one sa presyong magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo Food Supplement for Men!
4: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, exciting.
8: XFM.
9: Exciting.

0: pins, sila lower. Gusto ba kanyang mga micropins sa sock? Ay, kanay lang. Hello? Hello? Hello?
1: Kaliyawan ka.
0: Kanyang dara. Dara. Nako, ko sa tingog sa sockins.
1: Masa man niya akong headset, oy.
0: Masa man niya akong headset, di mo ba yun?
1: Nakuha man niya akong headset, mga marina. Hey mo, naman yung EM, oy
0: lang. Daoy, yung kawailami, ano, oy.
1: Hindi na kaya ko sa hanggi, the search is over sa nako ni mga marina. Sige, istoryahin sa diyan, maring.
0: Good morning. Good morning mga people, mga my friends. Ato mga soki, di ba daw ba kung asa mong napitang ibutang karoon sa itong ang labang magagawa, maghinaot mga. Okay, mabon sa already, ha? Kay kami dere nalikamot ng Japon na bisang mimrumin sa www.com. Aba ka na.
1: Kasi meaning anak ko ay
0: www?
1: Yes.
0: Walang-wala, anak.
1: Ay, kaluoy sa dato. Luoy ta nga mga luon.
0: Luoy nga luon. Alami ba? Anyway, no? Sa la mga kining nagtanaw sa itong sa itong live road na naminaw sa itong programa. Malasi, palayon lang, ha?
1: Yes, mga maring, atong oras, alas 10:23 na sa buntag, mga igala. Welcome, guys, to Antulumanon!
0: Kung ako ikaw!
1: Siyempre, live, gikan din sa studio, mga maring, sa XFM Tagum City. Live, takaroon makitaan o mabati sa mga igala sa regalia ng mga XFM stations sa Tibok, Mindanao. Nakunay permente, mga igala, ang lugar diri ani Picong sa XFM Mati City.
0: Akan siyempre, ang XFM, dito sa XFM Bukidnon.
1: Yes, o XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: XFM General Lazada City, nga naadyan si Ma'am Evelyn Sabasahe.
1: O sa XFM sa Pagadian.
0: O, naadyan sa nasa Pagadian na si Darian. Si Darian, dito rin na sa'yo, no? Sa mga wakabalon, si Darian, na sa XFM Pagadian.

0: Importante, bahala nagagamay na lang ta sa ato ang mga ka ato ang Gabi Group of Company. Alig-on ga para to ang federasyon kay namang gyapon.
1: Sulit lagi po.
0: Yes, very very solid. Tungod kay mga maring ato ang panag-uban karon makitaan sa Facebook page, i-search lang mga igala, mga maring, o paki-follow, paki-like, and share ang XFM 107.1 Tagum!
1: Tagum City!
0: Hala, comment mga maring, o sa inyo ha, mga request, atol sa tuang katropa, okay!
1: Ay, ang atong katropa, okay, siyempre, gato, sa mga kabubutan sa Sandin God Copy Mix!
0: Yun na kayo, sige na.
1: Naisa ka, bahay mo sulod na. Ang sa man?
0: Genie,
1: sa may genie.
0: Kisa mo na sa genie.
1: Genie, nanay mo ang tirada ron. Jewel. Huwag naman
0: Jewel, Ken.
2: Papan ako na si Jewel.
1: Ha?
2: Papan ako na si Jewel.
1: Papan din mo na si Jewel. Ala, oi.
0: Pakita na rin sa camera daw. Pakitaan na rin.
1: Pakita, be. Pakita, be.
0: Muna si Kainet. Surang, pero bayot lang.
1: Malang ka na, mugunit na ni Juan. Mugunit na ni Samurai nga dumpol.
0: Yes. Feel kayo niya ang kanang mga samurai nga kanang doon ay mga sima.
1: Yes, indeed.
0: Ano siya nga kanang mga samurai nga doon ay mga sima. Lami kuno kayo na lingkuran.
1: Lami kayo na siya kanang yakan.
0: Yes, mga maring, ato ang text line. Alam sa mga ato ang mga caller, ato ang mga texter. Hala, tawagin mo, o diba ka, i-text mo sa 0966-3069569. 0966-3069569. Siyempre, mga maring, ang kini ato ang programa, hatudin ka nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna prevente niya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Alright, aga siyempre ang Santon Vitamin C.
0: Siyempre, ato ang Turbo Meat Enhancer.
1: Aga siyempre ang ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Ang siyempre ato ang sabon nga pampagwapa, pampalamit sa kutis. Ang ato ang Clear Skin Beauty Soap.
1: Oo, kana. O ato ang Santon Herbal Tea. Aba,
0: sama na siyang tea, kanang letter T.
1: T, ala letter T, tanini.
0: Yes. Og syempre sa mga maring, ato ang Santon Herbal Oil.
1: Pwede
0: alam. Gani mo ni gamit ni Sir Ralph, kanang panghilad si Sir Ralph, pero kini si Sir Ralph, no? Kaya ganang ako sa ginan nga, yan mo kong gil kanya dito. Ako sa ginan nga, doon na po ka extra. Wala sa mga tingog.
1: Alam nga, yung extra ni, kanang kanara mga ngiob.
0: Kanang ngit-ngit na lugar.
1: Ngit-ngit, parang siya nga unsaman. Gusto ka mutilaw sa pulbura ni Boy Palti?
0: Kanang si Sir Rata, ba't doon na nagpermin din siya kakakuan, galong sleeve. Kaya doon na sa'yo ka na mga tato na mga alibangbang.
1: Mga alibangbang, mga alibangbang, mga kanin.
0: Kanang nilipit sa batang.
1: Mga Mickey Mouse ba na yan?
0: Labi, kaya patato ka na nga. Alibangbang dapit sa batang.
1: Oo. Dito na di ka sa'yo mong bilahan di ay.
0: Ay, kuoy, kay di ka tarog tato, ama na to ay.
1: Ano man?
0: Kay, kung ano man niya akong bilahan.
1: Thank you for watching.
0: Ala, ato tanawan, master, kung doon na ba yung mga galiligar sa tuang paraguban,
1: B, kay. Di, tanawan niya, B.
0: Aba si daddy rin niya, masukura ba rin yung uban, magdilip, mabasa ilang mga mensahe,
1: ay. Mog yun.
0: Kung ano na ito, ilan ito, panghimaraon nito nila.
1: Ilan ito, iba, i-chismis, ilan ito, ibabuhag din ilang ibate, di asalain yung mga tao pa.
0: Iyan ito, i-post ito sa Facebook.
1: Sa Facebook, i-post ito sa Facebook.
0: Yes. Di na tayo, 11 million viewers all over the world.
1: Yes, oy, kay Ingrid, ato na kisama na sila. Sila si Iring-Iring Mia, Anastasia Bulingit, si Pabusaw, Orko Yokoy, o ga, perfecto ba itong gahi?
0: Ato ina niya, good morning!
3: Good morning, boys and girls.
1: Good morning, Mr. President. Good morning, guys, Mr. President. Tron, wala naka pitla-pitla si Mr. President.
0: Good mood kayo siya. Atong pinakauna diri ang nag-comment, wala lang ining sa kaisuraan, nga si Kenneth J. Batukan Tagupa. Ano siya nga, why sabaw, master?
1: Aba, marami kayo mong sabaw ron, no? Kaya salamat dahil kang busing din sa umbos, no? Kaya, grabe kayo mong sabaw din, naglawoy mo yun, yawin pinirito pag yun.
0: Yes, nakatianti ang gita mga uyutar.
1: Nakasurvive yun.
0: 18 million viewers na tama nga maripakasin.
1: Grabe, uy, namang ganyan din siya. 18 million live viewers?
0: Mga taga Davao City!
1: Good aba! Ang taga Slay na gawin ang minaw nato niya. Siyempre,
0: di ba ba?
1: Si
0: Josephine kagata di ay.
1: Si Josephine.
0: Si Annabelle.
1: Ang wala minaw nato niya, kanatapan na sa TV5.

0: Okay, lahat may nang programa niya.
1: Gani, no? Dahil
0: lagi ka. Basta kayo, importante niya, mag-kontri-kontri, tatanan mga katropa, huwag mag-anta na tayo, mag-hisikot, tatanan mga importante.
1: Una ta, mga anta, ato sa itibaya, usa ka mga... Ma solid nga good morning.
0: Aba, mga tasulet.
1: Met you wrong.
0: Aba, met you wrong ha. Pagano sa mantaka bigdian met you wrong.
1: Tagaano sa schedule be?
0: Oo, kay dunganon ta ning luta, dunganon ko rin sa luta.
1: Paolo Bacquerel, I bless ni siya.
0: Hoy, Paolo Bacquerel, to lang amigo na to si Paolo Bacquerel.
1: Ay, una ko makalimot, good morning di ay mga maring sa tuang snappy og sakto kay pamarog nga hepe diri sa Tagum City Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
0: Good morning, sir. Ayun din pala ta, sir, ha? Membro sa ka sa Bayota Warriors, ha?
1: Hindi na pala si sir, nakamugod ang mga kwanon kayo mo.
0: Yung sa kay Bulapog ba?
1: Mga bigat laon kayo mo ba?
0: Oo, okay. Kaya katong, nukulong talaga ko sa sir, katong lang, sa itong lang, simulation exercise ba? Ako sa sir, yun ba? Sir, ayun sa nang inariyat na, sir. Nag-charge na sa ganit, sir, ha?
1: Ayaw pa, pasalbahan sa
0: ganit. Oo, ayun din ko, charge na, yung kwanon mo, sir, kay pare-repeg yun ta.
1: Grabe kayo, stati si sir, na kanang, mangunay kina siya marin sa mga Chikpuwen?
0: Oh, siyempre. Ano,
1: mga operation, mga search warrant operation, mga rescue operation. Nakagin siya dito, Maring.
0: Aba, mga search and rescue operation, napin na siya?
1: Aron nga, mapatuman ang husto o tukma ng mga protocol.
0: Yes. Oy, yes. Shoutout sa nanang ko lang, amigo diyan sa, dito sa Baras, ba lang? Si Sir Ronald Lau di, ha? Sir!
1: Sir Ronald Lau!
0: Sir Ronald Lau, good morning naman, Sir Ronald Lau. Lakon, tanyol ka diyan, sir.
1: Yes. Sa kaadlaw, ano si Ronald Lau? Mo patimaw medyo sa ibang buhatan.
0: Oh, mana medyo sir. Bahala ka sir, ha? Mana good medyo sir, Ronald Lau.
1: Yes. Si, Sinid? Saan may Sinid at Miguel?
0: Grabe po daw.
1: Gano ba? Gidelete niya yung mensahe noon.
0: Tanawa.
1: Kapag natin nabasa, gidelete na ni Sinid.
0: Sinid.
1: Sinid, shout out. Mas, shout out si... Allen Dumpings, si Nining Garcia, mga bayot, si Gary Panibaan, bigat laon nga upaw.
0: Aba.
1: Mga taga Robinson Mall. Kini si Gary Panibaan, nani sa grocery sa kuan sa Robinson.
0: Sa Robinson, oo.
1: Sakto sa pagkani pamarog si Gary ba?
0: Sakto sa kayo na siya kuan, sakto ka ng panukod, no?
1: Yes. Kantahin sa sila, Master, at nga malingaw sila.
0: Be, kantahan na be, ha. Takaya ko kanta diyan, kuan be, maksorban be, kanang kuan be, kanang soto. Kanil lang, ha, check.
1: Ano nga, Max, na katong yoyoy?
0: check. Takaya ko kanta diyan, be, nga...
1: Ay, naminaw po daw si Lucy.
0: Si Lucy?
1: Oh, kay si Lucy lang, kay solid listeners na si Lucy.
0: Sige lang, kalma lang dyan sa ato mga...
1: Dikan kang yan. Damat kay yan.
0: Mga piyabulas na to dyan, Lucy. Ay, sige, let's go dyan, Lucy.
1: Sige lang, Los, kanang tubuhilan na, Los.
0: Tubuhilan na diyan, Los.
1: Shout out, mga madam, gikan diri sa palingki, sa Isdaan o Lamasan area from Dines Maglente. Ay,
0: aba,
1: si Dines mo na inyo.
0: Yes!
1: Lagi lagi ka, Dines, nakalabay nga doon, namalingki yung mini-master din. Pagngita ka naman sa imong pwesto, wak lagi ka, Day.
0: Wak
1: ka. So, dito na namin sa unahan na malit o glamas.
0: O gatas o glamas.
1: Oo. Gipangita, ay, si Dines na. Allen Dumping siya cold daw, laban.
0: Babi, takay ko diyan, kwan, be. Kanang, manggang hilaw, be, manggang hilaw. Manggang hilaw niya, Ralph, inakog niya, nanay, manggang hilaw, Ralph. Kung wala, ay, dito kita padulong sa manggang hinog, ani.
1: Kung wala, manggang hilaw, mayabas na lang.
0: Mayabas na lang, ayaw, maglisong taga, may Bangladesh, ano,
1: Uy, dinunot na siya.
0: Ano man?
1: Kanang bayabas, kanang guha ni mo na, no?
0: Dahil ba yung bayabas, sobrang mahinog, ibang ilok.
1: Mugan. Nagsunod ako na sa ref, na anak ko sa maning rin tao dito sa ref nga mga iyo.
0: Okay nga, uhab kay Kuli. Ay, ginawa
1: nga bayabas, uy. Ayan ang kanta, mga maring, ato ginata sa Santon Vitamin C, aro nga mas malami ang isi.
0: Nang Santon!

0: natin karandria particularmente sa Balingi kang Sir Dines sa Lamasan section din sa may kilalagin sa isdaan. Salamat kayo sa pagpaminaw ha. Thank you kayo sa inyo ang pagkanunay nga paglili. Pakishare po sa ito ang live kay girl. Kita na ko rin sa reggae share balay lang mo ay oh, isa rin ka-share sa ito ang live today, mga igala. Ay, kalimot, mga maring, aron, nga kamas, balikon pa ito, agmaaya, ito ang immune system, inam tado, adlaw, santon vitamin C, santon vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, santon vitamin C, mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sulawa sa imo agtang maring oy. Ikan kang ninita Gabi Akuzar. Nagigiagi Akuzar kanya gabusar kani ninita maring.
1: Aba.
0: Hayag kuno silaw kuno kayo imo ang agtang.
1: Ala ay grabe naman niya ganya no eh.
0: Silaw lagi pero ang ubos ani.
1: Testing eh, testing eh.
0: Oo, baka anadyo ka lagi nga ay apo po.
1: Ay.
0: Wala na may sam dinay mo sokol ina kay ato ang taga-pagtagad gini niyo ang mga gusto manawag din ha sa mga taga-Iligan. Mga taga
1: Pagadianna.
0: Takaron niya ay good morning day ato di bayo sa makamayong buntag si Dia Daria kay naaron sa kapuan.
1: Na naman siya diyan nagwan, na naman siya lang assign.
0: Siguro paring padulong na siguro siya diri padulhog na siguro.
1: Ah dito na raw siya.
0: Ah, dito lang
1: siya? Dito lang siya, o. Siya ka si Ibu si Jeb, dito lang gila siya ibutang.
0: Ah, kaoban na
1: okay, wala man, dito. O, oh, may kwa dito. Wala man sila ibahyo dito.
0: Dapat, mong kuyanap naman na, kay munaghan naman na. Sana naman na katsulalaan, ma.
1: Sana lang katamlaan.
0: O, matakod naman na.
1: So, alala no, shout out dito kang Andre Carlo Ching, aba, kang Ayadib, ang mga tagasama, laminod na niya. Okay, si Ate Miller lang pa ko. Shout out niya kang Mateo Ari. Happy birthday niyo niya. Okay, Diane Grace. Oy, si Ma'am. Si Ma'am niya, no? Sa Santa Manila Teachers.
0: Ay, si naman. Aba. Si Doc.
1: Si Doc. Si Doc Corbeta.
0: Corbeta.
1: Corbeta.
0: Cor. Doc Corbeta. Good morning, Doc. Pero sa mga may maka... makapadintal diha, Doc. Oy, good morning. Nga maraga. O pa may kwan si Kainet?
1: Oo, pa magiging kwan si Kainet.
0: Masig makakwan sa maka self-defense
1: na. Masig na yung mga tirada ba?
0: Di ka pa yung natog trabaho tong usawa lagi, o?
1: Aha.
0: O pati sa gikapoy, oy, ganang kuha na siya dito sa pagadian.
1: Dito gi-assign.
0: Asa na siya pagadian siya sa Bongga?
1: Nasa sa pagadian, Ron.
0: Oy, guwapo lagi ato ang kwan. Muratag sa kay Baruto.
1: Kana, maratag taga New Central Bank. Taga New Central Bank. Di ba?
0: Sample ko na, kaya maka New Central Bank.
1: New Central Bank?
0: Ato ko na yung taga ano, mga...
1: Hindi naman ang kinanglanin mo na mong taga background kaya taga New Central Bank.
0: Sige, abe.
1: Okay. Alip ma. Kili do? Ano pito ka sa New Central Bank? Taga Central Bank pa ako. Siyan ka? Sa man? Hindi
0: lang. Dunay balita nga nanitsit niya human gigikiha. Kay bawal man naman nitsit.
1: Sige, ako na lang ako.
0: Ato ang dawatan karon mga maring ang usa ka ngilngig nga balita. Kaduna ko na yung usa ka lalaki nga nanitsit sa usa ka uyutar. Gigikiha kini siya og dugang update. Master, sa may mga update diha.
1: Nadakpan.

0: makita gilito sa mga kapulisan o nidagam ni mamamang manitsitsa, ya! Ha, og nadakpan pero kung nasa og nabalog sa nabalog sa balangguan og naadito gitagadyang tokpag dispensasyon.
1: Asa masagi dahon?
0: Sa police station!
1: Masay, mamahin mo ang kaso ni Ato Bangon Master.
0: Clinical position of ugly face.
1: Ay, kuyawa na nga kaso yun. Naghang makasuhan
0: na nga. Naghang makasuhan na nga. Ano makaon natang? Da, bailami, oy, bailami.
1: Ano ka itong balita mga maring? Away ka matuunan? Hatunto ko na ito mga igala sa...
0: Yes! Turbo Male Enhancer!
1: Anasyado na ginay ka matuuran.
0: Correct!
1: Kung minom ka ano mga maring, 30 minutos una ka din mo labing-labing ka, misis.
0: Piti!
1: Ay, nako, makapanglatok ka si misis.
0: Aha!
1: Makamata si misis o alas 12 sa gabi, kay makainom o tubig na bugnaw, kay?
0: Oo, kay nisaka na ang libido.
1: Ipaintan ang iyang kutu-kutu.
0: Kana! Itulak ang panuhod.
1: Yes! Dabi niya ang kadapis ni Ani Master kay doon naman siya ga-testimonya mga gansikuan na niba si Lolo Amado nga kay mainom na ikaan yung turbo di ay pag mungaan na na sa imuha doon na na sa mga pipilak ka mga porsyento nga kung unsa to ka dako ang imong kinatawo mas
0: mo expand
1: gamay
0: aba kasi mo na tong akong amigo nga ni suway ni inom niya na niya pag inom niya agad dito sa mga dagag bayot niya nga ng mga bayot kuya saman. Itulak niya nga ko ang utot di.
1: Ano yan ay...
0: Ay, galoon yung tiyak mo eh.
1: Ay, istorya ano nga. Kanang kuan ba? Kanang... Pag... Ni-expand man niya. Yung mga... O pag ano siya ka pakuan, wala pa siya kapahingaan niyo. Yan mo na yung gihaso mo na niya.
0: Gihaso-haso din niya.
1: Kasi ni-expand man na. Analisa mo sa ibut.
0: Ano ko eh. Ni kuan dito ni... Ni lakjo.
1: Ni taan.
0: Ni taan. Ano ko eh. Kadikado ano ko eh.
1: Gawas lagi daw, gawas ang luoy.
0: Pag-ibot, wala yung dalang ng kamunggay.
1: Naa, pero medyo hilis na. Good morning kang Vincent na Mulya. Salamat Sir Vincent. Ay, surabi yung kinis si Sir Vincent. Ay,
0: aba.
1: Pabiyanin si Pamarong si Sir Vincent. Salamat kayo Sir Vincent sa papamati.
0: Si Allen. Paano ba si Allen na nag-greet na ni Mulya?
1: Kasi si Allen.
0: Si Allen Dumping. Sila ni Nita Gabi Alkisa. Ako, sir.
1: Ano? Kana ba na nabanggaan na Dumping?
0: Aba, dali. Nalumping man ko. Dumpings. Si Romeo Amukis na nakakwala ba rin?
1: Hi, Romeo.
0: Si Nibrama Agitna. Ano sa manis siya? Pararuha na liya Agitna, ha?
1: Sure, na liya Agitna.
0: Oo, gani.
1: Agitna? Kuyawa ka, Plido.
0: Agitna. Ano sa manis siya? Babae ni lalaki. Malaki balir. Lalaki, masiguro rin. Balir lang pangalan na rin.
1: Ano sa may abalihon na lang?
0: Nibram.
1: Si Marvin.
0: Oo, Marvin.
1: Marvin, tigna ang
0: daway lami ay
1: kisa pa na adrip atong hatong hotline kan layo mga sa mga kamot mga mari basi dunay ka panawag gina sige bitag ay lami ka nang kanta
0: niya kanta ka tay sa dabi maring bi
1: no kanta ko ang kuan I miss the song ni kuan
0: kinsa
1: ni kasi kada kaning kanta nga nindot kay nga kanta ni kuan ni Hi, Willie.
0: Willie.
1: No, Willie.
0: Willie Garty. Sige, tagay ko. Bawal na gamot.
1: Bawal na gamot?
0: Oh, maganda. Willie Garty, magkana.
1: Sige, be. Bawal na gamot din na Sir Gabi. Kay ato ni Painungod kang kisa man siya.
0: Bethlehem Oring.
1: Good morning, mga maring. Greet na ako ang bana nga si Rooney.
0: Rooney Oring, aba.
1: Nagluto o paniudto. Aba, kasayo sa paniudto eh.
0: Aba, mga Oring pamili. Dagan ba dito sa Central Bank? Lain dito di ay. Dito Oring di ay.
1: Kana ba na nasa motor?
0: Dito, mga oi. Kuala, biring man na.

0: mga viewers, sa mga listeners, mga maring, ha? Una mo diha, mo tilaw ang mga drog-drog. Una-una ang pag-ayo mga maring, ha? Kalaban ka, kalaban na siya sa balaon.
1: Alam
0: mga... Pagmahaya na maring.
1: Alam mga mariwasa. Alam yes. Mariwasa ba na? Kailangan nga ginalikit. Kailangan nga ginapilag-bybas ni... Kwan, mga ipanglarot nga ng mga tanong nga mariwasa.
0: Ginagina.
1: Mariwasa ay tawag ka na?
0: Yes, mariwana maguna.
1: Ay, sorry.
0: Kailangan ginauban na ni Jonathan Siriano?
1: Oo, kailangan mo kwan siya diha. Kailangan mga larot sila o mariwasa.
0: Yes, mariwana lang.
1: Ay, sorry.
0: Good morning mga maling kuang banang si Rony Allen. Banagluto.
1: Ay, da, 15,000 live. Ay, 15,000 live yun.
0: Hello.
1: Ay, may tagay pa na siya. Pwede pa tayo kanta.
0: Yes, pwede pa. Doon na pa yung usa.
1: Please don't stop remembering me. Kanang kay magkwanta ka ron. Kaya kita naman eh. Wala naman din. Kita naman yung doon rin. Kaya kibiyaan man tong isa kabayot.
0: Ah, katong isa kabayot na kuang. Katong overdue ng yang.
1: Overdue naman ito yang, ha.
0: Overdue ng yang gagisabak.
1: Kanang please don't stop remembering to.
0: Wala, maratang sosyal na to ang studio mga maring.
1: Sosyal, bro. Maratang nasa kuang na Central Bank News Center.
0: Yes.
1: Oh, ay! Aba, naupo na. Taka lang yan kung kuhaan lagi.
0: Kuhaan lagi ka dito na ito. Kasi napasok ka dito ng mga baligyaan.
1: Lagi mo ay.
0: Napasok yung agtang na rin dyan sa may baligyaan ng mga bino.
1: Ay, naman ko na. Hindi pa ko sa Tanduway. Hindi pa ko sa Tanduway. Gibotang. Kasi ito naman ko ng anak.
0: Ay, good morning di ay kang Rony Bilarmino. Shout out si Rony Bilarmino ng Wonder Radio Tagom Aba. Kuya, saan ni si Rony? Musukul, saan ni si Rony? Ay,
1: sige.
0: Ngayon naman si Rony nga, musulong ko na siya diri akay. Singer man ni siya.
1: Singer mo, kanta niya
0: kayo. Nakadaog rin sa Dabnor niya. Ano siya, musulong ko sa inyo ang kuan, katong inyo ang katropa okay, katong... Atong inyo ha, sa ito, katong ang segment na ito.
1: Ah, kanang dayo serie.
0: Atong laton si Rony kay kumusulong sa diri, atong pakantahon si Rony.
1: Sige, nakatangbihan niya si Mary Joy Crismundo Formento.
0: Mabuday, kaya si, sabi, dalaga pa ni si Mary Joy.
1: Aba, tabi, diyan ko si Mary Joy, kung dalaga pa ni. Sige, ah.
0: Diyan, maginamin niyo.
1: Okay, sige, be, ato na ni Victian.
0: Victian na ni Ralph.
1: Sige. Tira! Bunal kay nanganal.
0: Asa ini di karne?
1: Sa tibo 69.

0: Layo kayo.
1: Layo kayo.
2: Mabasa.
1: Layo kayo kimunta ni Tote dito. Anak ko dito. Ano na
2: daw ba? Sigur dahil.
1: Karol na. Ay ba mga to eh? Layo kayo.
2: Paingon pa si Kuandria o nga. Musulong po daw si Nancy Camilio diri sa tuwa kay mukanta sa kuno sa siya maring.
1: Aha.
2: Sige, wala may nagigadlukan diri, sulong mo diri.
1: Da da da, dokon matana.
2: Mag request ko kanta nga kanang labis na saktan. Salamat mga maring in pasiro ni Bilarmino nga pa withdraw bi kay mura man mo mga tiler.
1: Aba.
2: Si Jack Jill. Sige yung Jack Jill maring.
1: Nindot kayo ka. Nang Erika nindot ang suot ni Danini naka tubeless. Aba. Murang ligid tubeless.
2: Kanang segunda, kanang segunda.
1: Wow, you have a nice voice. Modulated like it's cool. Aba, it's may nasa. Aba. Basta pa ba, madapan eh, kibig dyan eh. Pas, pas na master.
2: Damagin ang bahal. Taka na naman Pepsi.
1: Lokon manta. Lokon manta. Alay, ka ba?
2: Pas na master. Ingin pa si Jack Jill nga highlight.
1: Hala, sige.
2: Ay mo gawa niya mga maring. Kayo mabalik niya umanlan sa pipila ka mga painom-nom. O sa mga pagbalik, maganta giyapon tayo.
1: Natural. Kasi pa mandailain.
2: O niya mo dapat giyapon tayo color o na gusto mo kanta on the air.
1: Yes, exactly indeed.
2: O siyempre nga ito ang live drama sa ito ang pagbalik niya ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Ay, pare, pagod. Ako natin na gali mo kong pare nga. Nakakay gusto niya. Charot.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia,
8: taga-puro,
7: Diamond,
8: Makina at Playa.
7: 75, pero baskog pa.
8: Ay, kayo, wala po bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kaning
8: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
8: Akong isulayan o ginom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw, muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba.
7: Kao na?
8: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Asay, naging akong lahat ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay, kaya akong pumati.
7: Katong mga karyan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Mataplay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Magbibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab ng produkto sa Yas to Health Incorporated.
0: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit sa likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
11: Samsung Vitamin C.
13: XFM.
11: XFM.

0: up in your eyes.
1: Katada ha po may numduman ani nga kapang langgi may mais nya.
0: Sa ko jud tinuod na.
1: Nya mo kanta rin siya kanang kanta din siya kay may mga suwat tampo, mga pedasa gugma.
0: Ang dapat mo pikiri ana yon.
1: Labi na sakit na kaayon sa kasing-kasing ang suwat na mutog to rin eternal flame. Na kita nga mga listeners, mamuhipoy na yun.
0: Mamuhipoy na yun, tama. Lirin ta mag-igo na yun.
1: Yes.
0: Hindi ko kalimutan na katarba mo pikiri ana sa rainbow bikiri.
1: Malagi.
0: Sa dapat hinatang yun. Grabe, uy.
1: Uy, da.
0: Da, way lami.
1: Huwag tayo lami mga marim. Pero ang pinakalami mga igala kung nakaturbo ka.
0: Ana.
1: Sabi niyo mo ka ng obligasyon mo ginaan ni
0: Mr.
1: nga. Ako ang manindariya sa baka pa na siya. Obligasyon ni Mr. nga, ipayon si Mrs. Labi pa ka ng nanginahanglan na si Mrs.
0: Mm-hmm.
1: Anya si Mrs. sabi po na makapagos kay Mr. kung kapoy po si Mr.
0: Correct.
1: Kung okay na si malakiyak ka ka di ha.
0: Wala, bilangkat ka di ha.
1: Anya si Mr. Din po na magpasagad sab nga. Kana mo po si ganahin lahi, baya po na magkuhan mo ay gana, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mo si gana yung master, painama og turbo, aron nga, mas mo gana.
0: Ah.
1: Kalo baka master nga ang turbo, daghana na kayo mga relasyon nga mga naligun o balik.
0: Na kayo mga nakanak?
1: Ha? Sa turbo?
0: Nakanak ng turbo?
1: Yes. Pero, kinalang ka po no, gabay at patnubay.
0: Nga mga magulang.
1: Yes, ang turbo, dapat nalituran mo na ihando sa imuha.
0: Sa imong asawa.
1: Imong asawa.
0: Imong uyab.
1: Imong uyab.
0: Ayaw sa kulo kanila, kayo mo daghana.
1: Ayaw po diyan sa uyab sa lain.
0: Kaya mapapusilan ka.
1: Masalbahan ka.
0: Masalbahan ka diyan.
1: Kanang imong uyab or imong asawa, ala, handulsi na. O pwede ka diyan. Kanang imong kumpare.
0: Handulsi na. Para makasaka ng kamuhi.
1: Okay. Diri agad si Kenneth. Maraga, kung ano na namin nga, amo na po rin handulsan ni kay.
0: Padong na ni. Padong na ni.
1: Ako naman, itaan-taan ang punang niyahasam. Enriquez, Rick, good morning, boys and girls. Aba, musukol sa...
2: Masukol sa
0: dahan.
2: Good morning, boys and girls.
0: Da. Okay, sige.
1: Jack Jill, Gcast na master. Gcast na master. Ba?
0: Sige na kag-Gcast niya. Huwag kita yung abisod ni Gcast na madre.
1: Sige, mag-balance. Point one na mag-iapon.
0: Point one na mag-iapon. Da, may lami.
1: May lami or da. Sige, be. Ito na sana na silang kantahan. Kantahan niya, master. Kanang pampagilok ka sila mga kinailakman.
0: Be. Ang saman, be. Ang saman na itong kantahan, be.
1: Kantahan. Tagaan siguro, may diha o guwan ka ng... Masa yung kanta ng mga makapagilok din sa kinailagman?
0: Walang mga pagilok?
1: Oo.
0: Wala, nagpagilok eh.
1: Ansa?
0: Mga po eh, masataan na.
1: Ha? Careless whisper.
0: Careless whisper. Okay, kung kaya tanong careless whisper, kanang kasakit kay sutulan na. Kapag ipit-ipit.
1: Ako na lang, whisper.
0: Whisper na lang. Ha?
1: Ha? Ansa?
3: Wala, nagpagilok. May order para sale.
0: Okay, ah, kaysa ba na? Wala, may lamot na ha?
1: Ito si?
0: Masa daw?
1: Amo tayo ni Laoy, da.
0: Ah, da, may lami, oy, da. Takay ko di ako, Adbe, kanang, takay na lang tayo ang ginis. So, may mga nilugay ng kanta, oy.
1: Sige, atong mga viewers at
0: pagkakataon. So, may mga kanta ninyo,
1: di ako, eh. Kung ako ikaw, sa may mga kanta rong butaga, Adbe.
0: Aba kani be nga singing karaoke aba Curtis Whisper George Michael
1: sige kana
0: ah
1: kana ikaw kantahin George.

0: grabe ang kanta, muraga. I'm sure dahan kayo mga GKKS mga panimay ron.
1: Grabe. Uy.
0: Ang uban nga mga mag-uyab nga ang plano nila is sabak-sabak lang. Ganun mga murasa. Kung manaduwa ang kanta, muraga suwaso na.
1: Oh, gaswaso na. Uy, gusto mo ni. Open arms, kantahan is yan.
0: Doon na pa yung ras.
1: Erika, oh, napaka. May kinsip pa man.
0: Sige, be. Ato na bigyan, be.
1: Bigyan niyo.
0: Bigyan ta na. Gigan ka.
1: Open arms.
0: Floor, masaudling.
1: Oh, ka na.
0: Shoutout kang Jonathan Limos, gikan kang Jack Jill. Sayawi master pinahidin ko aba. Gihagit sab kaniya master ha. Eh kadali lang kay nakaw pa nga to ang ay. Asa balik ang tahi. Mabidlak na pala itong tahi anong grakiha.
1: Mga ginailang kong sulitan mo.
0: Halo. Halo. Halo.

Thank you. Sinabi ako utong. Nakuha na lang ako ang higot dili ano, luwag na noon.

0: keluarga tu.
1: Ah, mangani ato dela to na dela kay natana sulod-sulod to kila boy oi.
0: Asa na keluarga kung ikot maring ko mabayaan pa kagaid oi da.
1: Ah, kuha kani kay akong duct tape na wa na oi na dili mo pilit ang duct tape oi.
0: Oi na kuha na ang pagpilit ka electrical tape unta imong gikuan.
1: Sa electrical tape na nagian og kanang ano ay kanang baha.
0: Kaya na ba ng electrical tape kung maabugan ka, di na mapilit?
1: Namogan eh.
0: Oo, oh, yun pa si, sino si Maramag si Arnel Pineda ba?
1: Ah, mau ba?
0: Ang Gcash, wala pa na po
1: sa... Ah, wala pa tawon.
0: Samok ka si Rap Rap, sige pang wala ng Gcash niya.
1: Sige pang hapo ka ng Gcash, pero wala dyan.
0: Salamat kayo, Rap Rap, and Will Floor, masaudling mga maring. Asa ba ipit ka, kakuan nun ka...
1: Gapigba, kapigba, edo, check. Mga mampun, dre.
0: Halo, wapun sab, dre.
1: Oh, wapun na, sige. Wait,
0: ang oras mga ikal, alas 11:19 na sa buntag. Welcome sa Tuan Tulamano!
1: Kung ako, ikaw!
2: Adon ka pa isulirang na dili imo mapasan na ikaw raswata ka na, huwag ipada, Ning Tulamano. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakaliwa pa nga po yung kailan.
2: Pag-ug Master, Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: morning, boys and girls.
1: Good morning, Mr. President. Ilan man sa mga libuan o minilyon ninyong tipanubay, ng inyong drama nga naguluhang, kung ako ikaw, mga maring, ako rin si Kelly. Napuyo rin sa magugpo S, Tagum Seri. Mga maring, grabe ka ayaw niya ako ang suliran ka rin. Bahin magunis akong ang saka kininga na nasisita, patong nasisita sa senior citizen. Niya, namukukuyam nga si Joy. Natabaw misal siya sa iyang company, di lang ako isultik asa dili sa Tagum City kay si mailhanon niya, kabayad niya may commercial diya sa inyo. Grabe kayo mga maring ang ako ang problema karon kay mura galibog ko sa ako ang siya kung pwede buhat nun. Mura mag na-corner ko mga maring ba sa mga panghitabo. Para masahiran ko ninyo mga maring kung sa gidaga rin ako suwat, inaling mga panghitabo.

0: suod magkaday nga. Bulabutan ni Ma'am Uyab ta ba?
1: Di lagi yun ang sasapikas kuan. Nasa sa pikas room kay ka-check atong mga parcel.
0: Ikaw ba? Sabot ka nga mag-lodging. Ayos. Gimingaw ka sa itong kuwan ito, itong mga...
1: Kasi gimingawan, anak nga. Ikaw ba? Mangya, ha?
0: Lagi. Ah, na si ma'am?
2: Magaling.
0: Ma'am.
2: Magaling. Sa takdang panahon, kasabay na mga bagong tugto. Aha, mo din inyo ang mga
1: style. Taga, ibigay yung mag-explain.
2: Ako, sortian ta mo. Ikaw, Kili. Joy. Kabalo ko sa inyo ang mga style.
0: Ma'am, kanang... kung sila kita ni
2: mo... Tinuon ba niyo?
0: Huwag ka matuuran, ma'am.
2: Kung sila ka matuuran, ha?
1: Tanawa lagi.
2: Ayoko ginawa kay kawantuhay kamatulan.
0: Ay, nagsuldiri.
2: Hanggang gano'n nga naanagay ko sa inyong atubangan ang imong kamot ni Mukiri na pasabilahan ani ni Joy.
0: Sorry, ma'am.
2: Uyaw, yung kakaayo.
0: Gipaak mo, ma'am. Ha? Niungot ba niungot?
2: Gihimo ninyo ni Haybutana ni ba ako ang opisina?
1: Ma'am, ma'am.
2: Daghan yung mga bulato ni Don Joy sa bawas. Ikaw po, Kelly.
0: Ma'am. Ah, dikon ganang
2: may mga pa-fellas nito.
0: Tig snacks mo gud mom, kanang nag-resist sa middle.
2: Nag snacks, wow.
0: Resist gud mi. Usa mo gamo masuko man gamo mo man ganang iga na gres siguro ng mga taong wala na mabisbisi kay dai na masuko.
2: Unsa? Ayaw ko ana pag istorya.
0: Nagtiaw lang gud ko ma'am.
2: Kisa ka mga istorya nako. Trabahante ka lang. Sa ako ang akong kumpanya nga La Shape.
1: Apan, ma'am, kanang wala mamigay buhat nga pagpabaya sa mong trabaho, ma'am.
2: Oh! Apan ka na yung ibuhat dali sa kong opisina. Makabwisit kini.
0: Ma'am.
2: Diri mo magsinamlatay di ha?
0: Kung siya man si galing ang muna himo, ma'am, pasiluan lang gini, ma'am. Kaya, di mo ganun punggan, ma'am.
2: Ha? Di ba punggan?
0: Di mo ganun punggan nga. Ah, nguwagi ng isnil nga.
2: Si Mentre Lobot, anak? Ay, kung ano po istorya? Report ka sa kong opisina!
0: Ah.
2: Unya!
0: Ma'am.

0: Ma'am, may buntag.
1: Kelly. Wako ko yun na ng mga style, Kelly.
0: Ma'am,
1: murang kang si Paolo Bakiril o mga style.
0: Ma'am, nga yun ko bispinsa, ma'am. Nga,

0: masa kong kumpanya. Under mo sa kong custody.
1: Ma'am.
0: Ikaw pa?
1: Ma'am, imam mo kong gipadaol na imong suwang sa kong akong liog, ma'am. Ma'am.
0: Ikaw pa, kapalo ka nga ako.
1: Ginoo ko. Doon na kay iya.
0: Hanggay na kay kung walay jir.
1: Doon na kay ginawaan siya kung ginawaan. Babawar akong respect.
0: Kiri.
1: Ma'am, kung doon naman galing kay na utang plano, ma'am, ayaw po daw, ma'am. Ay, ginanarbaho rin ako.
0: Undang niya na imong relasyon anang Joy.
1: Ah, panggigog mo na ko si Joy, ma'am?
0: Ingnanta ka.
1: Mahal na ko si Joy.
0: Wa ko'y labot. Patay kung patay. Doon ah!
1: Ma'am. Ayaw na, ma'am. Masayabot, pasabot ni mo.
0: Basta, undangan na imong relasyon.
1: Ma'am.
0: Kung di ka gusto mawagtangan, tagbaho.

0: kaming nakugang ko sa gingon ni Ma'am Ismaela. Kaya ko si Ma'am Ismaela, kwal mo kung nandiyan ka nang nanam ko siya sa saktong edad ba? Sa sinta lang may dala ni Ma'am Ismaela. Pero kwal mo kaya namin namin mabugay na siya ka nang madarasan ba?
1: Ayaw ni Ma.
0: Kaya kuya kingsulti si Ma'am Ismaela, kaya makita gani mo ngayong kanang mabukay siya ganang pinsel niya, panguman na ma. Yakan ko. Kaya kung mo siya nagiging nga, may pamamagina yun yung mga inaaring idaraw. Pero mga maring, mula ba ko ginagong gugma sa kung uyab ko si Joy? Kung ito nag-istoryahan na yun, huwag ginaan yung mga pangita mo.

0: bansa?
1: Wala gijay. Kasabaan ko, ma'am.
0: Ano magapil-apil man sa ang relasyon nga? O gusto niya aktrisan di ay?
2: Ayaw ko, ma'am.
1: Ah, di po ko palabo ng kaloon na nangyala.
0: Ang niya, sa naingon niya? Dilibid biya pwede nga. Isa sa tuwa na matanggal sa trabaho kay unsa na lang kahato ang mga pangandoy. Unsay mamahimo aning pugma sa tuang anak kong tanggalon ta niya.
1: Di ko na mahitabo. Apan, nahadlo ko siya kay ingon siya nga. Gibaharan ko niya nga. Undagon ko na tatong relasyon nga. Sa dili pa ko nung abot ang punto nga. Putbolon ko niya.
0: Unsa? Daan ko palagi. Wa pa na siya gusto sa imo, ha? Kelly?
1: Ambot lang. Maminaw lang ko. Mas maayo siguro siya nga. Di lang tayo pagkita-kita nga. Doon na tayo relasyon rin sa iyang kumpanya. Maglikay tayo sa mga CCTV ba? Diba si makitaan daw niya iyang tinunuan nga putbulon ko niya. Asa mo kumpang itagtrabaho?
0: Sige lang. Total, nagwantahon lang ko na ito. Basta ha, basig magpakita siyang motibo nga. Iyahakang kuan ko anon. Basta, suko di ko ni mo, Kelly.
1: Di ka na mahitabo. Tungod kay, mahal na ka. Ikaw lang ganit ko. Ikaw lang ganit ko, Joy.
0: Kelly.
1: Joy.

0: karton dari bikin sa muka ada yung mga kinaroton yung magi kuha ni Dre.
1: Hey. Sir Kelly. Sir.
0: Ikaw mong Jerry.
1: Si Jerry. Sir.
0: Ato Jerry.
1: Dito bumika sa kong bra. Nagsirayan mo ni Brad Bubong. Sir kanang. Sir, patungo lang kas bisina ni Kuan, sir.
0: Gusto ang bisina?
1: Ni ma'am, sir.
0: Si ma'am? Yes. Patuon mo ko ng report mo siya kagahapon?
1: Yes po.
0: Kasamaan ko ni

0: Jen mau
1: apa sih muhimu roni mu apa sih ima kabab
0: Eri aku sih mau aja cukup nagi kuria di mana sir
1: masih itu nak kok itu nak kok ulat aku dia
0: sorry po sir kini
1: delivery nato delivery nato ulat aku dia ulat aku
0: sorry po
1: mam ipatawag ko na kuni mo mam
0: oh ipatawag ta ka
1: kulpaan yun murag ang iyang kilay murag pina angas-angas kayo murag Chinese
0: ipatawag ka ta ka kili
1: mam imo mong gunang gi
0: gusto na ko ka nga i-assign kaya na ipapil na kay order diri nga na kay court order nga i-assign kag pagadian
1: unsa? Hindi ko masukot mamoy!
0: Kulag tao si Stanley Duenas dito.
1: Pero ang yasahin mong kuli mo dito, ma'am?
0: Basta!
1: Ma'am, ano kung itawag ka mamaya? Kung yasahin sila yun, ma'am? Dapat na kuwang-kuwan rin yun, ako kinabuhay dyan is, ma'am. Ma'am, ma'am, kung unsa mang galing ko nabuhat nga, mali diyan kanin mo, ma'am.
0: Taga-ada ka, 24 hours and 30 seconds na maka-decide, anak Kelly. Ma'am, kinahanglan
1: ma'am, urgent. Mulod ko siya mo, tabangan ma'am, mulod ko ma'am.
0: Urgent ne.
1: Mulod ko siya
0: mo. Tindog niya.
1: Ayaw ko i-assign sa layo ma'am. Okay. Naman rin ako kinabuhi ma'am, isa pang naman ang pamilya din eh. Naman ako uyap din eh.
0: Muray usang. Anong dito ka i-assign?
1: Ma'am, ismaila.
0: At dito kay kulang. Kulang og tao si Stanley. Kaya dito sa pagka ni Anna. Bakante ka sila dito. Ha?
1: Ma'am, kung kini imong pag-assign sa kuwa dito nga dinalian sa laing lugar, ma'am, may kalabutan rin sa kuwang uyab na kung nga si Joy, ma'am. Ano na buhat mo ni Muni? Ika anak ba na ika? Kaway kasikasing imong dugan?
0: Tagaan, takag. Tangay mo mag-una-una. Kaya dapat tayo isa kaiksina. Gawas dito!
1: Ma'am! Ma'am! Ma'am!

0: Tidur ka na, Choy.
1: Iya, sahay. Pero kung yung mama mo sila yung spagadian.
2: Masama na siya, we. Daan ko palagi. Kasako agad yan ato ang relasyon ba? Niya, ayoko ina masugot ka, Kelly.
1: No, di ko masugot. Di ko masugot ko. Ismirin mo yung palagag lain, diri. Bisa may mo. Mintin siya mag-jer-jer, diri.
0: Ayaw ba?
2: Kelly. Ayaw gid pagsugot. Kahit kung masugot ka, nara ba si Paolo Bakiril? Apa si rap-rap?
1: No, hindi ka na mahitabo, Joy.
2: Mato ko kung mamugma.
1: Mangita kong lang pamaagi. Kung naapay laing remedyos nga, aron hindi ko nga asahan sa laing lugar. Buhato na ko, Joy. Aron, tungod sa tuong mugma, Joy.

0: Lagi pa? Ya, saan ko nagusla ang lugar pa?
1: Mauba na, Kili!
0: Silos mo ko na mga amugod. Nagsilos ako ang nag-iyas kumpani. Nga nag-git-up ni Joey nga dito misa. Budigang nag-smering huwag mo dito.
1: Katangin mo hanga, amo nga si Ismaila? Mauba ka na, Kili, anak!
0: Kurik pa.
1: Kamal ka, Kili, anak! Kaya ba ina ng mga style? Kaya mo imong papa nga si Papa Jay.
0: Pa, usap kay angal kung buhato.
1: Papa Jay ang itawag sa kuwa.
0: Papa Jay. Usap kay angal kung buhato, Papa Jay nga aron nga dili na siya. Dili ko asayon sa lain lugar niya. Ma'am Ismaila.
1: Ang na siya nga, pasin na siya ang tukeng. Sa kong Jay Kaz.
0: Pa, nakahiring ko pa nga. Murag doon ay gusto si Ismaila sa kuwa. Ako sa kaog. Ako na lang siyang ingnono nga. Ah, no. Hindi kumusugot.
1: Matabilip kay kuli mo anak! Kumusugot ka lang Ismaila! Magkaingon na siya ko. Magkaingon na siya ko galingon nga. Ngilingi kay kang tinaya anak! Parang interior! Asa isar eh!
0: Hala na niba? Patay kong patay! Todo! Ayaw ko sa opisina ni ma'am. Minta sa opi mga trabante, Dre. Mangita kong laing remedyos. Ma'am! Ma'am!
2: Ano daw gagawin ka, CR? Malalit. Sa pingkas, ay! Buwang matane.
0: Ma'am, sorry po. Ma'am, sa iluag ka yung sa'yo ko dresin mong opisina, ma'am. Ma'am, hindi kanya ko magaya, ma'am. Nga asahin ko ni mo sila yung lugar, ma'am. Masama mo na ako ni ma'am. Ma'am, magpakaruhay ko ni mo, ma'am.
2: Gusto mo yung gusto may tabo niya?
0: Kung doon na pailaing mga remedios, yun nga.
2: Sindi sa kong picture.
0: Ah, usibot pa sa buti mo picture, ma'am.
2: Kaya picture ni mo.
0: Picture na ako, ma'am?
2: Oo.
0: Katuloy sa kong bayolita, ma'am. Pwede naman to.
2: Kaya nga, nag-brief ka.
0: Nag-brief ko?
2: Nag-brief ka?
0: Daan ko palagi. Na-agresi. Tumungo sa kuwa.
2: Sinti kong picture kasi nandagag-toke.
0: Sige ma, mag-send ko niya. Send you later.
2: Tansa. Ayaw kong ating-ating ka.
0: Ma'am.
2: Mura niyo mag-anin niyo rin?
0: Kasi kasi ko mangyo niyo, ma'am nga. Ma'am, balong ito ang gamang. Ayaw ko i-assign sa layo, ma'am. Ayaw ko i-assign sa pagkariyan. Kaya naman si Daria dito.
1: Ayaw ko, ma'am.
2: Kasi makupad ba itong Daria? Kakulang tao si Stanley dito.
0: Ma'am, masig na pala yung mga pamaagi, ma'am. Maroon nga rin mo assign.
2: Napa?
0: Pwede man dito si...
2: Laku kayo yung pang-asa ka nga nilika makanto dito.
0: Apal, on sakin, ma'am. Buhato na ko, ma'am.
2: Ismiring huya ko. Ismiring huyan ko di mo sa isa ka simana katulo.
0: Daan ka palagi. Subot pa siya buti mo.
2: MWF.
0: Kung masir-siran ka, hindi na ako asayan si Mo sa Pagadian?
2: Hindi na ka na ako masayan dito sa Pagadian. Pero ang TTH, imo akong tojakon.
0: Ginoo ko.
2: Onsa man?
0: Kaliwan naman ni Mo, ma'am.
2: Jail or no jail?
0: Usaon ko man eh.
2: Pili ka!
0: Usaon ko man eh.
2: Tagis maila ka o dito ka sa Pagadian?
0: No. Nalibog ko. O siya angin akong buhaton. Apan, dili ko ang may pagkasala sa kuwang uyab na ko nga si Joy. Kay, misa pagpapamigkasal
2: pero... Ayaw, sige, isa rin ngayon, marakang buwang nanaw na kong
0: inasal. Di sa ato kaniya nga, ito na ako pasagitan niya kasing-kasing.
2: O sa man?
0: Tagaan ko gamay ang panahon nga magka-desisyon, ma'am.
2: Sige.
0: Ma'am.
2: Tagaan ta ka gamay ang panahon, unyang hapon, magka-desisyon na ikaw.
0: Ay, ugalig. Ismiring po yun, taga ma'am. Imo po ko ingresan.
2: Ingresan, taga! Tagahan-tagag-load! Tagahan-tagag-load!
0: Ah, usapon ko ba eh?
2: Ah,
0: libuga!
2: Tas G-Cas!
0: G-Cas pa gito?
2: G-Cas pa gito, 2,000! Sinagag 2,000! Basta, sindi ko picture ni mga nag-brief ka.
0: Munggawas ko, kamaguna-huna pa ko! Munggawas ako!
2: Mga maring, wala yung problema na ko karun. Saan ba na ko na rin nga, ako na rin nga, jerjero na lang ko ni si Ismaila. Kaya mo na ba, okay pa man po ni Maradala, naman po ni noon, pero orang ka, alam mo ko yung buyagot. Walang na nanay siya sa'yo, senior naman yung among ang kanisi, ako amo si Ismaila, pero mino na ko kung wala ko yan, pakuling sugalan ba? Kaysa may kanisa adis ko, kaya okay na kayo ni. Pero I love you so much kay Kuko ni Joy. Mga maring, muna ako ikalibgan karon. Gusto ba akong piliyon, ani? Gusto ko talaga ko tanggalon sa akong trabaho? Gusto ko talaga ko nga mo ato ko dito sa nga pagadian na. O dali na lang ko, magtrabaho ko nga na allowance ko nga 200 kada simana, 2,000 kada simana, puli sa picture nga nag-brief ko. Kasi krisa na nga akong sweldo. Mga maring, tambagi ko ninyo. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: sa mga katropa mo, ito ang sungat ni Kelly. Yes. No? Yung uyab si Joy, yung yung amo nga si Ismaila.
1: Ipit siya sa tagiya sa kumpanya ang iyang gitrabahoan na maring, no? Kaya na sakpan sila. Pero ano ba po dito man sila sa bodega, sa mga parcel kakuhaan? Uy!
0: No, kuya raba kayo, lasapi. Kuya mo silang kumpanya, lasapi.
1: Na patong sila doon sa mga kinarton nga, ba't doon na tayo sakay nga doon ay mga parcel maabot sa kakuhaan?
0: Oo.
1: Na doon na pa yung mga smiriking.
0: Na yung mga resiko, yung mga resiko.
1: Okay. Doon na, dito siguro na lagi patungan, siguro na ni Kelly o ni Joy dito ang mga nari.
0: Basin, di basin.
1: Hindi ba sila makaagwanta sila ang mga kahinam, sabi nga.
0: Oo.
1: Mag-lodging houses sila.
0: Kore.
1: Muna itong kuhaan ka ron o pagtagad mga maring, ha? Nga to sa ito ang suwatampong agipadangat nga ito ang tulumanon kung ako ikaw. Comment lang sa ito ang Facebook Live XFM 107.1 Tagom o niya kay pwede po ganyang i-text o tawagan sa ito ang hotline sa 0966309569. Live pa ito mga igalakin nga ito ang tulumanon at hindi ka na ito sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nag-una permanente mga igala ang Santon Plus Gold Herbal Capsule o
0: siyempre ang atong Santon Vitamin C o Santon Gold Coffee Mix o nga Turbo Male Enhancer.
1: Siyempre mga maling, dili kompletong adlaw pag dili na kasanton Gold Coffee Mix. Na kami dili sa studio gikan para sa kadlawan pakit paingunan sa gabi na kasanton Gold Coffee Mix ni kay bago pa may girelisan.
0: Oo, siyempre alam magin na, no? Maka tiyam-tiyam ko dito. Oy, gamay na lang ko si Kuan, Naning na, Dianuning.
1: Good morning, Ning.
0: Good morning, Dianing. Matay baso, Dianing.
2: Good morning, boys and girls.
0: Sige.
1: So dito na ngayon ni mga igalasang tagapaabot ang mga caller at sa nang i-acknowledge o sa pag-usapang ang mga viewers, mga listeners na namati karon diri sa XFM San Francisco. Good morning ang SM Ray Sedabasquez.
0: Yes, ang inyong kailabanan sa iyang kaoban diyan ang mga members Bayuta Warriors, si Ray Alinton.
1: Iba si Ray kay di ko na sa tagom kahapon niya. Wala siya mga update diri.
0: Kwan pala siya kay kanang live pala yung gilakaw siguro sa tagom.
1: Ah, maluod ang ganyan niya amang Jamaica nga si Ray.
0: Yes, I think Ray ay
1: good morning sab sa mga taga namati karon diri sa XFM Bukidnon and good morning kang SM Inday Marie.
0: Mm-hmm. Hello.
1: Kang Sir Ruel Dumantay sa XFM Jensan. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Inubanan sila hang kaoban ng mga mistesa o mistesa. Inubanan ni Evelyn Sabasahi. Good morning, ma'am.
0: Oh, si ang kabats ni Pia Moran og ni wala ni Vivian Bellis o ni Tichi Agbayani.
1: Siyempre, yung kaobanan niya nga murag doon ay dos anyos nga bata ka bitay.
0: Oo, dyan ay kapbukton sa bata nga nagbitay si Ray Ferrarin.
1: Pwede mo rin niyo diha.
0: Pwede mo rin niyo diha.
1: Manala ba ang balance?
0: Oo, dili na rin pa daw pwede. Kay Pigado pa po daw kayo. Pariha po naging bati ron. Oo.
1: Oo. Sige lang, pun po.
0: Pwede mo, makabawi rin taso. Si Toto Ferrarin.
1: Yes.
0: Oo.
1: Ito nga bago pag ginaguba na ang sakyan niya, nakapayo na.
0: Payo na, di ba sa basta?
1: Kitaan yun, pag ito'y sakyan na.
0: Pero luwag pagyapon na yung marpil, bisang gantod ka ron, no?
1: Agawa siya ka, agawa siya ka. Alam nga, kalayo namang kay Sanon Center.
0: Oh, di lang kayo ka, di lang kayo ka pahugot. Di lang kayo ka pahugot.
1: Pag diri asa mga maring sa ito ang kaubanan diri asa XFM Mati City.
0: Yes!
1: Gamay rin kayo itong pwersa diyan, pero ligon sabi sila diyan. Inabanan sa ito ang OIC.
0: Na si Pipo Pixon?
1: Siyempre, ang ilahat pong acting OIC.
0: Ay, acting OIC diha. Si Raglakaw-lakaw, si Juan Pico. Si Lang Trebisiya, si Trebisiya.
1: At least, doon na sa'yo mga binuhi.
0: Na yung mga binuhi. Okay, siyempre, ang ato ang sugar daddy niya, si Quintasio.
1: Yes, kamusta ma? Actually, niya sa Kabalaka.
0: Siya sugar daddy na to, no?
1: Actually, sa Kabalaka, si Quintasio, kay, alam, mapalbularyo lang siguro taan ni Doy, kay, mahal man ganyang hospital. Mga maring, good morning sa kang SM Kinet Bustamante sa XFM Pagadian.
0: Na diyan, ang abot na nakakuha ba? Yung ato nga, siyempre, gibingon ako sa report ni Stanley.
1: Oo, wala na yung sinihas kadlaon.
0: Wala na, wala na.
1: Wala man po sa kuansak. But anyway, ato ang ating itimbayo ko sa kamayong adlaw at mga kaubanan kay kung wa sila wa punta.
0: Correct.
1: Kung wa ta wa pun sila. Kung wa ta na sila. Kung wa sila wa ta.
0: Correct. Anak.
1: Dali, bunga niyo ay da.
0: Da, wala me. Sige.
1: Sa kagibi, tabaganta niya.
0: May mga inana mga marim nung mga sitwasyon. Ako mga marim, nakakikog experience sa mga inana, mga kaoban ako. Nakakikog kaoban nga. Uyab niya, manager siya, uyab niya yung kuwan, kaoban.
1: O ba?
0: Oo. nya pagpangutan-on nimo siya, pagpangutan-on nimo ang pagpangutan-on nimo nimo ina na. Sauna. Oh. Ang katong na trabaho pa ko, wala pa ko sa radyo ha. Wala pa ko sa radyo. Wala pa ko sa radyo.
1: Katong kuan pa ka member pa ka.
0: Member pa ko sa na pa ko spill kay sa to.
1: Ah, pa ka.
0: Wala pa ko spill kay sa trabaho niya. Ma, ang uyab niya kay kuan niya kauban daw sad. Ah, niya pagtanon nimo, mo siya nga dire mga. Marami igsoon ana.
1: Kasauna kay naman ko mga kaubanan daw kanto mga babae. Katong di pa kay kulaki pa ko kaniyo to ba.
0: Ah, kuan pa ka brusko.
1: Oo, niya kato mga babae ang kauban mo ako panguyaban.
0: Ah, panguyaban nimo.
1: Ako di mo sugod ako inong among pawaan na.
0: Ah, panaon nimo.
1: Pawaan man sab.
0: Pawaan man sab niya kay dili pwede dili mo sugod nimo.
1: Ipugsan ako pug nga ayaw pud bawa ako, bala di mo yung sugto basta kadto na sa trabaho.
0: Oh.
1: Na comment si ay kaniyo to.
0: Si ayo nimo.
1: Ang mga apply, di man ako padawaton kung dili kayo hitsuraan sama nako.
0: Ah, kanda dapat herbs good.
1: Yes. Mm. Aron nga mo grow ang ato ang business.
0: Correct.
1: Ingon pa si Ismaila Sabiliana Asuncion, Sabiliano Asuncion. okay kaayo mo ba akong tambag magpatimbang kubi o latim gas fertilizer char.
0: Aba.
1: Ha? Kumusta anong papanguma diha Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion?
0: Ay, parehong pangalan tong kuno atong amo niya nga kuan.
1: Sige, gamitan siguro ni Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion ang iyang mga pagpanguma diha o latim gas.
0: Oo,
1: aron nga mas mo
0: mulambo
1: pag maayos. Sige, salamat kay Ma'am Ismaila ha sa mga taga-Mawab. Hoy, at ang ilang mga may ay mo ka sipyat ya kadong Setyembre 27 adlaw nga Domingo gikan sa alauna sa udto hapon paingon sa alas 5 sa hapon.
0: Domingo ha, Domingo.
1: Ang XFM Tagom og ang atoang Yes to Health Clinic nagsanib amo ang pwersa mga manin nga mohatag big mga at mapagayo mi karaban dinha sa may barangay.
0: Asa na nga barangay?
1: Sa barangay Andili.
0: Andili? Ah, oo.
1: Sa barangay Andili sa Mawab, Davao de Oro. Karong Setyembre 27, kasado na kayo. Nisugot naman si Kap nga tamag karavan sa ilahang gym. Mm. So, ato ta ha, mga taga-Tagbaros, mga taga-Nueva Ilocos, mga taga... yara, kadali lang kayo. Andili ba to? Kadali lang ha. Ato na yung wala siga... Ataka na tag-announce diri aba niya, lili nito.
0: Lili mo, eklaruhan na di ha. Oh.
1: Ato sa naliliyon, bi, kay...
0: Be.
1: Ayun po biya ko unsahin na. Sa barangay Andili, si Jorjog ko. Sa barangay Andili, karong Setyembre 27, adlaw Domingo, mga maring ato ang karaban din ha. So, para sa pagtambag, Master?
0: So, ano lang ito, tambangan na ito ha. Bagay, kanang ina na naranan sa imuha niya, Kelly, no? Huwag mo na ipadayo ng imuha nga gusto may tabo sa imuha nga amo. Pero kung tanaw ni mo mo rin kaya, ba di mo na nga lumugo na imuha amo nga si Ismail, hindi ko lumuga. Pero kung kaya ni mo, kung di ka gusto nga makasala si mong uyab, undangin na. Yes. Okay, tagalay darba na. Pwede ka manalabaw ka sa GCC.
1: Pwede hang kayo mga kaya sa construction.
0: Construction niya sa SM mo. Kaya kang kayo niya.
1: Kaya banti niya. Oh.
0: Kaysa mag-auban mo anang...
1: Kaya pa si Richard Gary Ferrari nga subagay ta, Master.
0: Hindi ba?
1: Subagay ta o bagay ta, Master? Bagay, guro.
0: Bagay.
1: Aba, na-develop na ni si...
0: Toto.
1: Uy, tayo man sabi siya.
0: Klaro man.
1: Mulabyog po niya ang... Muigwad po niya ang sampon.
0: Gali. Housemate, pinako na sa duyan sa una dias mang kilam.
1: Kinisiya?
0: Damgulam ko na siya, bisa kisaray pang yaw-yaw. At anyway, so, ano, no?
1: So, what I caller, sa mga gusto manawag, abli na ito ang linya, mga igala, sa gusto matambag live on the air, mga marin. Yeah, awag, ablihan ginato ito.
0: Importante, para dito na sulod, no?
1: Dito na sulod, mga igala. So, hawag din na ito, magpaabot, ano, oy, so, okay na ito yung tambag,
0: Master? Okay na ito siya.
1: Nakulang punan, gamay, hapon
0: na lang po.
1: Ulitaw pa man ka kuan, ulitaw pa man si sender nga si Kaylee. Pamamo na minyo ana imong uyag nga si Joy. So pwede naman nga isa rin mabilin sa trabaho diha.
0: Kita kag lain.
1: Oh, kun diha gusto nga makasala ka sa inyo magparang uyag, undang ka nya bilin si Joy. O nga mo to, kun diha ka gusto nga kuan ka kay Muraga. Gi kuan man god gi mapagsamantala ni yung amo nila ba? Doon ay gikuha ninyo yung kahinaan bang anak. Pero kung okay na sa imo ha, ay, panit naman na.
0: Base na ba nila kuman?
1: Unod naman na.
0: Anak, no?
1: Okay na po na siya. Pero sa kinatapusan, ikaw gimo desisyon kung sa imo angay nga pagabuhaton. Kaya useless naman magpanambag na madali. Hindi niya mo tumanon, so ikaw yung pimutuman, anak.
0: Kanya pa kuman, kung hindi niya makaya, palangan na balik sa mga dragit. Baga na po na mga minani. Ano lang?
1: Correct. Wala may ikong oras, mga maring hantun ugma pohon, kita magkaoban yung aning ato. Anto naman, oy!
0: Kung ako ikaw!
1: Salamat kayo, oy!

0: na tropa. Exciting!
1: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Ay, ngunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Food supplement from Ehimo sa Maca o Clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido, sa pagkakalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang nakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision Rex, daghanan na tabangan.
6: Kanina akong mga mata, sir. Naigunig-upsing hit katong nagulat ni Gagmay Tamisa akong manghol. Wala akong magdahaw mga matak ka na akong pananaw. Ang auto na balaka ko, magproblema jud ko sa akong sarili. Kaya si maunsa niya akong mata, dili niya akong makakita. Ang auto, nahit ako kamaagi o akong gisulayan. Ang Vision Rex Plus Capsule, wala na ako damhama, maoy makabalit sa akong normal na pananaw. Tagsin kayong salamat, sir, sa Vision Rex Plus.
5: Vision Rex, slay ang kaipitibo. Vision Rex Plus, mabalit sa ating butika.
7: Vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tabtanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isuluyan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
12: XFM Mega Manila.
13: Alas 12, mga katropa.
12: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Lepaz. Headlines.
13: Abapawning headlines. Satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Paulong Marcos, ibinida ang pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
12: Headlines.
14: Attorney Michael Boa out, Attorney Paulo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
12: Headlines.
13: Senate Impeachment Court. Hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa vote threshold ni VP Sara Duterte sa impeachment trial.
14: VP Sara Duterte, personal na dadalo sa arraignment sa kaso grave threat sa Biyernes.
13: DILG Secretary Rimulya, kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
14: NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
13: North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
14: Balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
13: International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
14: Balitang showbiz, Yeng Constantino, inaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
13: At sa sports, Thailand DST Cola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News, Nationwide.
13: Mga tropa, panahalin na po tayo today ng Wednesday, September 9, 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
14: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
14: Ako si Brian De Paz.
12: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
13: Diretso tayo sa detalye. Kinatuwa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtas ng marka ng mga Pilipinong mag-aral sa reading, mathematics at science sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ni dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aral sa Pilipinas.
15: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement. Pag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
13: Si Paulong Ferdinand Marcos.
14: May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas nang iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangang patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
16: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resulta ngayon, pero yung problema is way, way far from being solved. No? So,
17: yes.
16: Kailangan pa natin katulad ng ginagawa mo, ginajab-jab mo pa rin si Secretary Angara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitingan. So,
17: correct.
16: Hindi pa tapos yung problema.
14: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
12: XFM News Nationwide.
13: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
12: Live report.
18: Pinalala
17: lakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at protection para sa mga Pilipinong marino sa pagtatapag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagdaan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tutupukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pag-resolba sa mga usaping kaunay ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seekers upang mas papalakas ang proteksyon at suporta ng pabalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
14: POA out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
18: Kinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o manoy pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Igrit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jokno, may 104 na request for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Poa ng 15 araw upang makapagbigay na komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
13: Nationwide. Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay POA na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte ni Attorney Salvador Panelo.

0: Hihingi ng opinion ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpasya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong maestrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apila ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan bang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apila. Inaasahan po maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at depends sa September 23.
1: Pinayaga na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante Lachica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo. Ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na may harap sina Lachica at Nolasco matapos silang tukuyin ng mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential fund.
0: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si POA ay out, panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Nagbabalik si Katropang Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
2: Itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Panelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita ayon sa Office of the Vice President. Magsisilbi si Panelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Panelo sa mga mamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga isyo may kinalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Panelo si Attorney Michael POA na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Panelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo at tulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Iginit ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ng isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. Anya, malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang provision ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
3: XFM News Nationwide.
4: Kasi ang kailangan lang naman nila patunayan was this were misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makikita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
1: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
0: Mga katropa, personal po nahaharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanya, dating defense spokesman Michael Poa, kailangan personal na dumalo si VP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratan. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na una-umanong nagtanong ang kampo ni VP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasya magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidirig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayang maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, igigit ng prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
0: Maaaring makatulong sa dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project sa impo sa dalawang kaalyado din niya. Sinabi ni dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaaring isalang-alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 o 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nilang mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na ginagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
3: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na may makapangyarihang tao manong nagpoprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Remulla, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy. Tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Remulla na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ang lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na't napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kawanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng contractor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayunpaman, sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin ng investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NBI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
3: XFM News Nationwide.
1: Muling binuksan sa lahat ng sasakyan ang North Luzon Expressway o NLEX matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel sheet piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding na apektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: A les 12:20, Tama Hores, XFM News Nationwide, mga katropa. Ang XFM News Nationwide, sumasayon rin at napapahigan sa iba pang XFM station natin sa Calibo, Davao, Cebu, Sagay, Negros Occidental, Bukidnon at Bacolod. May lalaki na nangagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Sechong Mantuhod, Barangay Kabakungan, bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre sa ICE. Kinilala ang biktima na si Domi Hiraga, 36 anyos, habang ang suspect ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hiraga. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hiraga sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang suspect na nagbibidioke. Inagaw umano ni Hiraga ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hiraga sa lugar, sumalit sinundan siya ng sospek na makita nilang desa ang biktima, nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hiraga dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: 10 anyos na batang nagbibisikleta. Nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
3: Patay ang isang 10 anyos na grade 4 student habang kritikal naman ang isa pang bata matapos silang mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kandugay, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andrew, residente ng sityo Tapo na Barangay Kandugay sa nasabing bayan. Kritikal naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8 anyos na batang tinatawag sa palayaw na amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andrew na sina Minandro at Jusein Kanye, sinabi nila magkasama nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giloktug ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng dalawang biktima. Malubhang at sugatan si Andrew at kalaunan ay binawian ang buhay. Samantalang patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusundina na Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang flood control. Panganib ang dulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
4: Nangangamba ngayon ang mga residente ng Anafanan East to General City dahil sa Natenggang Creek Project ng Oplan kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan ng Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umuulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay ng kakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumuho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawag naman sila

0: kayanin na ang malakas na agos at tubig sa ulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM, tumig around para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropeng JP sa aking XFM News.
1: Palawa nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawa.
2: Live report. Dalawang magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatang malapit sa Agutaya, Palawan kahapon, September 8, 2026. Ayon sa DOST, Fibox, unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4.11 ng madaling araw na may lalim na 17 kilometer at epicenter na 25 kilometer sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4.23 ng madaling araw na may lalim na 31 kilometer at epicenter 37 kilometer hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bacolcol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na mayroong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Balikan lang natin, Katropa, yung tamang report kanina. Kaugnay sa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Patuloy na isinusulong ng mga grupo ng magagawa at pagpapatupad ng kabuuan 85 pesos na pagsahod para sa mga empleyado ng National Capital Region sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kastusin. Ay kay Federation of Free Workers President Atty. Sunny Matula, ikinabig na nila ang paglabas ng Wage Order No. 28 na napakda ng 60 pesos na pagsahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Git ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas pataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos na pagsahod ay bahagi ng unang yugto ng kabuuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasar ipatutupad sa susunod na yugto. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kaugnay ng Wage Order No. 27. Para sa magkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: Then 69 personnel ng PRO 11 i-deploy sa barn ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral Boards, 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
6: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man ang meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pag may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
5: Nagbigay rin ng mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
7: Alam niyo ang gagawin niyo, kung wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pufas. Kasi hindi lang naman kayo yung special electoral

0: dun eh, kasi tayo piso. You're a person in authorities. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures. Maintain neutrality always. Coordinate closely with one another. And in every circumstance, remember that the credibility of the election rests not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
1: Samantala, minasbasan ang mga idideploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Katropang Brian, patuloy naman nagdadala ng mga pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9.
3: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pag-ulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
2: Maulap po na kalat-kalat na pag-ulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.
3: Samantala, patuloy din minomonitor ng PAGASA ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure area o PAR sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
4: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, ang Balita International, nagpadala mga katropa ang South Korea ng inspection team sa United Arab Emirates para suriin ang sitwasyon sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit wala pang desisyon ng Seoul na magpadala ng mga sundalo doon. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin po ng grupo na tingnan ang kalagayan sa mahalagang daanan ng mga barkong naghahatid ng langis sa buong mundo.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ang singer-songwriter na si Yen Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yen na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yen sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa kilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, Excite!
4: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3, katropa. Nasungkit ng Thailand CST Cola ang kampinato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX LED Shyamalan 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding final sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampiyon sa Invitational kasunod ng Japan.
4: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Badio Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Crypto Pill.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin buti Hina CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po makakapanayam ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algy Bakla at Doc Ronald Paler. Mga partner, magandang araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakayin naman po hinggil sa kalusugan ang ating pong pag-uusapan. At ngayon, isang interesanting topic ko naman po with regards sa Wonder Gulay. At alam nyo ba, kung minsan underappreciated ito dito sa atin sa Pilipinas, kasi kahit kung saan-saan lang natin makikita. Ngunit alam nyo ba, itong gulay na ito is napakalaking tulong sa napakarami pong karamdaman. And of course, ito naman po ay isang ginto para sa iba sa ibang mga bansa dahil po sa medical property or medicinal properties na meron ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa maya-maya lamang.
2: Wonder Gulay para sa mga Wonder Nanay. So, magandang hapon ka-wellness at syempre sana ay marami tayong mapag-usapan na kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Siyempre tayo po pinapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations at ganoon rin sa mga FM stations na naka-hook up dito sa ating puntalakayan, ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong FB page yan. Sa mga ka-wellness natin dyan, kung gusto nyo makapanood ng live sa ating pong mga programa, ay i-follow nyo po, i-search nyo ang ating pong FB page. Ha? Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. Para update kayo lagi sa mga program natin, mga pa-promos po natin, announcements po natin, nakapost po natin dyan sa ating pong FB page. Okay? So nga po kami din sa ating pong talakayan, welcome na welcome ay po mga katanungan. Pwede kayo mag-check sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa, ha. Sa mga nais mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga quality products sa ating pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at yun na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. Ha? Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Pwede rin maka-avail ang ating mga produkto, mga ka-wellness, sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag ka sa clinic po natin, si Yes Health Clinic po kayo didiretso, ay meron po tayong special price, special discounts para po sa ating mga kababayan na senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating discounts. And of course, kapag ka pupunta po kayo, pwede na din kayo magpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes Health Clinics. Kayo po ay entertain ng ating mga maganda't magagwapo at magagaling po ng mga naturopathic practitioner po natin sa ating mga clinics. And of course, meron din tayong mga programs na pwede po natin i-personalize. Depende po sa pangangailangan. And of course, para mapabilis po ang pagaling ng inyong pong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, also magukbuyang Korean therapy. Exclusive lang po yan sa ating pong clinic, sa mga Yes Health Clinic. And of course, bizapper therapy, terahertz therapy, and yung hilugtok po ni Doc Wendell dito po sa ating Quezon City branch at Santa Rosa branch po natin.
0: Sa mga ka-wellness natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zaffel Plus Coffee Mix sa sarapat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaffel Plus Coffee Mix. Kape na, dabot pa.
5: Zaffel Plus Coffee Mix.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay ito hitid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Your friendly neighborhood coffee. Ayan ha. Sa mga mahilig magkape dyan, subukan nyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. At ang topic natin pong pag-uusapan sa episode po na ito ay something very familiar sa ating pong mga Pilipino, sa ating mga ka-wellness dyan. Hindi ito imported na superfood, hindi rin ito mahal. Ayan. At itong ano na ito, itong wonder gulay kung tawagin na ito, ano? Eh kung saan-saan ito tumutubo mga partner, minsan nga iba ginagawa ng ano ito, pambakod. ito pong malunggay or moringa kung tawagin. Kilala din yan sa kanyang scientific name na Moringa oleifera. Alam mo ba mga ka-wellness, ano, na itong malunggay hindi lamang ito simpleng dahon na inilalagay natin sa ating pong mga lutuin, ano, o tinola ba yan, o kung ano pa man, ano, na mga gulayin natin dyan. Ang moringa ay remarkably complex plant, mga ka-wellness, ano, mula sa kanya pong dahon, sa buto nito, yung pods niya, and of course, yung flowers po nito hanggang sa mga balat, yung bark, at hanggang dun sa ugat ng malunggay ay mayroong pinaggagamitan. Halos sa bawat bahagi ng halaman na ito, mga partner, ano, ay mayroong mga nutrients, punong-puno ng mga phytochemicals. Ano? At dito nagiging exciting ang ating pong discussion dahil kapag sinasabi natin moringa, eh hindi lang natin pinag-uusapan yung mga vitamins and minerals na makukuha po dito. Ano? Pinag-uusapan natin dito yung mga polyphenols, flavonoids, yung glucosinolates, isothiocyanates, carotenoids, phytosterols, phenolic acid, amino acids, fatty acids, at marami pang iba ng mga bioactive compounds na masusumpungan po natin sa moringa o dito po sa malunggay. Ayon nga sa mga dalubasa, mayroong 160 chemical constituents ang moringa mga ka-wellness, ano? At nagkakaiba-iba na lang yung kanilang concentration sa pamamagitan ng pag-process nito o yung concentration kung paano i-extract yung mga bisa niya o yung mga nutrients na nandirito, ano? So today, from seed to leaf, from root to flower, ano ba, Doc Ron, ang nagiging, bakit nagiging special masyado itong moringa o itong malunggay na ito?
1: Well, special kasi kalimitan ito ay sinasabi o tinatawag ng iba is miracle tree.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag naman ng iba, tree of life. Mm-hmm. Bakit kaya tinatawag na ganun? Or matagal na panahon na tinatawag na ganun yung term sa tawag sa malunggay. So, ibig sabihin, this has been a very good. Yung buong plant kasi ito is for nutrients, not just nutrients, sali po doon yung tinatawag natin na traditional medicinal uses na meron po sa malunggay. Ang dahon nito, kalimitan, lalong-lalo na sa ano sa mga Cebuano, magguba lang ang balay, di bali lang, di matumba ang malunggay, di bali na masira yung bahay sa bagyo, wag lang matumba yung malunggay.
0: O
1: kasi kahit araw-arawin, well, sa amin kasi mga Cebuano, masarap kami kumain ng dahon ng malunggay.
0: Sa mga Kailokanohan naman, yung bunga.
1: Yung bunga.
0: Babakudan talaga.
1: Malalaman mo kung sino nakatira doon sa bahay pag may puno ng malunggay. Pag sain ang dahon, Cebuano ang nakatira dyan. Pag inaantay bago bumunga, mga Ilocano nakatira dyan. O, ganun yung pagkakakilan lang kung sino yung nakatira doon sa bahay. And yung bunga nito, napakasarap yan, gataan. Kasi may lahin din akong Ilocano. Yung tatay ko, ang sarap magluto, tapos lagyan ng kamote. Ang ano naman nito, yung seeds. Pag i-press yan, is nagpo-produce ng oil, which has also napakadaming medicinal properties. Ang bulaklak, napakasarap ilagay sa sinabaw, sa lauoy, so bulanglang. At ang mga bark nito, ang dahon, ang ugat are used in different medicinal usage po nito. Ang kabuuan ng malunggay, kaya tinawag po yung miracle tree o di kaya tree of life.
2: Kaya pagdating sa bisa ng malunggay, actually panalo siya sa sustansya. Ang moringa leaves punong-puno ng mga micronutrients, macronutrients, tinatawag din nila mga plant bioactive compounds. Hindi sa basta-basta phytochemical. Ang bioactive meaning ito ay highly suitable sa ating katawan. So just imagine, malunggay siya pero meron siyang protina, may minerals, meron siyang carotenoids at mga iba't ibang uri ng vitamins. Kaya nga sabi ng isang nabasa kong book about moringa, pag ikaw daw ay natrap sa isang island na ang meron lang doon ay malunggay at saka buko, buhay. Hindi ka mamamatay. Because all of your body needs ay halos makikita mo doon. And according sa mga comparative data analysis, ang vitamin A na malunggay ay 10 beses na mas mataas kaysa sa carrots. Ang dahon ng malunggay, yung calcium content niya ay comparable sa 17 times more than milk. Yung potassium niya, saging ang pinakang gold standard. Pero ang potassium ng malunggay ay 15 beses na mas marami kesa sa potassium ng saging. At ang iron niya ay 25 times more than spinach. And ang vitamin C niya ay 7 times more than oranges. At ang protina, just imagine, 9 times more than yogurt.
1: Wow.
2: Yan. Kaya nga ang moringa leaves ay primarily sinasabi nila na balance ang kanyang nutritional content. Kaya kung everyday kang kakain ng malunggay, imposibleng magkulang ka sa mga sustansyang kinakailangan ng ating katawan.
0: Sa malunggay pa lang, punong-puno na ng mga micronutrients na mapagkukunan natin. At not just nutrients, mga partner, ano? Katangi-tangi ng mga compounds, kung tawagin itong glucosinolates, kung tawagin, ano? Itong characteristic ng glucosinolates, ano? Meron siyang glucomoringin. At alam niyo ba, mga ka-wellness, ano? Na itong mga glucosinolates na ito, kapag na-combine ito dun sa enzyme mismo ng sariling halaman na ito, ng plant na ito na myrosinase, ay nagiging compound siya na isothiocyanates. Parang ano, Dok, yung napag-usapan natin na garlic, ano? Kumbaga, merong enzyme yung sariling halaman na kung saan binibreakdown niya yung mga compounds na yon para mas magiging potent compound. Mm. At ito ang dahilan kung bakit nagiging interesting para sa mga scientist, ano, yung pagsuri dito sa wonder gulay na ito, itong miracle tree na ito.
2: Because yung isotayo cyanide niya, which is a biologically ang epekto na matindi sa katawan.
0: Tama.
1: O liban dyan sa dahon, dito naman tayo sa ano, sa buto.
0: Mm-hmm.
1: Isa yan sa primary ingredients is yung oil ng ano, ng moringa oil. Mm-hmm. Primary ingredients ng premium D3.
0: Yes.
1: At alam nyo, nilagay dyan. Kasi ito ang mga ano yan, ang epekto niya. Number one, ang protein na extracted mula doon sa buto na malunggay, mm-hmm, ay nakakapagpalinaw ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa mga...
0: Subukan nyo yan.
1: Treatment, kumbaga, matrap ka or merong survival tinatawag natin method na pwede kang mag-purify ng water, pwede dikdikin itong ano, malunggay at saka ilagay doon pansala sapagkat ito ay nagkakoagulate ng mga ano, ng mga dumi at nalilinis yung tubig parang parang tinatawag yun anong nilalagay ngayon sa tubig sa treatment facility,
2: parang
1: chlorine. Parang chlorine na nilalagay, clarify, coagulate, and also meron itong antimicrobial effect.
0: Mm-hmm.
1: Kaya isa sa mga potent na ano na anti ano, antibacterial and antiviral properties meron sa ating premium D3 yung ano, yung malunggay. In other words, yung seed ng malunggay, mm-hmm, ay source na tinatawag natin o yung oil is a good source of nutrients and also pwede ding magamit yung mga protein ito potential sa application ng water treatment. And also, kung posible yun na kayang mag-attract ng mga microplastics doon sa tubig,
0: mm-hmm,
1: posible din ito na mag-attract ng microplastics doon sa ating bloodstream at makakatulong doon sa may mga problema sa hormonal imbalances ng epekto nitong tinatawag na phthalates or BPAs mula doon sa mga plastic, especially doon sa mga damit natin. Kaya doon sa may mga problema ng ano, may problema ng tinatawag natin na hormonal imbalance, tapos mahilig kayo o magsuot ng mga polyester, tapos mga gamit ninyo plastic, pag-inom ng premium D3s, napakaganda yan kasi meron po yung moringa seed oil.
0: Mga na-detox sila, Doc Ron.
2: Latest kasi na discovery, na-publish yan, yung kaya niyang tanggalin yung microplastics sa environment.
0: Tama. Mm-hmm. So, Doc Algie, kanina nabanggit mo yung comparison ng moringa dun sa ibang mga prutas at gulay, ano, yung kung paano siya mas nakakaangat dun sa mga ano, pinagkukunan ng mga nutrisyon na yun.
2: Mm-hmm.
0: Ano naman yung advantage ng malunggay dun sa ibang mga halamang gamot pa?
2: Ang moringa leaves kasi, yung mismong dahon na, tinatawag niya na broad spectrum of phytochemicals. Ibig sabihin, in one, just one plant, marami kang makukuha ng sustansya. Yung tulad ng leaves niya, meron siyang mga quercetin, kemperol, may ricetin, at marami pang iba. Just imagine, di ba yung unahin natin yung comparison between moringa and carrots?
0: Mm-hmm.
2: Ang carrots, famous yan sa beta-carotene.
0: Tama, okay.
2: Pero yung moringa, eh marami rin carotenoids.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kumbaga wala kang pambili ng carrots kasi mahal. Mm-hmm. Eh di moringa.
1: Yeah.
2: Oh, yung mga legumes, ibig sabihin mga sitaw, bataw, patani, yung moringa ay may taglay-taglay na protein and amino acid.
0: Mm-hmm.
2: At ang kagandahan sa moringa, complete ang kanyang amino acid, yung essential amino acid niya. At nakakatulong ito. Oh, yung comparison between yung moringa at saka yung nuts and seed kasi importante din 'yon. Ang interesting dito kasi yung moringa seed, especially yung oil dito, eh mayroong bioactive compounds na almost similar na makikita mo rin doon sa mga nuts and seeds.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, kumbaga, may pagkakaiba ng profile yung dahon at saka yung seed. Yung dahon, ito yung kanyang profile. Micronutrients, phytochemical, plus fiber, tapos plant protein. Yung seed naman, yung oil plus yung protein, then specialized phytochemical na wala dun sa seed.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kaya nga tinatawag nilang superfood ang malunggay, saka wonder gulay, kasi ang dami niyang kayang i-contribute sa health natin, mga kawenes.
0: Yun yung dahilan kung bakit ang moringa ay halos nasa lahat na ng mga ano ngayon, health products.
2: Yeah.
0: Nasa pandesal, nasa ice cream, kung ano-ano pa, ano. Well,
1: pansit.
0: Pansit din, ano. Eh, how about Doc Ron? Itong moringa, tinuturing din ito na phytochemical powerhouse.
2: Mm-hmm.
0: Ano ba yung mga phytochemicals na pwede rin masumpungan dito sa malunggay?
1: Ibig sabihin ng phyto means plant, chemicals from plant.
0: Mm-hmm.
1: They are not necessarily vitamins or minerals.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit, itong phytochemicals ay nag-act as plant defense system, kumbaga parang ano, parang immune system
0: protection,
1: protection sa katawan ng ano, doon naman sa mga plant. Ang moringa, ang mga phytochemicals is yung nabanggit na quercetin, kemferol, myrcetin, rutin. Itong mga compounds na ito is nag-a-act as antioxidant and anti-inflammatory mechanism. Yung acute inflammation sa ating katawan, that is needed. But then yung chronic inflammation, yun ang nakakasira, nagkukos ng degenerative disease sa ating katawan. And these phytochemicals na meron doon sa malunggay, thus reduces yung tinatawag natin na chronic inflammation sa katawan. So that is why if you have chronic inflammation, merong mataas ang stress level po ninyo, ang C-factor doon sa dugo po ninyo, taking malunggay o ang pagkain ng malunggay, also taking it as supplement, lalong-lalo na sa Adnan Plus Gold natin, would greatly help. Liban dyan, meron din itong mga phenolic acids. Meron niyang caffeic acid, ferulic acid, chlorogenic acid, gallic acid. These acids, these compounds ay nagpa-participate ng antioxidant activity as defense or cellular defense mechanism sa ating katawan. That is why it boosts yung mga yung caffeic, ferulic, chlorogenic acid. It boosts the yung ano yung function ng ating immune system. Meron din itong glucosinolates, glucomorangin, particularly ang enzymatic breakdown nito generate ng isothiocyanates. Itong isothiocyanates, merong study na itong isothiocyanates kapag ka nasa katawan, yung isang tao na naninigarilyo at meron siyang compound ng isothiocyanates is bumababa ng 10% yung effect ng cancerous effect ng sigarilyo or carcinogen ng sigarilyo doon sa kanyang katawan. Pero hindi ibig sabihin na pwede na matigarilyo kasi mag-reduce na. Yun yung ano. Ibig sabihin, this would help doon sa tinatawag natin prevention ng mga cancer causing cancer causes doon sa ating sa loob ng ating katawan. Carotenoids, ito ay nagkukos ng ano ng absorption ng vitamin A sa ating katawan, which is also one of the antioxidant. Alam niyo ba ang epekto ng vitamin A in high doses? May pinapainom sila yung ano, merong tinatawag na sinasabi nila na yung dementia at yung tinatawag natin na another chronic disease na
0: Alzheimer's
1: disease, na kung saan ang may dementia at may Alzheimer's disease, it was considered as untreatable disease. Yung isang tao is hindi niya na alam gagawin, parang bata na. But then they were able to, pinainom yun ng 2,000 milligrams daily, is natuto na sila or they could be able to ano take care of themselves. Ganun yung epekto ng vitamin A. So high doses of vitamin A does protect our brain. And also, meron pa itong phytosterols, bisa beta-sitosterol. These compounds naman, similarly sa cholesterol, na possible effect nito is sa lipid metabolism. Could be able, ang pinaka-problema na lipid problem natin is itong triglyceride. And that is the reason why if you are, pag meron kayong mataas na triglyceride, taking Santon Plus Gold would greatly help also. Especially kapag ka nagtitake kayo ng pampababa ng cholesterol, and then isama ninyo ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Kasi meron itong malunggay at itong mga benefits na ito ay nandun mismo din sa ating Santon Plus Gold.
0: Kaya sa mga kababayan natin dyan, naku, napakarami na nabanggit mo Dr. Ron ng mga phytochemicals na pwedeng masumpungan natin at makuha dito sa moringa, ha? Both from the leaves, also from the seeds, ano? At marami pang iba, ano? Na pwede nating makuha o mapagkuhanan ng mga nutrisyon sa halaman po na ito. Ayan. Mamaya po mga ka-wellness, pagkapatuloy po natin ang ating topic ko patungkol sa wonder gulay na ito, itong malunggay po na ito, ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Patungkol pa rin po sa super gulay or wonder gulay, itong malunggay. Dr. Ron, ano ba yung mga validated health benefits ng moringa na nasumpungan ng mga eksperto?
1: Oh, I already mentioned ito kanina, yung it fights inflammation or chronic inflammation sa ating katawan. Yung isothiocyanates, ito yung, as I mentioned, meron siyang anti-cancer effects sa katawan, no? Kaya it protects our cells doon sa pagka-damage mula sa free radicals. And also, kapag ang isa sa pinakanakita nito na nakakaapekto that fights against cancer, ito klase ng mga cancer katulad ng cancer, arthritis, rheumatoid arthritis, lung cancer, and also doon sa mayroong mga autoimmune disease. Kapag mayroong autoimmune disorder, isa yan sa napakahirap talaga.
0: Kalaban mo dyan, katawan mo.
1: Yes. Oh. And that is the reason why ang isa kasi sa problema nitong autoimmune disease is yung kumbaga kapag nalito na yung immune system attacking its own defense system. Ang pinaka problema diyan is yung dugo is very toxic, and that is the reason why nalilito na yung function ng immune system. And inflammation that causes also toxicity sa ating dugo. So this would greatly help yung malunggay. And kung titingnan natin, inflammation is natural na mechanism ng katawan to fight yung tinatawag natin infection, but din kapag chronic ng dahil po sa lifestyle, ito yung problema natin. Nagkakaroon lamang tayo ng chronic inflammation, cause ng chronic inflammation is hindi man yung mga sakit, kung hindi yung lifestyle natin, yung mga kinakain natin, yung mga iniinom natin, ang nangyari is nasisira yung katawan. And that's why taking or pagkain nito araw-araw and also taking it through supplementation is napakalaking tulong po to fight chronic inflammation sa ating katawan.
2: At syempre, yung dahon ng malunggay, kilala yan bilang antioxidant support. Alam naman natin, pag tinawag na antioxidant, ang nilalabanan nito yung pinakang root cause ng mga chronic diseases. Tama, katulad ng type 2 diabetes, heart disease, yung pagkakaroon ng Alzheimer's disease, yung binanggit mo kayo na cancer, are all degenerative condition. At ang moringa ay meron siyang mga antioxidant that are known talaga. Like vitamin C, taas, yung kanyang beta-carotene, and also yung quercetin, na isa sa protective mechanism ng ating katawan against several kind of problem. At isa dyan yung chlorogenic acid. Yung isa sa paborito kong content ng malunggay.
0: Moringa, oo. Madali mo mga ka-wellness, ha? Ang moringa, nakakatulong ng husto ito sa pag-stabilize ng blood sugar levels sa ating pangatawan. Yung sustained high level of sugar sa ating katawan natin ay humahantong yan sa diabetes. Ano? Alam naman ng karamihan ito. Kaya nga pagka hindi mo na-stabilize or na-keep in normal range yung blood sugar level mo, marami itong hatid na problema sa ating mga pangangatawan, yung tinatawag ng mga komplikasyon nito. Pero ang malunggay, dahil meron siyang compound or bioactive compound na isothiocyanates, tumutulong siya na ma-stabilize yung blood sugar level natin, matulungan yung tinatawag na insulin sensitivity sa katawan para mas magamit ng gusto yung mga glucose at maging enerhiya ng ating pong pangangatawan. Hence, may iiwasan natin yung mga komplikasyon na pwedeng maidulot ng diabetes.
2: Isa pa dyan, yung talamak na pagdami ng tao may problema sa kanilang cholesterol. Alam naman natin that cholesterol is the one of the major culprits sa pagdevelop ng heart disease. At alam ba natin na ang mga buntis, kapag nagbubuntis, isa ito sa opportunity para tumaas yung cholesterol. Kaya nga sa mga buntis o sa mga nagdadalang tao na mayroong tendency sa pagtaas ng timbang at ng cholesterol, ang isa sa pinakasafe na kainin niyo, malunggay. Malunggay that can help you eventually lower your cholesterol gradually, dahan-dahan, everyday niyo kinakain yung malunggay. At ang kagandahan nito, hindi lang cholesterol, even yung mga associated condition like diabetes, obesity, during pregnancy. Kasi pag buntis ang isang babae, syempre hindi nakakapag-exercise na maayos, may hormonal changes, so commonly nagkakaroon ng problema yung isang babae sa mga ganit ng uri ng pagtaas o ng lipid
0: profile. Tapos limitado pa sila sa mga pagkain doon.
2: Tama.
1: At sa isa pa na dyan, yung pagiging laktogog ng ng malunggay. Kaya sabi, kung gusto na magpadami ng gatas ng nanay o sabaw araw-araw ng malunggay. Yun ang ginawa ng nanay ko.
2: Hanggang, proven yan.
1: Yung ano, yung bunso namin, hanggang 7 years old, dumede yun sa nanay. Na, kasi maraming gatas. Another thing na ano binipisyo ng malunggay is itong tinatawag natin hepatoprotective properties na meron siya. Ang high concentration ng polyphenols doon sa malunggay kapag kinain natin at pumapasok sa ating liver, it reduces oxidative stress and it activates certain proteins which is also pinoproduce ng ating ano ng ating liver para magiging digestive enzymes. Kaya kapag kayo ay merong problema sa atay, isa din sa nabaganda, kumain araw-araw, huwag kayong magsawang kumain ng malunggay araw-araw. And also i-stabilize ito ng liver enzymes, kung saan yung liver enzymes pinapadalin, iniimbak doon sa ating ano abdo para naman ipadala para pangtuna doon sa mga proteins and fats doon po sa ating mga kinakain. That's why if you want to make your liver healthier, malunggay araw-araw, mga ka-wellness.
2: Well, there's more, hindi pa tapos. Meron pang isang maganda sa malunggay, mga ka-wellness, ano? Itodo na natin. Pagdating sa brain at sa nerve, isa pala ang malunggay sa may mga phytochemical na kailangan ng brain. Just imagine, commonly, pag nagkakaroon ka ng problema sa nerve, damay-damay na yan yung central nervous system natin, nagkakaproblema. Alam niyo ba sa isang pag-aaral na nakita nila, because of its high concentration of vitamin E and other neuroprotective phytochemicals, nagkakaroon ng mas mataas na depensa ang ating nerve and brain against neural degeneration.
1: Wow.
2: At ito ay isa sa nakapagpapaganda ng mood ng isang tao na mayroong problema sa mood swing. So, because of its help sa production ng mga neurotransmitter, especially yung mga happy hormones sa ating katawan. Kumbaga, kapag ikaw ay kumakain ng malunggay, yung mga neurotransmitter katulad ng serotonin, ng dopamine, noradrenaline, ay mas effective na napuproduce because of phytochemical inside the moringa. Kaya ba talagang super at wonder gulay itong malunggay?
0: Oh, parang wala pa nga akong nababalitaan, Doc, na nagreklamo na araw-araw malunggay yung ulam. Ano?
2: Wala bang na-depressa
0: ka? Wala pa akong nabalitaan, Doc, na stress na ako. So dahil araw-araw malunggay yung ano nila, yung ulam nila. Ano?
1: Escape yun kapag kaumay ka na sa ano sa mga pretong pagkain. Kapag nagsabaw ka ng malunggay, naka-refreshing.
2: Si Boss Remel ito eh. Pagkagaling namin sa ibang bansa, pag-uwi sa Pilipinas, ay nahanap nilagang malunggay. Parang refreshment ba?
0: So, ganun po, mga ka-wellness. Actually, marami pang binipisyo po ang malunggay. Hindi natin maubos lahat dito sa ating programa dahil napakaiksi ng oras natin. Ano? Kaya maganda na meron kayong malunggay dyan sa inyong bakuran. Kung meron man dyan sa kabilang bahay, ay manghingi. Pero kung kaya naman natin magtanim.
1: Maalala ko yung kapitbahay namin, kakahingi, pinutol yung sanga, sabi, balong,
0: itanim.
1: Kasi Ilocano yun, balong, itanim mo na yan sa inyo para hindi ka mabalik.
0: So yun ha, sa mga kababayan natin, pahalagahan yung moringa. And then, pwede rin kayo, for example, napaka-busy ng ano po ninyo, buhay po ninyo, meron namang mga produkto na merong mga moringa malunggay extract, gaya ng ating Santon Gold Herbal Capsule, o yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, na pwede po ninyong ma-enjoy at easy to use, na mapagkukunan din natin ng napakayaman na mga moringa extract, mga kaibigan. Okay? Kaya maraming salamat mga partner ha, sa mga informations na yun na ibahagi sa ating pong mga ka-wellness. So, may mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ato pong text line 0969-609-65445. Mamaya itutugan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil umgabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, dabot pa.
9: Zanfone Plus Coffee Mix.
10: Premium! Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Hindi ka mahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santone Vitamin C. Mas gentle sa tiyan. Hindi masyadong acidic. Perfect sa may acid sensitivity. Healthy na. Komportable pa. Santone Vitamin C. Premium D3, ang bago.
11: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy akong makapaglaro ng basketball. So why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
10: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Alam mo, hanap ko ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na sumak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng magustine extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevial glycosides.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, maturo o dayanin mo sa supplement. Magtaglay ng maka. Pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, di gasin.
10: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga kawelda sa ating mong programa. Sa mga nais mong magtanong, huwag pumahihang magtanong at huwag mag-atubili na ipadala yan sa ating pong numero. At ito pong text line number 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at lugar kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay natural, ha? Sa mga nag-atubili na o nag-aalala na makaka-apekto ito sa kanila pong pangangatuan or kung meron kayong mga kondisyon na inyong nararanasan, ay hindi po ito makakapagbigay ng conflict sa inyong mga medications or sa condition mismo na inyo pong nararanasan. Dahil ito po ay purong natural, wala pong side effects, wala mga contraindications sa mga gamot na iniinom po ninyo. Magandahan dito mga partner, sa Santon Gold Herbal Capsule natin, ay standardized extract yan siya, mga ka-wellness. No? Highly absorbable sa ating pangangatuan, mabilis magamit ng katawan po natin. Yun yung kaibahan niya sa iba pang mga suplemento. Ha? Kaya sa mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Hanapin nyo lagi, ha, ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na yan po ay legit, ano, para makaiwas din sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness. Okay? No, batiin ko lang lahat ng mga avid viewers natin sa ating pong Facebook Live. Ayan, parang tayong mga viewers, ha. Si BJ Pastor Araya. Ayan. From Valenzuela, yun si Sarah. Ayan.
1: Emerson Labrilaso. Ganun din si Al Byron, si El John, at si Solomon Orbon. Yeah.
0: Si ano, si Sir Alexander Algabre, watching from Tagum. Afternoon daw, Doc, lalo na kay Doc Algie. Yeah.
1: Happy.
2: Also si Sir Ronnie Pasugiran, and of course ito, hindi pwedeng ilipat pagka The Secrets of Health, si Sir Josipo Sines.
0: Yun, no?
2: Oh, palagi nakikinig ko.
0: Lagi ito nakikinig.
2: Ayaw na ilipat.
0: Ano natin? Avid listener.
2: Bawal ilipat ang radyo kapag ka The Secrets of Health.
1: Ayan. Sabi ni Sir Solomon Orbon, may nagbubutas ng kalsada dito habang naglalaba, naka-live pa rin. Ayan. Salamat, sir.
0: Okay, yan. Meron pa ang iba, mga viewers natin. Si Sir, si Doc Benji Abanes, dyan sa, Iligan, I think. Yan. Happy viewing sa inyo, Doc, ha? So, at meron pa ba?
1: Sabi ni Ronnie, mga Doc, almost everyday ako nagugulay ng malunggay. Yun, always listening po, pag di sa FB Live, sa radio po, watching from Quezon Province.
2: Wow. Yeah. Marami dyan mga gulay sa ano, sa San Basta Quezon. Basta Quezon, maraming malunggay
1: pa. Yung mga taga, taga Metro Manila nating mga listener, may malunggay ba kayo sa paso?
2: Yung iba sa ano na lang, yung sa sako ng sako ng semento, nilalagyan ng lupa.
0: Pero meron mga lugar partner na napakahirap patubuin ng malunggay.
2: Yes, basta clay soil. Pagka clay ang soil kasi, yung tubig niya, nag-hold ng tubig, mabilis siya magbubulo.
1: Kaya gusto niya mga sandy loam.
2: Sandy loam, kahit ano mo lang yan, isandal mo lang sa bakod, dalawang linggo, tubo na ulit.
0: So, yun, ha?
1: Ang problema ng iba sa malunggay, pag kinain namin, Dok, yung malunggay, paglabas, malunggay pa rin.
0: Meron mga ganun.
1: Totoo naman yun, kaya nga yung malunggay, kung gusto mo daw ma-extract lahat ng nutrients sa malunggay, either you take it in powder form, in juice form, or in extract.
0: Yun.
1: Kaya, kung medyo, pero pag malunggay leaves, nakakabusog yan, nasang fiber niyan, Kaya sabayan nyo na rin na Santon Plus Gold everyday para extract siya.
0: Dok, baka naman din na nilang inunguya yung malunggay. Pero usually kasi yung iba, di ba, pagka niluluto na nagsasabaw ng malunggay, inahalo sa noodles, di ba? Napapasarap yung kain, halos hindi na nangunguya.
1: Hindi, nagsabi nga nun sa akin, normal ba yun, Dok? Kasi yung malunggay, pagkain ko paglabas buo pa rin, sabi ko normal, ang hindi normal, Ninuya mo ng todo yung malunggay paglabas mo. Yun ang mahira.
2: Pero happy wrong. Yung ano ha, happy yung mga good bacteria po ninyo. Kahit na buo yung lumabas, nakakain ng good bacteria yung mga pigment at mga fiber po doon sa loob ng tiyan ninyo.
1: Okay.
0: Ma'am Paisa Joy, bakla doc, makikinig din sa ating nanonood din sa ating program.
1: Saka si Mrs. Emily.
0: Ayan.
1: Okay.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Ayan. Live advice muna tayo mga ka-wellness. May mga pahabol na katanungan ha. I-text siya lang yan sa ating pong numero. Dapat sa X-Line. 0969-609-6545.
1: Meron tayong question dito. Sabi niya, my husband is taking Sandon Gold and Premium D3 and Vitamin C for his immune system daily. Lately, he has boils. Pinsa. Lately. Ano po ba ang home remedy? Is it possible na fistula po? Ano po ang dapat iwasan na food? This is Lucy from Quezon City, an avid listener sa Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, pag nagkaroon ka ng pigsa, huwag masyadong mag-worry. Kinakailangan lang, alam mo, pigsa kasi may maturity period yan. Mm-hmm. Hindi mo siya pwedeng pisain or i-press nang hindi pa siya mature.
2: Hinog.
1: Oo. Para maiwasan din. Kasi pag pinipress nyo yan, baka yung infection kumalat pa sa ibang parte ng katawan natin. With regards sa kung fistula ba siya, hindi natin masasabi. Okay, nakailangan ipacheck nyo yan kung talagang may duda kayo. Pero sa pigsa kasi, ang pinakamagandang ilagay, yung mga anti-inflammatory. Ibig sabihin, para mabawasan yung pamamaga at mapabilis yung paggaling. Commonly, sa mga traditional medicine, nilalagyan niya ng mga gumamela. Lately, nakita nila na yung gumamela ay mataas pala yung mga antioxidant, mga vitamins like vitamin C, vitamin E. Basta malalaway. Pwede nyo itapal sa ano yan, sa inyong mga pigsa, no? And hayaan nyo lang na ano, pwede nyo lagyan ng hot compress. Pag masyado makirot, pwede cold compress. O ice, yung palibot ng pigsa. Pwede mo lagyan ng ice yan sa palibot pag sobra yung pananakit niya. Pero never ninyong siya ay pipisain o yung i-pepersahin. Ituloy nyo lang yung pag-take ng vitamin C. Kasi alam mo, minsan, ang pigsa is our body's way of getting rid of those excess protina sa katawan. Alam mo, nangyayari yan kapag mahilig ka kumain ng maprotina na hindi na po proseso ng katawan. May isang klase din naman yung pagkakaroon ng infection sa skin natin na pwede mag-cause ng boils. So, maraming dahilan. Pero sa naturopathic point of view, ang pigsa ay pagtatanggal ng katawan. Yes.
2: Detox. Pag-detox ng
1: katawan. Parang natural detox. Kaya minsan may mga nagtitake halimbawa ng isang supplement. Tapos, eventually, after 1 month,
2: nagkakaroon
1: ng pigsa. Past, lumalabas doon. So, it's our body's way of
2: defensive mechanism.
1: Yes. So, kaya, ang pigsa kasi hindi mo pwedeng parasahin yan. May panahon yan. At least, mga up to 7 days bago totally siya mawala ng tutuyan. Ang kailangan niyong iwasan na infect siya lang lalo.
2: Ang pinaka ano, okay lang yung naka ano, yung nakalihaya na pigsa kasi mas mabilis yung ano, yung nakataob, yung nasa ilalim, yun ang matagal. Ang pinaka, ako kasi nagkapigsa kami dati kasi mahilig kasi kumain, kasi taga-kate kami ng baboy, mahilig kumain ng karne dati. Eh, nagkapigsa. Eh, ang ginawa ng tatay ko, kasi may alam siya ng ano, ng home remedies, para mabilis mahinog, is hot compress. Hot compress ninyo. Yung tamang, kasi natural mainit kapag ka nakatihaya, kailangan yung kaya lang para mabilis mahinog. At kapag ka nahinog, yan ay kusang puputok at lalabas yung nanaw.
1: Oo. So, walang panahon na ginagawa dyan, dinatira ng bote. Pero hindi yun advisable.
2: Baka magkukos ng infection.
1: Yes.
0: Irritation and infection.
1: Sayaan nyo lang siya na mamature at kaya nga nagkakaroon ng inflammation yan because our body is working, the immune system is working. Kain lang kayo ng mga high vitamin C foods. Gawin mo, doblin mo yung Santon Plus Gold mo.
2: Yes.
1: Gawin mo siyang 2 capsules sa umaga, sa tanghali, 2 capsules sa gabi, 2 capsules. Then 3 times a day naman yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day. One of the best din na nasubukan namin, yung soft gel capsule natin na Premium D3, butasin mo yun at ipahid mo sa palibot ng pigsa.
2: Yes. Anti-inflammatory yun eh.
1: Yes. Bukod pa sa iniinom natin, ipahid mo rin sa palibot.
0: Yun oh. So, mga nakakabahin natin dyan ha. Nakakaranas ng pigsa. O, laging tinutubuan ng pigsa. Ayan. Kasi yung iba, dok, halos ano eh. halos taon-taon or buwan-buwan eh nagkakaroon ng pigsa.
1: Pinakamahirap na pigsa sa singit.
0: Yun na nga. Mm-hmm. No? Hindi mo alam kung anong
2: yeah, position mo. Yung pigsa yung pigsa eh. Kung doon sa pinakasulok-sulok,
1: doon siya mahilig.
2: Sa puwita, mm-hmm. doon sa kilikili, sa singit, naku po.
0: Masakit ano. Mm-hmm. O yun ha. Sa mga kababayan natin na merong pigsa, huwag niyong laging kinukot-kot, mm-hmm. laging kung ano-anong ginagawa niyo kasi baka ma-irritate at ma-infection pa, ha? Mm-hmm. Dok, another inquiry, Dok. Lagi po sumasakit ang likod ng mata ko. At masakit din po mula dun sa braceletan o dun sa wrist bago magsiko. Mm-hmm. Hanggang sa bago magsiko sa kanang bahagi ng kamay ko. Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po.
1: Ayan. Unahin natin yung sa mata. Mm-hmm. May problema ba sa mata yung nananakit? Mm-hmm. Sa mata,
0: masakit yung likod ng mata daw.
1: Sumasakit. Likod ng mata.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Pag sumasakit ang likod ng mata, yun yung feeling mo, ibig sabihin sobra po yung stress ng eye.
2: Yes. Baka nababad ka ng panood.
1: Mm-hmm. Pag kasi masyadong mataas ang pressure ng mata natin, yun yung feeling mo, parang mm-hmm. sasabo, parang masakit. So, kailangan mo ng rest. Ngayon, mm-hmm. kung hypertensive kayo, isa rin yun sa pwedeng dahilan. Pag may problema kasi sa circulation, yung mata natin, matindi yung pressure niya. So, pag matindi yung stress, dahil masyadong matagal kayo sa pagtitig sa mga gadget,
0: mm-hmm.
1: Masakit din yung mata dito, yun, sa palibot ng mata natin.
0: Tama
1: daw. Ang tawag doon is tension headache. Mm-hmm. Yun ang nangyayari yun. So, pag ganun, kailangan mo ng pahinga. Mm-hmm. Ano? And also, may mga supplement naman, especially sa Yes to Health, na pwede makatulong sa integrity ng eye natin, yung mm-hmm. Vision X Plus.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanging purpose kasi ng Vision X is protection, prevention
0: mm-hmm.
1: ng possible degeneration ng ating mga macula, ng ating mga retina.
0: Mm-hmm.
1: So, you can start taking Vision X. Mm-hmm. Kahit na 1 cups to 2 times a day lang, together with other vitamins or Santon Plus Gold, pwede nyo i-take.
0: Mm-hmm.
2: Also, pwede din kayo maglagay ng towel na basa. Ilagay po ninyo sa inyong mata.
1: Cold patch,
2: yes.
1: Oo, cold patch.
2: Pwede din yung lagyan ng pipino o malamig din yun sa mata. Pero, dapat, kailangan din yung stress causes. Huwag na masyado magbabad. Ganun talaga yun kapag sobrang babad sa
1: ang tawag niyan is, meron daw tayong threshold na kapag naramdaman mo na you need to stop. Walang gamot na makakapantay sa
2: pagpapahinga.
0: Mm-hmm. Oo. Yung how about dun sa sa wrist. Minsan yung sumasakit yung wrist area hanggang dito sa may siko banda.
1: Oo.
0: Pagka merong naiipit na mga nerves diyan.
1: Musculoskeletal ang kailangan, halimbawa, ang trabaho mo ay always yung mga nasa office, develop condition yung
0: carpal tunnel.
1: Kasi nga kagagalaw ng mouse
0: mm-hmm.
1: tapos hindi nagmo-move yung ibang muscle nila mm-hmm. so nagkakaroon ng carpal tunnel. So ang pinaka the best yan talaga therapy
0: mm-hmm.
1: and also yung mga B complex vitamins mm-hmm. then water therapy yung alam mo may ganyan ka na sa gabi bago ka matulog ibabad mo ngayon
0: sa
1: water mm-hmm. na hindi nakakapasok pero mainit siya
0: mm-hmm.
1: para ma-relax yung mga muscle na nandoon even yung mga nerve kasi mga litid pag yan namaga,
0: mm-hmm.
1: yun ang mahirap.
0: O, mm-hmm.
1: Kaya, pwede kang magkaroon ng tendinitis o mm-hmm. pwede kang magkaroon yung tennis elbow na tinatawag mm-hmm. dito yun eh.
2: Sobrang sakit. So,
1: itong muscle na to dito sa may gilid mm-hmm. ng braso natin mula siko pababa, yan. Pag yan na tinitherapy, naku talaga, ang masarap na masakit. Hindi mo kayo tindihan. Oo. Kung malapit kayo sa Yes to Health, abangan nyo si Dr. Mendel. Nako, eksperto sila sa mga ganyan mga problema na may kinalaman sa musculoskeletal.
0: Mm-hmm. Yun. Hello, Dok. May nagpahabol ng katanungan. Tinubuan po ako ng shingles. Ano po ang masasabi nyo dito? Solomon Orbon ng Valenzuela City.
1: Ang shingles po ay kung nung bata pa kayo ay hindi kayo nagkaroon ng chickenpox.
0: Mm-hmm.
1: Pag lumaki na kayo at bumalik

0: mm-hmm. na i-post nila ano about shingles. Mm-hmm. Yung for example, ikaw bata ka pa before, mm-hmm. nagkaroon ka din ng chicken pox. Mm-hmm. Meron ding possibility na magkaroon ka ng shingles.
1: Yes.
0: Pag na-compromise ang immune system mo.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung ano doon, kumbaga yun yung ano doon dahilan dahil bumaba or bumagsak na gusto yung ano mo immune mm-hmm. system. Tatamaan ka ng shingles.
2: Baka siguro ang problema kasi palagi siguro po yan sa lumot kasi sa ano, nag-duty to sa ano.
3: Sa isa rin ang ano, sweets, mm-hmm. yung mga sweets.
1: Yes, mga mm-hmm. sweets.
3: Yung paggamit ng mga sweets can activate yung mga dormant sa katawan natin. Yeah, no. mga virus. Mm-hmm. O, nandyan lang yan, mga opportunistic yan. Pag humina yung depensa,
2: saka kumikilos. Iwas muna kayo sa itlog. Mm-hmm. Sir Solomon, ha, kapag ka merong ano, may shingles, iwas mm-hmm. sa itlog and also yung manok na mm-hmm. especially yung hindi native na manok. And yung premium D3, kapag bibigyan po kayo ng doktor po ninyo ng ano, antibiotic, isabay niyo antiviral na mga ano, na mga ano gamot. Mm-hmm. Sabay niyo yung premium D3 and also yung ano, Santon Plus Gold po natin.
0: So yung BCO doon, ano yun, malakas yun siya na antiviral.
3: Yeah. Yung BCO pwede mo i-direct yun doon sa shingles.
2: Shingles, yes,
3: mm-hmm. pwede yan anti-inflammatory din po 'yun.
0: Ang sakit pa lang yung shingles na yan. Hindi mo maintindihan yung HAPD.
3: Kasi yung pinaka-target niyan doon sa ano natin, yung mga nerve endings natin. Mm-hmm.
2: Doon sa mga dulo.
3: Dulo ng mga, yung mga pinaka, di ba, pag kukurutin ka ng picture mo. Pag gusto ng picture mo,
2: yung masakit pino, talaga.
3: Pino. Yun yung tinatamaan ng shingles. Kaya talagang sobrang HAPD ng pakiramdam.
0: Yan ha. So, pwedeng gawin, pa-check up para maresetahan ng mga antibiotics na narapat sa inyo and then i-complement mo yung mga supplementation natin.
3: Ang mga pwede mong i-complement sa mga antibiotic treatment mo, kumain ka ng mga garlic, onion, yung mga may high sulfuric compounds ng mga gulay kasi nga hindi siya directly tatamaan yung mga virus or bacteria. Ang gagawin niya is it will help your immune system. Mm-hmm. Kasi yun naman ang ginagawa talaga ng katulad ng Santon Plus Gold. Bakit siya nakakatulong sa mga infected? Hindi siya yung direct pumapatay sa infection. Mm-hmm. Ang ginagawa niya, doon siya tumatama as support doon sa ating immune system para magbibigay ng favorable condition sa inyong katawan to fight faster than hindi ka gumagamit ng mga nutritional support. Oh, ganun po yun ha. Kaya pag sinasabi natin na ang Santon Plus Gold ay nakatutulong sa may infection, ang ibig sabihin po nun, it's a nutritional reinforcement sa ating sariling depensa ng katawan.
0: Yun. Dok, ito, pahabol pa na last na katanungan. Yung malunggay seeds po ba, ano ang process para magkaroon ng oil? Yung oil niya, pwede po ba ihalo sa crushed garlic para inumin at kainin?
3: Magandang tanong yan. Ganito po yung gagawin nyo. Sa India, ang ginagawa nila sa fresh seed, apat na seed lang every day ang iyong kakainin.
2: Maximum na yon.
3: Yun ang recommended nila, apat na seed. Huwag masyadong sobrahan. Ano? So, pwede mong nguyain or pwede mong roast. Pag sa oil naman, ang gagawin mo, parang yung cold extraction, i-chop mo yung, i-press mo yung seed at ilagay mo sa medium. For example, virgin coconut oil, ibabad mo dun so that you can extract it. Okay? Yun yung way. Or iboboil mo siya to the point na lalabas yung oil.
2: Oil niya.
3: Oo. Kasi mayroong special technique na ginagamit sa pag-extract ng oil niyan eh. Pero yung mga cold extraction, simple lang yun. Ibababad mo lang sa salangis ng nyog or sa anything na pwede mag-extract ng kanyang oil.
2: Benefits, yeah.
3: Oo. Ngayon, yung sa atin naman yung premium D3, we are using a standardized extraction technique na ginagamit for health food or supplementation. Kaya, kumbaga, masisigurado natin na yung purity, yung potency ay nandoon. Oo. Pero if you want, alam mo, ang ganda niyan, yung pag kumain ka ng moringa seeds, uminom ka ng tubig, at lasa ng tubig, ang tamis. Kaya ginagamit siya talaga for cholesterol. Yes. Ginagamit siya din for chan, pag may problema sa chan. Ginagamit sa mga may problema sa sugar. So, ang daming kayang i-contribute ng moringa seed oil sa ating katawan.
0: Yun, no? Sa mga kabayan natin na gustong sumubok ng mga pamaraan kung paano natin maintik ang parts ng malunggay.
3: Kaya yung ano, mga Ilocano na mahiling sila sa bunga, ipagpatuloy niyo yan kahit hindi kayo Ilocano.
2: Masarap, maggataan mo yan, tapos may gabi, tapos malapot-lapot, pag ganun mo, ay, naku, mapapadami kayo ng kanin.
0: Okay, mga partner. Dahil napakabilis ng oras natin, pangmanhin sa mga hindi na

0: sagot ng mga katanungan, ha? Sa mga susunod na kabanata natin, ating pong sasagutin na yung pong mga inquiries. Mga partner, baka ipahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, ha? Huwag po kayong magsawa. At kung hindi man kayo nagulay ng malunggay, subukan na po ninyo. Simulan ninyo kumain ngayon ng malunggay sapagkat ito po ay superfood, mura, and of course, kaya pong ma-avail nating lahat. And of course, dun sa bansa hindi, at pwede po kayong gusto po ninyo makuha ng benepisyo, Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee araw-araw, meron po yung mga malunggay extract. And also, dagdag nyo na din ang ating vitamin C, ang Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi pong makaiwas sa karamdaman. Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness.
2: And paalam na tayo. Sabi nga nila sa isang kasabihan, pahalagahan ang kalusugan dahil ito ang nangunguna sa lahat. Kaya nga sabi, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat, Doc Algie po itong mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos and opinions and mga secrets na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa, ganyan din sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, ito pa yung likod, Doc Michelle Hinas, yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayod yun lang akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Hala, happy na akong duty. Pero ang saon man ni, wala akong ikagasto.
5: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adito.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw na kay Kunimo.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gilingaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
10: Boris!
11: Unya ka ron! Pahilag-hilag ka!
2: X-Rated.

0: Exciting!
1: Main hapon, mga katrop. Pumunta na anad-ani uli. Main hapon, mga katrop. Welcome po sa programang X-Rated. In behalf po sa ato ang Babes Arena, ako po ang inyong makaubang karong hapuna, ang inyong Disney Princess Bisaya version. Alaoy! Madumog ninyo nga ito ang programa karong gabi una sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. O karong hapuna, mga katropa, o sa nasab ka istorya, ang ato ang pagasaluhan. O nang andam-andam gin ang mga katropa nato din ha, ang anay mga isyo ha. Okay. Unsaon na lang, o ikaw akong gipadunggan-dunggan, ani Ron. Pero bitaw, ang ato ang programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligon sa ato ang immune system. Should you have any concerns, should you have any problems with your health right now, syempre medyo dili na yun okay ang ato ang kalibutan karon. Medyo uso na yun ang kalintura, ang sipon, o pasintabi po sa mga nagakaon karon. Pang ampingi gina ninyo inyo ang immune system kay lisod na kung wala mo'y buhaton, mas may pag ang imuhang relasyon ang mo give up kaysa ang imuhang kalawasan. Pampaligon sa immune system, panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mga katropa, di na ko maglangay pa. Kabalo ko nga nagpaabot na gid mo. Once again, in behalf po sa tuang Babe Zabrina nga na ay importante ka nga gilakaw. Ako usang yung makauban hangtod alas tres sa hapon. Hangtod alas tres sa hapon, kita karong hapuna. Para sa mga katropa na ito, ginaminaw karon, pwede mo nga mumessage sa mua sa 0945-443-5869. Again, alas naman. Oh. Ah, wala pa di ay. Oh, sorry naman. Wala man ko kabalo. Relax lang. Kalma lang. Bitaw oy 0945-443-5869 ang ato ang numero na pwede ninyong i-reach out karong hapuna pag muhatag mo og tambag unya taud-taud sa after sa ato ang drama nga gipaluyuhan sa mga artista nga hawd kaayong mudala sa inyuhang kinabuhi. Live usapin na sa Facebook karong hapuna, mga katropa. Pwede mo nga mag-comment. Paliwag po ko, pa-follow po, niya pa-like o niya pa-share na lang po. XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Davao Katropa Digital and sa XFM Bukidnon News Entertainment. And ingon man sa mga official Facebook pages po sa XFM sa Visayas and sa Mindanao. Kita pala yun sa unahan. Ako sa among tagaan, huwag ka nang nindot kayo nga awit, mga katropa. Ikabalo ko nga, ang uban sa inyo hakarong gaduka na. Nga nung magduka man dyan, basta ingon arong orasa ba? Na wala gid ko kabalo nga nung magduka. Pero normal gid na sa ingon arong orasa nga magduka gid tabi na anad dyan kong bibi ay sorry kayo. Magduka gid ka ingon arong orasa, labi na kung ka nang kapoy ka imuhang trabaho, yes, magduka gid ka. Uban ni po sa imong pagduka karong hapon na pag-inom og Santon Plus Gold, ang ato ang kape nga nindot kayo kay tungod sa kape na makatambal pa sa imong mga balatian. Aduna pod kini siya glutathione and collagen, makahatag kini siya og kanang katinawan sa imuhang panit nga wa gid Ginoo kog iunsan man atong pamanit ani oy. O kung maggasto-gasto ka og mga mahalon kay nga mga gluta nga ipang-inject pa sa imong kalawasan, why not magkape ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix. It has a glutathione and collagen. No need na ka nga magbayad og mga expensive nga pampaputi. Tungod kay kini ato ang kape, magpahayag na kini sa imuhang pamanit. Ang atong oras alas 11. Unsa naman in taon ni naanad man tagpanggabi ani? alas 1:53 na po sa hapon. Ubanin ninyo karong hapuna. For the meantime, mga inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po paghuman po sa pipila ka mga awit. Ato nang sugdan ang istorya sa mga cheater karong hapuna sa programang X-Rated.

0: oras, alas 2 sa hapon.
1: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban nako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Agar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban,
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gimingon kay kunin mo.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gimingon na ni mo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
8: Pero diba, give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
9: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw nga.
2: X-Rated.
7: Maris.
11: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa X-Rated.

0: Cinderella. Tawag ako sa ngalang Eden. 29 anyos. Taga Kidapawan. Kini ako ang problema karon. May tungod kini sa kuang bana. Nga grabe kabisyoso. Aron inyong masabtan ang tanan. Sugdan ko ang akong istorya.
1: Bisag unsaon! Bisag mo nigar ka pa, nga wa ka mababahi, Devon. Pero mugawas ang ilang kamatuuran, nga hangtod karon, nagbinuang nasabkan sa ato kaminyon!
2: Mataka mo lang kagtabian yung babaw,
1: di kay una lang ni nahitabo. Mayalang kayong mutago ron. Maong ang mga ngan nga nasa imong cellphone. Halos mga lalaki. Pero di ay, mga babae to ni mo. Pero imo lang isave og lalaki ang pangan.
2: Ay sos ni mo.
1: Ay kay kamo dili itong mga message. Aron, wa ko'y mabasahan.
2: Ay, pulos ang ikaduda, oy.
1: Pantay ka lang bitaw. Masakpan ganit ka. Autan awa lang unya.

0: tumbang ba? Tumbang dali ko. Gakusun na ako ba? Anong makatuog tagtarong?
1: Saba? Wa para ba ko maul-iha?
0: Nagpinutan ang gani mong baan na ako. Wala naman yung magbisyo. Promise pa.
1: Hilom di haoy. Katuog na.
0: Sige na ba? Ganahan ba kay Koron? Nanginit ang akong lawas.
1: Aw, oh, nanginit ka? Kaligo og dunay ice. Aron mabugnawa na.

0: Wala naman kung makakitaan na niya nga doon na sa chicks. Magbinutaan naman na.
1: Ikaw ba? Laban kayo ka, uy?
0: Eh, siya, laban ba, uy? Kita ba yung unang amiga, ha? Wa pa mo namin yun ni Devon. Miga na ta. Mong anak yung kulaban ni mo.
1: Bantay lagi.
0: Wa na lagi na magbinuang ngayon mong bana ni mo. Aw ka na lang yung iyang pagkalambing, kanang lambi-lambi sa chicks ba? Anong pariparaig. Mau kayo, may kayo mo mubulati. Kanang, maurang yun ako na obserbaran. Aw, ikaw kailan, manggiyog ka sa imong bana. Pero kuto, bro, na di, ha? Wa na magbinuang imong bana ni mo, uy.
1: Aw, lagi. Kay ikaw manggiyod ang makakita niya, Permi. Kay kauban, good mo sa trabaho. Ay, Carlo, bantahig yun ang imong amigo, ha?

0: Hatagila na og chance ang imong bana. Basin pa di akong nagbinutan na yun na. Pero, hoy, ay lang yung kumpiyansa. Panid ilang sabgyod ang iyang mga lihok.
1: Oma,

0: Sige. O kaya ginagmayo ang akong cellphone diha, labi na ang messenger. Talawag na ba yung mga messages sa babae diha?
1: Aw, ginilit naman nimo.
0: Ay, narasab ka, Ana, ha? Day, hindi may gagamutuol ako, eh. Nagbinot ang naglagin imong bana. Promise.
1: Pantay lagi?

0: kayo na ba? Malulutas kwarto, okay? Natuog ng mga bata.
1: Una lang dito. Tiwason sa ninakugtanaw ang short drama sa EI.
0: Dali na ba? Duwante katok.

0: 못하게 내고 싸워. 애들아,
1: 애들아,

0: Cinderella. Nalipay gid ko sa gipakita nga pag-usab sa ko ang bana. Wala na gyud mga senyales pa nga nagpakabuang pa siya sa lain. Hangtod sa mga nanglabay nga mga adlaw. Matingala ko, Cinderella. Kay gabi na kayo siya muuli sa amua.
1: Overtime?
2: Di ba may chat ko nimo? Di pa overtime ko, bisag imo pa pangutan ang to, Scarlo. Asa siya, nag-overtime man.
1: Tawagan ako, Scarlo.
2: Ah, sige, tawagi.
1: Ah, sige, Carlo. Bye.
2: Oh, unsa na?
1: Lagi, nag-overtime ka. Ah, sige na. Pag-ilis na sa imong sinina, aron makakaon ka na.
2: Busog naman ko, day. Nagkaon may dito sa kantin. Mag-ilis na lang ko.
1: Ah, sige. Sige.

na inano kitaw na nga kumbana. Tungod na sa kapoy sa iyong trabaho. Defon, sorry ha nga. Usahay, nagduda ko nimo. Pero dili lang yun ako kalikayan usahay nga magduda ko. Pero salamat sa imong gipakita nga wa na gid ka magbinuang. Gidukat naman sab ko, matuog na ko.

0: Tuan Ako.
1: Ah, sige. Amping.
0: Sige. Ah, onyat deh ba. Madugay ko ha ke. Pa-overtime mo na sab ko.
1: Sige, Devon.
0: Mga alas 10 siguro ko makauli ni gabi eh.
1: Sige.
0: Pwede sabi mo i-chat si Carlo. Mag-overtime man sab to.
1: Oh, lagi. Lakaw na. Kay basing maliit ka pa.
0: Bye. Love you.

0: Ma, palihog di kong tanaw-tanaw na sa bahay, ha? Asa sa mga bata ba? Kay mulakaw ko. Mag-grocery lang good ko.
1: Oh, sige.
0: Mauli ako dayon, ma. After nako o grocery. Dili ra man noon dagan ang akong i-grocery. Napa may stock. Naalang ko'y paliton nga. Wa na sa kusina.
1: Oh, sige, anak.
0: Unya na lang kumulaw sa bay. Ako lang ihapit ni Divon ang akong ipamalit na pagkaon. Alas 6 naman sa gabi eh. Mayon eh, aron makakaon siya. Una kumuli. Lawas lang ko sa iyong trabahoan.

0: Carlo, asa dai si Devon?
1: Ha? Hala, kuan ka nang...
0: Ganina ra ko nang utana ni mo, ha? Pero, wagit ka makatubag.
1: Bahala lang ni, oy. Isulti lang ganina ko ni Monty Nood.
0: Ha?
1: Bito, wa man mag-overtime si Devon ron.
0: Unsa?
1: Wa man siya mo dayo nag-overtime ron. Gisaltihan lang ko niya nga kung mong utana ka, patando lang.
0: Kun mauna... Asa? Asa si Karun?
1: Eden, nako'y isulti ni mo nga lugar pero ayaw biya yung taong nagsaba, ha? Nga ako'y nagsulti.
0: Ayaw na pagdahil sulti, diha. Asa si Arun Carlo?

0: Sir. Yaran tawel nga inyong girequest, Sir.
1: Ayaw yung sapat doon, ha?
2: Eh, ang baby.
1: Animal ka, Devon!
2: Oh! Ito niya!
1: Kinsa ka ni imong kuyog, ha? Pasod ako! Pasod lang ko!
2: Oh, Eden! Oh. Eden!
1: Na kay kuyog na babae din, eh!
2: Oh!
1: Animal ka, babayana ka! Buang ka!
2: Eden! Eden!
1: Mga animal mo!
2: Eden!
1: Mga baboy mo!
2: Eden! Eden! Eden! Eden! Eden! Eden! Eden!
3: Kinigunsa, Demi! Wamig gibuhat na dutan! Nadi kay nakita nga nagunsa, me, ha?
1: Animal ka! Wataod kayo nakita nga nag-ismiring hoy mo! Pero kay asa mo na yung napadong! Gagkamura mang duha ining kwarto, ha?
2: Eden! Eden! Mamauli ta! Mamauli ta sa to!
1: Animal ka, Devon! Abi na kung nagbinutaan ka na! Ah!
2: Ay!
1: Sinipak ka!
2: Ay!
4: Human adto, Cinderella. Miresign si Devon sa trabaho. Ug nagsige na lang siyang pangayog pasaylo sa kuha. Naana lang siya sa amuang tindahan. Namaligya siya kay aron kuno. Dili na siya matintal sa gawas. Ako unang ta siyang gibuwagan, Cinderella, pero dili gid siya mupahawa. Ug nagsige na lang siyang pangayog pasaylo. Pero wala gid ko may pasaylo niya. Dili na ko siya kaya tinggan. Ug ang ako mga pangutana mao kini. Angay ba nga ako nalang siyang pasayloon? O di kahatagan jud og laing chance? Angay pa ba ko nga mutuo sa iyang mga lami kayo nga istorya? Kay para na ako, Cinderella. Once a cheater, always a cheater. Angay ba nga buwagan na lang nako siya sa hingpit? Palihog tambagiin tahon ko. Para sa X-rated.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din.

0: atong nasaksihan ang istorya kaganina sa tuang letter sender na si Eden. Kung asang iyahang problema ang iyahang partner na cheater, sa tanang cheater. Ay naku mga katropa, ang atong oras alas 2:43 na sa kahaponon. Mutuo ba ka ng mga imunani nga istorya nga kanang cheater daw, forever cheater yun daw na? Dili lang yung magsaba. Pero nating mga ebidensya nga nakalap. Again mga katropa, para po sa inyong mga reaksyon karong gabi una hapon. Awa na ano do gabi. Pwede ko ninyong tawagan sa 0945-443-5869. Akong balikon mga katropa ha, 0945-443-5869. Once again, in behalf po ni Babe Zabrina, ngayon yung dapat kauban sa programang X-Rated. Ako po, for the meantime, ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Ihapit raman ta ko diri. Okay, na ako'y gilakaw na. Nilingkod na ko. Atong tubago ng ato ang katropa nga naakaroon sa linya. Mayong hapon!
1: Hello? Labi, mayong hapon, Bibi.
0: Mayong hapon, Bikin sa Nipalihog.
1: Sabi na din, Bibi.
0: Ay, mayong gabi, Edi, ha? B, unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender na si Eden?
1: Sa ko, ano, Bibi, si Lina?
0: Mayong hapon, di ay. Ha? Mayong hapon, ulo kong giingon. Nawala si Kuan, si Leonard. O, tawag balik, Leonard, ha? Awan. Na mayong gabi na noon ko. Sorry kayo, ha? Naanad lagi, upang gabi lagi. Mayong hapon, once again, 0945-443-5869. Ang ato ang programa nga pwede ninyong tawagan once again sa ato ang X-Rated. Hello, nabit ko ng kaingon. Hello, mayong hapon.
1: Hello, Mimi.
0: Leonard, ikaw ni?
1: Si Leonard.
0: Ay, naputol mong kaganina. Mayong hapon, unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karong hapon na?
1: Paano mo, anin mo idino akong katambag? Kanang kon, manggod, kanang siguro, dito sa palingon nga nilaban ka sa mga cheater kuan, pero kung decision kung bugat ng guna, so pwede namang huna-huna o nunahang kuan ang maapiktuhan ba o mahimong resulta ko. Pwede ganun pa makibulag kaya kung kontro ang mga bata, manggod. Kung low ipod sila kaya magdako sila like broken family.
0: So,
1: pero kung kuan, kung kadaghanan na niya buhata, kuan, decision pero kuan, timbang-timbang una kung sa'yo mga maapiktuhan. Kay kuan manggod, siguro basin kuan, kanang ang cheater, kuan manggod kanang basta kinaiyan na gid niya nga mangsit ng chat gina siya, pero kung kuan wala ba siya pwede pang ma-fix kanang tagaan mo chance kung doon na pa kay love sa iya ha ganong ato mang iko na tong pride, so para sa kuha kanang kuan tagaan na another chance kaya ba siya gina ba siya may bagbaw na gina, pero kung kuan kung style gina niya nga magpaluilo o yun na kanang mangsit gihapon, imo na ng decision ako na. God bless imo, pero kuan, huna-huna ako na ang matag decision nga nung pagkain mo kay maapiktuhan mo ng mga bata. Kadalami, salamat din.
0: Salamat, Leonard. Ang pingdi ha. Ala no, halagyod oy. Ako dili ko oyon alang cheating biha. Magbibi na lang gito, sorry. Dili ko yun, ana mga cheating kasi tinuod lang sa pagkabalumungod na ako. Kapag katagaan mo siya og chance, kani pa lang ha, kani inyuhan ni siyang timan ang mga katropa ha. Gikan ni siya sa biktima. Kwan, kaning pag once mag-cheat ang imong partner sa imuha og kaosa, dapat daw dili na sila ginatagaan og chance. Nga ano man, o, nga nung dili naman tagaan. Kaya kung tagaan pa na nimo siya og another chance or ikatulo, ikaupat ba nga chance, ikaw ang naga-action, nagatudlo sa iyaha nga magsalig, nga pag makasala dahil siya sa imuha, pwede ra di ay nimo siya, or pwede ra dahil siya mangay og pasaylo, kay kabalo siya nga imo gihapon siyang dawaton. Ikaw ra po ang magbutang sa iyaha anang sitwasyon nga maanad siya, nga ay okay ra di ay nga makasala ko kay kanang pasayloon man gihapon ko niya, kay love man ko niya, kay di man siya gusto nga mabungkag ang among pamilya. In the first place, ikaw ang naghimo ana nganong mabungkag imong pamilya, nganong sa amo ani mo i-blame? Na naglagot siya ko ang mga ingon ana ba? Pero ang saan taman na ang magiting mga katropa nga, ang ilahag yun is, dili sila gusto bito nga mabungkag ilahang pamilya. Mao nang nasabtan po na ako nga maghatag yun na sila og chance. But again, dili siya dapat ingon na anak, kabalo mo kung nga love ni mo, kabalo mo kung nga nagtuyok imong kalibutan sa iyaha. Pero again, tama na yung ako yung nagkamali. Tama na ba? Tama na to siya ha. Ayaw na ninyo sundugan ako ang mistakes way back nga nahihatag ko kapila ka chance, kapila pod ko niya nga kanang gikuan. Kapila pod ko niya nga gibinuangan. Kapila pod siya nag-explain sa ko ingon ana. Ang ending ana, ikaw ang mahurot. Ba, ikaw ang mahurot, ikaw ang maghatag og pasensya, baliktaron pagid ka ana nga ikaw ang naay problema og dili siya. Sorry po sa mga naigo ha. Pero kung ikaw o sa haka cheater karon nga namino sa to ang programang X-rated, ayulog ka suko sa ko, basig imo akong dumtan ha. Kamatuura na ako ang ginapagawa sa inyo ha, diha B. Dili man na siya tumutupo lang. Dili man na siya himo-himo lang na istorya. It has been proven and testified na yun anagin ang mga ginabuhat sa mga cheaters. Pag dili kanila kaya nga i-manipulate, baliktaron kanila sa sitwasyon na ikaw ang makasasala o ikaw ang ugsiya ang biktima. Ikaw ang dahilan nga nung nagkabuwag mo. Kapag ka mag-cheat gani yung partner sa primero pa lang sa inyong relasyon, hawa na diha. Di na mo manawag? Ganahan gigo nga manawag buro. Sige, dipensa ipan na ninyo yung mga cheater kay. Magwaras gud po ron. Ay nako. 0945-443-5869 ang ato ang numero na pwede ninyong tawagan karong hapon na para po sa programang X-Rated. Once again, in behalf po sa inyohang babe Sabrina, ako lang o sa inyong makauban hangtod alas tres karong hapon na. Pwede mo nga mo tawag ha? Ako ang tambag-anak niya, Cinderella. Biyaan gid na niya kay mahurot ragid gihapon siya. Kana o hurot po imong pasensya, hurot imong kwarta. Siyempre, ga-expect ka nga nagtarong na imuhang partner. Dili lang niya siya para sa mga kalalakihan ha, para po niya sa mga kababaihan. Pero majority mga sa mga cheaters nga how kay magmanipulate mga kalalakihan. Ay abo. Wala man ko i-mention nga pangalan ninyo, niingon dai kong cheater mo diha. Nanong guilty man kay ni mga technical department nga. Wala man ko i-ingon nga kamo, cheater dai ka. Wala man ko nag-ingon nga tanang lalaki. Uba, uy, dodo, wala na, diribi, oh, nanay na guilty. Kani, last day na ako ni. Kasagaran gyud sa mga hilig kayo magmanipulate. Singon anang ang sitwasyon, mga lalaki gyud. Pero dili tanan biha, dili tanang lalaki ingon ana. Oh, nay mga lalaki nga rare lang pud na ninyo sila makita. Siguro sa napulo kalaki, duha or tulo ka buok ang tarong diha. Gihapon sa nato pero tong laki gani diri kay para sure jud ba. 1 2 3 4. Four among four ba tong laki diri? Out of 10, upat ray tarong. Atong panganlan? Panganlan na to. Yeah. Number 1, si Marso. Number 2, si Jao Pagutayaw. Number 3, si Papi Dave. Number 4, kay si Katropang Jonathan. Ano mo yun, ana ba? Bitaw, no? Rare lang din mo makita og laki nga tarungon mo, nga dili mo binuangan. Ayaw mo si Miss School ba? Tawag ritso kay para makadungon po sila sa inyohang side. Again, wala na akong ingon na tibuok lalaki ha, ang mga cheater. Dili tanan laki. Kani pong mga babae, wala po ko nag-ingon og tanan pero rare lang po. Kani mga babae, how po din sila mo manipulate og sitwasyon. Hi, maayong hapon! Hello, maayong hapon. Gusto ka si Muradjo. Maayong hapon.
2: Maayong hapon, Bibi.
0: Maayong hapon po. Kinsa ni?
2: Si Pedro ni, Bibi. Sabay na bista karkar, Bibi.
0: Uy, may gabi. Maayong hapon, diha. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender na si Eden karong hapon na?
2: Ako ang ikatambag lang niya. Nung, ilandahan na good. Diligun sa mga, dinuligun sa mga palabi. Kaya kung ang traitor man good, mabot ang panahon nga, gabahan lang sila, mahurot ilang bulsa, mabuslot pag yun, hasta ilang parta.
0: Na.
2: Oh, mahurot yun na, be, ako ikatambag sa mga mag-cheat. Kanang unang-unahon po ninyo nga, nagtubod ang inyong bulsa, kaysa mabuslot na.
0: Na.
2: Ako na, be, thank you, din salamat, be.
0: Mayong hapon, be. Thank you, kaayo, bitaw. Kamudiha, oh. Kaya mga namino din ha, akar. Oh, ako suko, jugo ni mga cheater ba? Sorry mo, ha? Najug ko yung mga pinaghuhugutan. Oh, nasakpan na kanin mo, be. Wala namin gibuhat, diri. Wala namin gibuhat, oh. Wala gid, bread jud si Bibi, huy. Good. Wala mong may gibuhat din hi, ah. Kuha naman, nakitaan ba din mo, di ba? Naa sa part sa drama, niingon siya nga, oh, naraman may disasulod, kita din minimo, nag-smearing, smearing king-king alibang-bang. Wala mang good. Wala na, naraman gabi din sa sulod. Kamura mong duha, hello, nag-unsa din mo di ha. Na. Kain dyan ko masukugid ba ya kay magwaras yun ko. Pero bitaw, oh, kasagaran diha ka na nasakpan na bitaw ni mo, niya mo din ay gihapon na, wala mo may gibuhat. Okay naman, good. Nagkuyog naman gabi si mong bana, nagkuyog naman gabi si mong asawa. Tapos pag musulti sa tinuod, may ingon na yun na nga. Sana magudin ni mo. Kaya kung itagaan pa kunin mo og daghang time, dili na ako matintal sa lain mo. Nang dili na lang ko sa mong tindahan, o maninda na lang ko dali para dili na lang ko matintal. Ay! Kuya, excuse me, kuya. Kung gusto ko nyo mo nga maging loyal ka sa imong asawa, maskin pag i-expose ka rin ha sa daghang kang babae sa kalibutan, o paadtuong ka sa tibuok, pito ka kontinente sa tibuok kalibutan, no, oh, da. Paadtuong ka rin ha, o yung i-expose ka sa daghang kang babae, o ka ng loyal gid ka, dili gid ka, ma, tintal. Pero wala gid tayo mo buhat. Ngayon, anak, naging ang batasan anak mo, nang kita nga, mga biktima, oh, mga biktima aning itawag na cheating, bi pagmata. Sa so, una pa lang sa inyong relasyon kapag ka nanay experiences ng ingon ana o nanay mga binuang-binuang na kanang style diha, kanang ginapakita na sa imuha, hawa na diha. And kabalo ba mo, isa sa mga disadvantages anang magkabit-kabit ka? Kasi unsa pa kakwartahan kapag ka mga bit gali ka, hugno gyud ka. I'm telling you. Hello, maayong hapon.
1: Kano ye, usbon ako kung tambag, Bibi. Kay kon, Bibi, kanang diha ko na kon, Bibi, nabito sa pa sa drama nung naingon siya nga nanin.
0: Ha? Na. Sayang adto o, naabito sa part sa drama nga niingon siya nga naputol na noon. Pero bitaw bioy, kamo din ha sa mga cheater nga namino karon. Wala gid mo kabalo kung unsang klase ang inyuhang ginaguba nga future. Hi kay Randy Santisas. Thank you. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Pero again ha, morgi ni ako ikatambag sa mga cheater nga namino karon og sa imuha Eden. Again, the decision is always yours. Miskin pag moingon ko sa imuha diri Eden nga tama na, ayo na siya tagaayo og chance kay nanganad na. Niingon ba ka nga kaduhanan ni nasakpan na nimo. Nya karon nasakpan na pud nimo ikaw pa jud mismo ang nakaakto o sa eksena gid mismo nga nagkuan sila didto nag-ana-ana sila wala although wala sila nag-ana-ana pero knowing na nana sila sulod sa kwarto nag-request pagtuwalya ha nagusa di ay mo lay mo lang aligo ra mo diha aw maligo man gid daw na paghuman no so mo na siya ha nga kanang kung hindi na mo happy sa inyo ha, mga partner, hindi na mo happy sa inyong mga asawa, hindi na mo happy sa inyong mga bana, tarungan na istorya. Istoryahi lang, kanang not to the point na masakpan na yung usag-usa. Istorya ha, kung di na ka-happy, i-try og fix. Pag di nagyan makaya, gawas niya, iulin as kinikanan. Kaya para tarong, o kung magkinaon sa man, wala na kay tulubagun. Iuli lang sa kinikanan para mahuman ang istorya. O kung naan na kay ginabuhat din ha, naan na kay mga kabibi di ha. Tinaka-question lang kay wala na may kamo. No, ana lang. Basta kay ayaw gid ninyo sa guli o og kabuang ang inyuhang kaminyuon, especially sa mga mag-asawa. Oo. Inubanan sa ato ang Turbo Man Enhancer, ayaw gid ninyo sa guli og kabuang ang inyong kaminyuon. Kay maski pag-unsa ka kadato, maski pag-unsa ka daghan ang imong kwarta or imong mga kayamanan diha, maski pagtibuok kalibutan, imuha nang napalit pagsagulan gid nimo og kabuang ang Ginoo, kabalo gid na mubalos sa imo. Kabalo gid nang Ginoo mo tan-aw sa kanang tao nga nasakitan. Bye na! Uli na ko eh. Kay nagwaras na akong kauban sa gawas. Bitaw, again, in behalf po ni Babe Sabrina, mangayo ko kanang pasaylo sa mga katropa nga avid listener po ni Babe Sabrina. For the meantime lang usa gyud nga ako ang nipuli karong hapuna kay naagid siya importante nga gilakaw. But don't worry, kay mabalik na siya sa inyong regular nga programa. Might be tomorrow, basing na siya tomorrow. Hopefully na siya kay para po ang dili po mo malain nga na ako diri. For the meantime lang sana, imo kabulak. Amo ba? Relax lang mo diha ha. Samtang nag-relax ka, inuma ang imuhang kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Binindot kayo na siya para sa imuha. Kanagong stressful kay imuhang trabaho, pag inumaan ang kape, di ba kay mugaan imuhang paminaw. No? Ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen available na po sa mga Suking Mercury drugstores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Available sa Generica nationwide and the Generics Pharmacy. Sa ngalan na lamang po sa Tibuk Perso sa XFM Network Philippines, for the meantime para sa programang X-Rated, ako po, Cinderella, may hapon sa inyong tanan.

0: sada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Paiso kad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: System Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
13: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
14: Hala, happy taong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, o saan na adikto?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
17: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Sola! Huwag yung kayo yab! So kan ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
20: Wow!
19: Nakapagyo ko, Yuyab. Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha. Suman mo diha. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oo, oo. Lagrabi kayo. Napilato-lato libre, oo. 150 lang, 150.
10: Mga katupa, excited!

0: Oras sa 1.7 sa FM Bukidnon, alas 3:20 sa kahaponon.
1: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, maayo gahapon. Siyudad sa Malaybalay ug Valencia, probinsya sa Bukidnon, maayo gahapon. Malaybalay, maulan nga kahaponon. Maulan nga kahaponon, siyudad sa Malaybalay, mga katropa. Ulan kaayo ang ato aga dakbayan karong mga orasa, mga suking tigpaminaw. Kumusta sa inyo ha mga tagsa-tagsa nga mga lungsod karon, nakasinati ba pag ulan ato mga katropa diha? Kay dire ula na. Nangabasa na mga katropa ang pipila ka mga motorista nga wa kadala og payong. Ay, may payong raincoat diay. No, raincoat mga katropa. Yang uban ni adto sa opisina wala wala dala og payong og kalo. Nangabasa mga shocking nga tigpaminaw. Hello, ban-uban ta mga katropa sa tuparag-uban di gisayos kahaponan sa programang serbisyong nga katropa mga shocking tigpaminaw. Kumusta man ato mga kigsyonang mag-uuma ni mga orasa? Katong wa mabundaki sa ulan, akaroon mga taknaan nakapasilong nga bakaha sila sa init mga shocking tigpaminaw. Kumusta ato mga kigsyonang mag-uuma? Nakapangisnak na bang uban? Naka-snack na ba ang mga nang libor? Ha? Naka-snack na ba ang tanan mga tropa ding sa iyos kahaponan? Kami kay, wapa panood to. Naka-snack na ba ang tanan? Madungog ta, pinagis dial sa inyong mga radio, 101.7, o makita ta sa Facebook Live, mga suking tigpaminaw, XFM Bukidnon. Ako yung makauban karon na kahaponon mga katropa. Katuwa mang ginin programa, no, ako yung mauban. Oh, katropa, Jonathan Lee Soriano. Maying hapon sa itong mga FB viewers nga naka-standby, nakalili karon mga orasa, mga suking tigpaminaw. Maayo nga hapon ni Randy Santisas, maying pagpaminaw. Kang Leo Labrador, gikan kini ni Randy Santisas. Hinday Mari, maying hapon. Si Mami Juicy. Mam Juicy Tiambunan, mga katropa, magandang hapon katropang Sir Jonathan sa serbisyo katropa. Pa-shout out lang ko dito sa bahay at sa shop kay Bossing Ben at Jongjong. Salamat, God bless from Tinambunan family. No, diha sa may Bugkaon Lantapan. Ang hapon usap sa itong mga class coordinators and members mga katropa. Sa itong class president Wilmore Dagano, may hapon. Ito mga drivers, amping-amping si kanunay sa pagmaniho kay Danlog King Dalan, kay Sayo Kinibundak ang awan. Amping-amping kanunay sa mga tindirag-tindero, mga labasirag-labasiro, may nga hapon. Subli, welcome mga katropa sa ito panag-ubad karuna kahaponon. Uy, naan na po'y laing problemang gatubang karon ang hanay sa itong kapulisan. Region 10 manggihapon ay? Oh, Region 10? Adunay usa ka police vlogger mga tropa, may ismiringhoy man mga katropa o minor de edad, gidako! Oh, gidako mga tropa, istilan na naka-assign kining maong police staff sergeant mga katropa sa Villanueva Police Station. Pastilan mga katropa, giingon tang ng lugos doon ni og minor de edad. Ang problema ni karon dito simenteryo ni nahitabo niya gamit pang usa ka patrol car mga tropa sa stasyon. Turong ipaningkamutan nga kunek atong tang linya dito sa Villanueva Municipal Police Station. Gidugo bisoto si ma'am siguro. Oh, gidugo si ma'am siguro kay mura mag minupos ang tinubagan. Niya sa dito ta sa Misamis Oriental Provincial Police Office mga tropa, busy pa po ang PD dito. So ang Region 10 po, ang spokesperson sa Region 10. di sa pod available mga tropa kay daghan na kay standby sa mga media karon dito. Ato lang sabton mga tropa. Nangapi nami Santon Plus Gold Coffee with glutathione si Mami Juicy Tinambunan. Kamo kay nangapi na kami kay papay paniud to. Okay na mahaw mong god alas 10 ba hapit na alas 10 dugay ba kay hiliso ning kamunggay og kining kuan pansitya niyan. Mga na nga karon na madali kaya tadi kaon karon mga suking ting paminaw sabi niya akong ubo eh kay akong ubo mugara manog ting programa. Mga na mga suking at ting paminaw ha lain na pong hagit karon siya hanay kapulisan still hanay you know dili magid po din yung tanan mga katropa ning mga pulis nga adunay samang mga badlungon sa balaod no? Pero wata kabalo sa storya, mangod ba? Basi na ipit ning pulis, so, ang sabagha, wata kabalo sa tinood ng storya, kay wa pa po na to nakuha ang side sa pulis, mga suking tigpaminaw. Wala kabalo, basi uyab to niya tong, uyab to niya mga katropa, ang maong minor de edad, ang sabagha, pila edad di atong bihana. Wata kabalo ba, ang ato karon is side pa sa biktima, mga katropa, ang usa sa mga nadungog karon. Pero kung side sa PNP o tropa, labi na sa giakusahan, wapat na kadungog. Eh, basig uyab na ito niya. Di maguna siya bagos yung pagdungog mga katropa nga. Sagad, wapo ko niingon nga nandoot na dire. O sagad mga katropa nga, mag-uyab, nagkasinabot. Pero pag-abot mga tropa, minor edad, panghingusgan maguna sa ginikanan. O panghingusgan sa ginikanan mga katropa, in town, looy. Ito din na preso nga, may graduate sa ALS dito sa BGMP. Mamang hihapon to. O nga, uyab ko sila god, gi. Plano mga tropa ang kining ismiringhoy. Na, minor de edad lagi ang ginikanan ni reklamo mga tropa pasaka edukasyon pa panglugos. Una ilisod mga tropa no paboto na nato. Ang statement mga tropa sa Misamis Oriental Provincial Police Office ni ini. Okay, kung kay baluan nato mao na ni ang pangtulo no nga gireklamo mga tropa diri sa tuwa sa Region 10. Mga katropa partida diri sa sa province sa Police Regional Office 10 mga suking tigpaminaw. Stilan na yun in town. Dari sa malay-balay, sa bukid nun, wala pa may nagreklamo, pero itong una, nakalaag tada sa IAS, adunay mga gipangreklamo mga pulis nga wa misutinto sa ilang mga kaanakan sa gawas nga bahin. Pero ginagmayra man gina, normal man gina mga sustento ng mga tropa ng mga inahan. Oh, nga wala tagal, wala nga mudulog sa IAS mga katropa. Pero kabot lang, unsa na status karon po no? Wala mga suking tigpaminaw! Ito rin pa rin kamutan kung pilagi edad aning minor edad, bising 15 pa ni, ba? 28 minutos ang milabay sa alas 3 sa kahaponon. Mga katropa drita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, pito ka mga pulis, gipasidunggan sa Pro 10. Oh, nindot ning balita. Headlines. 125 ka pulis personnel sa Jinsan i-deploy sa BARM alang sa parliamentary election. Headlines. Balay sumagay.

pagbantay sa pinili ay mga suking tigpa Minaw, no? O mga amigong pulis dress PNP Malaybalay, no? Mga amigong pulis na Muslim, tuwa sila dito, gi appeal sila mga tropas pag deploy. Okay. Murag si Debra gi makaadtuan ni sa bar election kay ako na mo ko hearing pitch 15. Oh. Nga basig di ko kauli, okay pa to dito, likado, no? Mm. Ah, na mo baybas po di ay. Oh. Ya, si Anilo na lang, si Anilo. Unya sa atoag hisgutanan mga suking tigpaminaw karon kahaponon. Meat vendor sa Malaybalay nagreklamo human daot ng stunning gun sa slaughterhouse karning baboy na apektuhan. Pastilan mga katropa, no? Tinuod gyud na kay tujong giantuan mga katropa ang maong gareklamo. So gini, paabot na to ni sa in charge da sa slaughterhouse mga katropa. Kay nga nung naabot, sayang nga po kayo, no? Sayang nga kay skarring baboy mga suking tigpaminaw ko, yung anak man galing na nga kanunay nga yung anak ba? Naot ka, maabot ni, o siya kay lakang nga bagabuhaton kay unya, ato ang madungog mga katropa ang pakinginabi, no? Sa maong vendor diha sa may merkado publiko ni atong syudad sa Malaybalay. Merkado, lisod ni, mahal kayong mahal kay atong bayad o ato ang gasto pa tadiha pag trupa pag pangumpras baboy. Puro atong karne mo trupa puro bagi buti-buti. Oo. Tungod lang mga trupas daot ng stun gun o stunning gun mga suking tigpaminaw ka ng stunning gun. Mo na siya gamiton mga suking tigpaminaw ha, kana mag-ihaw kag baboy nga di nimo gamitan og kutsilyo. Di nimo pagawsag dugo ba. Nang kurintihon mo yan ata, mura kurinti. Mo na gamit mga suking tigpaminaw. So naapektahan ang karne sa baboy mga suking tigpaminaw, so reklamo in town ang tag-iya. Eh damage kisa may ganahan palit ang karne nga kaingon kag dugay naman imong karne, sir. Oh, likado na. Una itong pag-sayro niya mga suking tigpaminaw, din niya siya atuag panag-uba dig sayos kahaponon. Samtang kamo nagpadayos pagpaminaw sa XFM mga katropa, nindot karon mga orasa mga suking tigpaminaw, mga pisa siguro tao eh. Ako karon mag-commercial man ta. Mutimpla tagkapi mga suking tigpaminaw kay tugnaw kayang panahon. O tugnaw kayang panahon, pero iningon sila ba eh kay pagtugnaw do ang panahon, dapat daw mo kaon o muinom mga bugnaw nga pagkaon. Pag init po ng panahon, dapat po daw muinom po kag init nga mga ilimnon. Di daw ni mo siya pwede sungagon ang kabugnaw nga parisan mo kainit. Ay. So, depende na po siguro na. Di ba? So, ni saya skapo nun mga trupa, ating lamia mo higo po kape. Pero atong pangutan na lagi diya, pasin ka ng kape nga inyong ginatimpla kanunay, diya mo po hinungdan sa inyong balatian. Biyay siya siguro na ay. Naman tayo tulo ka klaseng kape sa Yes to Health Incorporated. Gani, karo mga orasa si Ma'am Josefina Tinambunan. Nangapi nag Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O niya, napo kita dire premium D3 coffee mix. Napo tayo Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Morning, pwede man ka mo palit kag tulo ka sa siya. Usa-usa ba? Usa sa premium D3 coffee mix, usa sa gold. O usa po ka Santon Coffee Mix kang tulo. Unya imo din na siyang timplahon. Oy, karon nga pika. Ugma na pod. Imo din siyang tilawan mag-asa ka mas na-satisfy mga katropa. Dito na dayon ka magdumdum og unsa nga kape imong palitot. Pwede mo kang mamili. O pwede kang mamili mga suking tigpaminaw. Pero ako kaling tulo ah, laras. Kape mangita og kanang bugas mais and lagon sa laon din mga katropa. Wa na. Oh, tambal spasmo. So sa itong pagbalik mga katropa, standby mga suking tigpaminaw alas 3:34 sa kahaponon. Servisyong katropa.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga, kape. Problema lang ang kape na akong linainom. Dili ko kahurot, isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogas, lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya, karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat niya sa shake, ako mahurot sa isang kaan.

0: Salted Blast Coffee Mix.
1: Salted Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Blast Coffee Mix.
2: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Nagamay na jud ang akong hawak, nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Kapitan Lodi!
4: Ache!
3: Kap, dito sa mga ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor?
4: Mao ba? Unsa man pod kakus gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wala ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking, rama na siya, amo.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, ug buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, diligid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
4: Sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
4: XFM.
7: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

0: Balik ta mga shooting team Paminaw, 47 minutos, milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Sa gihapon ka mo nagpaminaw sa XFM Bukidnon mga katropa sa dial sa inyong mga radio. So salamat kayo, kakauntag til. Kauntag bagtak sa manok. Oo. Pag bugawas ang ilong kahalang. Sa ito pagpadayo sa panag-uman, mga shooking team Paminaw, diritas kompletong detalye sa ito mga balita karoon na kahapunan. Detalye sa mga balita, mga katropa. Pito ka mga pulis, gipasidunggan sa Pro 10. Report pinagi ni katropa ang Hanyo Tabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gipasidunggan sa Police Regional Office 10 ang pito ka mga PNP personnel tungod sa ilang kontribusyon sa kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga, illegal mining, pagdakop sa mga wanted prison ug ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok Northern Mindanao. Gihimo ang pasidungog dungan sa money flag raising ceremony sa Camp Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City niadtong September 7, 2016. Gihatagan og medalya ng kadakilaan si Police Lieutenant Colonel Kenneth Balisang tungod sa pagpatuman sa search warrant sa El Salvador City nga niresulta sa pagkasikop sa high value individual o pagkasakmit sa 115 gramos nga shabu nga nakatidad o kapin 1 million pesos o PMS Julius Gonzaga sa iyang dako nga papel sa Baybas operation sa Cagayan de Oro City nga nisangpot sa pagkaaresto sa usa ka HVI o pagkasakmit sa 110 gramos nga shabu nga nakatidad o kapin 700,000 pesos. Samtang, lima ka mga personahe ang nakadawat sa medalya ng kagalingan nga sila si Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura sa Ozame City, Police Lieutenant Colonel Ahmad Sanihin sa Kapatagan Lanao del Norte, Police Master Sergeant Julie Orbe sa Iligan City, Police Master Sergeant Dionisio Villaport Jr. sa Misamis Occidental, o Police Staff Sergeant Mark Limuel Lunganay sa Valencia City, Bukidnon. Ang maong kalampusan nagpakita sa padayong paningkamot sa PRO 10 sa pagkabot sa focus agenda aron mapaligon ang pagpatuman sa balaod, masumpo ang krimen, o masiguro ang kaluwasan sa mga komunidad sa tibuok Northern Mindanao. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropa, Sanilo Tabios, Ibuga Report. Sumoto mga katropa, ang mga pulis, usa ang sa Bukidnon, partikular siyudad sa Valencia. Nga gihimo mga katropa ang ilang trabaho. So nakadawat karon og pasidungog sa Regional Police Regional Office 10 mga katropa nya bag-o manguni ang regional director karon mga katropa sa tuwa sa Region 10. Si Babagay Junior mga katropa. Ari ang gihulipan mga katropa nini si PD Abrahano. Si Sir Abrahano mga katropa to naman po to taas-taas po to ga position taas. Dugang hanay sa ito mga balita, mga shooking tigpaminaw. 125 kapolis personnel sa Jinshan i-deploys BARM. Mga katropa, alang sa parliamentary election. Ang report pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinshan.
1: XFM Report.
3: Pagkabat sa gibanabanaang 125 ka mga personahe sa kapulisan sa General Santos City Police Office ang gideploy sa ipahigayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Conbarm Parliamentary Elections nga ipahigayon karong umaabot kang September 14, 2026 sa Dabasket, Amas Provincial Capital, North Cotabato. Niniaging adlaw, gilusan sa kampo sa Police Regional Office 12 ang set of ceremony kundiin gawa sa GSCPO, mitambong usab ang mga i-deploy nga kapulisan gikan sa nagkadaiyang city o provincial police offices sa Rehiyon 12. Gipangunahan ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog ang maong aktibidad dayon naghalad og pag-ampo alang sa mga personahe. Ang presensya sa kapulisan gikan sa PRO 12 sa ipahigayon nga BARM parliamentary elections nagpakita og suporta aron bantayan og ipabiling malinawon ang eleksyon. Kahinumduman na gineklarang holiday sa September 14 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinaagi sa Proclamation No. 1395 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himo ang kini nga prioridad kada adlaw. Hatagig dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daghasalamat katropang Philip Olegario Sibuga report. So, ubay-ubay gyud, no? Ubay-ubay gyud mga katropa nga mga kapulisan ang ipang deploy. Mga katropa das bar election mga katropa. Imagine nimo ang sa Northern Mindanao katropa sa Proten 901. Ang 901 mga katropa. Nya dito sila sa Pro 12 na 125. So dili lang na kay alusa ginitanan nga mga unit mga katropa ang ilahang gipangkuhaan karon og giingon ta mga suking tigpaminaw og mga personahe para ipadala dito aron magbantay sa buog ang pinilian. Sayod man kita nga basta election ang dapita mga katropa tingin gubuta. Bantay mo atong nakalabay lang file lang gani o kining nagparistro lang ba? Ristro lang kumilig, pwede na kayong gubuta? Oh. So manghinao ito mga tropa, karong pili ay September 14, walay gubot nga may tabo. Mga suking tigpamin, okay, abin ninyo, kini mga pulis nga gipang asayan diha, nabi ni pamilyang gahulat po mga suking tigpamin. Oh. Mga kabalakas, pamilya, anak, mga tropa, di gina mawala diya sa nasagsa ka pagkuanay matag asawa na diha. Ang guba na balaka matag kauyaban. Oo. At naota nga magmulinawon ang barm election mga suking tigpaminaw. So itong kadapagdayon sa pagtunol sa mga balita at tunoling hot doon kita sa taas mga itong tapiko ulit sa pagbalik mga katropa. No? Sa pagpadayon sa tuwa mga balita mga katropa balay sa maglibin partner gired sa kapulisan babae dakpan. O siya ka nga nung gired eh. Atong Siron Bay ang report pinagi ni katropa John Jill Librias sa XFM Agusan.
1: XFM report.
4: Nadakpan sa kapulisan ng usa ka babae samtang nakadagan ang live-in partner ni ining lalaki atol sa pagpang-raid sa kapulisan sa kabadbaran nga gipanguluhan ni Pulis Lieutenant Colonel Itzel Caramonte ang Chief of Police kauban ang mga personahe sa Provincial Intelligence Unit Agusan del Norte niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa September 2, 2026 sa panimalay sa suspek sa sitio Perada Barangay del Pilar, Kabadbaran City. Pinaagi sa gahom sa search warrant number 2026-15 for violation of Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 nga gipirmahan ni Executive Judge Ferdinand R. Fudalan Jr. sa 10th Judicial Region Trial Court, Branch 34, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Batok sa baga suspek nga sila si Richard Simonta Jr. alias Lalo og Diselen Abundo alias Inen nga taga Purok City, Sitio Perada, Barangay del Pilar sa maong siyudad. Atul sa pag-search sa ilahang lawak, nakuha sa kapulisan ang unsih ka gituuhang illegal nga droga nga mutimbang sa 3.24 kagramos. Lakip na ang mga nakuha, ang mga drug paraphernalia. Ana-ana karon na sa kustodiya sa kapulisan sa Kabadbaran City ang nadakpan nga suspek nga mag-atubang sa kalapasan sa Republic Act 9165. Lakip usab ang nakadagan nga partner ni ini. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian. I-maintain matag-adlaw ang pag-inom sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias.
1: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Junje Lebrias. Si Buga report. Abi nga humanay mong extra ng loading mo kadjot. So nabiyaan mga katropa, nabiyaan ang asawa. Huwag live-in mga katropa. Nakalukso ang lalaki, babae, dadakpan, wa ka training niya, siguro di bahog ni ba. Siga, kusog na kay mo dula ning bayhana mo ning gibiyaan na lang yun eh, ha? Muna, makasuking tigpaminaw. Huwag police report, gikan dito sa XFM Agusan, mga tropa. Ang taon, magbantay mo. Tumulang hapon, itong naitabo, dito hapon siya malay-balay nga ang babae, minor de edad, mauy na dakpan. niyang uyaw mo yung nakasibat. Ha? Ha? Nibalik no? Nibalik bangkod lagi, pagkabalik ba? Oh, likado siguro traffic dito. Na mga tukig tipawiraw, no? 57 minutos, milagapak ang alas 3 kahaponon. Unya sa pagbalik mga suking tigpaminaw, atong atangan ang atong pakighinabi o paminaw na to. Unya sa pagbalik mga katropa ang pakighinabi ni Station Manager Rusty Maricudino sa Meet Bindor sa Malaybalay. Mga katropa ang nagreklamo. Human daw ang stunning gun sa slaughterhouse, karning baboy na apiktuhan. Na, kita na ninyo niya mga katropa ay ang baboy dito nga. I mean ang karning baboy mga suking tigpaminaw. Kabantay mo ng prutas nga dragon fruits. Iba nga na yung mga itong-itong, ito ko sa liso. Mamaog resulta ang karne ay. Oh. So ato nang sayron mga tropa. Kani, side pa ni sa vendor nga nagreklamo. Ato pong paminaw ng side mga tropa sa hingtungdan. Ane. Kaya dili lang ni kay maoray reklamo mga suking tigpaminaw sa maong meat vendor diha sa may merkado publiko na itong syudad sa Malaybalay mga suking tigpaminaw. Alas 3.58 sa kahaponon, mga suking tigpaminaw. Uy, abibita ninyo, kanang halap ng pananaw ba? Likado, maguna mo na hinungdan, mga katropa nga. Di na ta, kadugayan, pasagdahan, di na ginta kita. Labi na nga, babad kita sa social media, bitaw? Babad kita sa social media. Kaya, gamit ang mutubog sa dili. Kita, mas taas pag-ibag kita oras, mga katropa, sa pagtutok cellphone. O taas kita oras, ay! Nata kusugi kag kusugi ng brightness mo diha computer cellphone tutukay ka diha imong mata na kumusta nakaha mo nang ayaw pa sagdahi ang inyong mga patan-aw labi na pud sa mga drivers no dapat kinahanglan yung tin-aw mga tropa kay pros ko gahapon ni sasas kabagahan motor og sakyanan so wa nakita posibleng wa to nakita ug na lang ginato mga drivers tin-aw kanunay atong panan-aw labi na si Coy Tata Dakop no nga naminaw karon sa sakyanan mga tropa nga multicab kamulong nga pamasahero sa itong syudad sa Malaybalay may hapon dapat ko is magmagandang vision express soft gel capsule na gigka unya may hapon pod ni dato makabugto mga tropa no may hapon pod diha dapat maka vision express soft gel capsule gyapon siya si dato para kanunay nga makita niya dito sa pag-serve sa sudan mga tropa sa karinderya nga naapadaghan king customer mga katropa ba nga ba karindot mag Vision X Plus soft gel capsules to pagbalik standby mga katropa
1: servisyong katropa
5: Vision X Plus user atong paminawon
6: ako dyan si Aaron James Magigis. Mighty City Anyos, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw, sumbol ka ayaw, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvad sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay gabi man ang duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko kay Basil, mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: XFM.
2: Archie, kureng.
3: Kap, kap.
2: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
4: Kap, kap, balog ko. Baka, lalak, unta, na.
2: Ay, pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita! Salat!
2: Oh, kuyay!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot ang rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, panahon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good kugot. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ipuyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mo premium D3, regyo na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
1: mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
1: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
9: Hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
17: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayong pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinungdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Selton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
22: Selton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Merienda time na!
22: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. and Bake Shop. The and Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagod ko nilang bayot.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
24: Hey,

0: Balik ta mga suking tigpaminaw, 15 minutos na milagapak ang alas 4 sa kahaponon. Bay, di ta maglangan-langan mga suking tigpaminaw, dirita sa atong isgutanan kay paupos ang atong oras. Welcome back to the club. Pagkatana, hanapin sa dalawangan. Dirita sa ato ang isgutanan karong kahaponon mga katropa. Kinilaging meat vendor sa Malaybalay ng reklamo, humandaot ang standing gun sa slaughterhouse karing baboy na piktuhan. Oh, mauna mga katropa, no kay pastilan. Oh, mahal kayo na, paliton mo ng baboy, mugasto pa ka. Ang ita pa kag barangay permit para i-travel pa ihaw mga suking tigpaminaw. Wala karoon mo resulta mga katropa, kining dunay problema, daot ang karne. Hindi mo na siya tumutumo mga katropa, kay gipadala mas tuwa din, dantuan po na ito na eh. Atong paminawon ang pakiginabi ngayon ha, mga katropa sa maog meat vendor sa syudad sa Malaybalay, mga katropa. Servisyong katropa.
1: Morning resulta sa stunning ninyo na daot. Gamiton gapon.

0: problema sa slaughter, may tungod sa katong karneng damage.
1: Actually, ma'am, salamat sa pag-anyo ninyo karon para madunggan po ninyo sa among side. At regarding sa slaughterhouse, gusto lang din na mo sila na ma-improve on ta ang pag-ihaw sa among mga karne na paingon diri sa merkado. Kay baligya man nina mo, isa pa, mingaw na kayo, gusto na mo quality po ang among mahahata. Isa mga good ka problema, ma'am, is ang ilahang pag-ihaw sa merkado, sa slaughterhouse. Actually, dugay na nila problema. Ang ilahang stunning gun is
0: guba
1: na. Tapos, i-direct na nila. So, walay saktong boltahe. Kung walay saktong boltahe ang ilang stunning gun, mabungkag yun ang karni sa baboy. Muna na siya magdugo-dugo na rin ang sasulod. Dili na siya maayaw na baligya. Kung naamang galing, lagi magreklamo mo. Bisag sila galing, amay balik sa ila, dili na maayaw.
0: So, kanang nga karne o kanang nga ipaihaw ninyo, pag na-diferensya, dili na ginama baligya?
1: Dili na. Huwag lain na po kayo na ibitay di rin, ma'am. Actually, di naman ang i-refund sa mga. Pero, diligod mayo na every now and then na inaanaangga ka hitabo.
0: Ikapila na nga beses na hitabo inaana siya?
1: Dagan na, ma'am. Dagan na. Ang uban din sa merkado, dili na sila ga-reklamo kay tungod sa walang aksyon na kahitabo. Kaya ako, kay pag isa raman akong baboy na kaihawan, kung hindi nga ako nireklamo, lugit na ko.
0: Buat pagreklamo ninyo, isa man ang mga pasalig diya sa slaughter?
1: Ilang i-improve man. Ilang i-improve. Usahay, wala may kuan, wala damage. Pero, pila lang kaadlaw. Pagkahuman, balik to sad. Ni kapoy naman si tawag sa ila ha, magpadala diri, ma'am, sir, palihog lang ay panhi diri sa merkado para respect sa among baboy kay ana po kami.
0: Dapat diri sa social media nga mahal ang presyo sa baligya diri sa mga karne sa merkado publiko sa Malaybalay. Unsa sa tan-aw nimo ang rason ngano mahal baligya?
1: Lagi diferensya ang presyo diri sa merkado. Okay. Isa, kung isa ho na mo balik-balik mi og sa among mga sa mga baryo-baryo para magkuha o baboy, mugasto gyud ta og transportation, labor, gas. So, igno nato na makuha nato dito is 120. Pero sa imong pagkwenta-kwenta sa imong mga expenses, it will make na musaka gyud sa mga 150. So, pag abot nimo sa slaughterhouse, bayad na pod ka og mga antimortem, certificates, health certificates para i-check ang baboy kung healthy ba ang among baboy na ipaihaw. And then pag abot diri sa stall, nana pod may bayranon na line expenses sa mga among stall fee ug sa among pila ang timbang sa among baboy. Gay ko nila diri sa mo is kapag magpasulod may baboy na dili na mo iagi sa slaughter, ina i-confiscate. Munang amo diri sa merkado, ikan din sa slaughter. Kaya kapag magpaihaw mo sa gawas, mag-confiscate yun na. Sa gawas mang lumbam, pwede sila dili mag-agi o slaughter. So, wala sila bayro nun. Busa, barato din nila ang baboy.
0: May tungkol atong business permit ninyo nga yearly?
1: Yes. About sa business permit, amo na nang bisaka kami. Umanggi ko na balao diri sa Malaybalay. Pero kapag imog yung sasihon, 30 yung kataas. Actually, kung mahibawan lang nila, akong mga kauban na rin, nagabaligyan. Adlaw-adlaw na baka, moabot sila og 320 yearly.
0: Mga business permit.
1: Ako adere 80 plus, 90 plus yearly lang na. Pero walang panay labot sa inadlawan na mo nagabayaran niya.
0: Muna nga medyo costly gid ang ato ang presyo dere.
1: Isa pa sa amohang ga kuanon sa kay naman nat say gitawag na ilang dito taga Subay o Balaod market court mura magwala na Subay kay ang ITR man unta among gamiton dili man sila gakuha sa among ITR kay diretso man nila sa number of kilos o sa nagakuha sila number of kilos sa among actually karon maayo na lang kay nanay pagka communicate sa slaughterhouse na monthly sila gahatag sa among number of kuan kilos kay the time last time na ipag-jack up sa among number of kilos.
0: So kada adlaw sir, kana inyong ginamaligya, number of kilos, reported na sa pisina sa SIDMO.
2: Yes.
0: So kung mag-renew ka, kinahanglan ka mag-yong SIDMO para matagaan ka o itong record ni mo, ang mo gamit itong pag-renew.
2: Yes.
0: Medyo mingaw nga ito ang merkado publiko sa Malaybalay. Aside sa mahal ang itong presyo, dito sa nakita ni mga rason nga nung mingaw mo, kung sa kini naka-apekto sa inyo?
1: Daghan na kayo ihaw sa gawas, ma'am. Isa pa, isang asa na corner, ay free enterprise lagi daw. Isang asa na corner, na nagiga pamaligya. Napoy uban, ga-i-direct na, tawag-tawag na lang, kay deliver, pero wala nag-agi sa sakto proseso. Munang na diri sa merkado, ingaw yun.
0: Sa mga ibawaan, mga pila ka buok to, mga meat shops na karoon?
1: Actually, the last time nag-istorya mi ni Mayor is 5 ra ang iyang ikuan.
0: Ibawaan.
1: So karon nahimong 25. Pero, nagsaka na po sila bagong ordinansa, nahimong ng 50.
0: Allowed.
1: Ang kuan daw. Na daw every barangay, na i-3, na. Ang among po, diwala na po nila ang protection diri sa merkado. Ingon nila na katong 3 kilometers na
0: distance,
1: diwala na nila. So, bisag kinsa ang imong pangatanon, kung ako nagkapuyo sa isa ka barangay, kung unsay mas duol, dito na ko. Kung ano pa man ko sa merkado, nanamay mas duol. So, nawala ang protection sa amuha dere sa merkado. Actually, ambot nga no, wa man nila may gitanaw na for the how many years ang merkado pa lang dahil nihatag na 50 million ang nahatag sa SIGMO. Last year, naimong 54 million.
0: Ano na siya?
1: Ang yearly na
0: income dere sa SIGMO.
1: So, kami sa merkado, yearly, 5% gasaka among mga supay na bayro nun. Muna. Ngayon po doon tayo protection sa ilahan. Muning resulta sa stunning ninyo na daot. Tomato, gapon.
3: Servisyong katropa. So, mauna mga katropa, yung mga dungog. Sige lang, kato nang ipost na sa itong Facebook page. Pag mga suking tigpaminaw, untakod. Mataga ni og dali ang action mga tropa sa slaughterhouse. No? Sa slaughterhouse mga tropa, bauni unang yangungo reklamo. Sa to mga meat vendor mga tropa diha sa merkado publiko ni ato ga syudad sa Malaybalay. Unya tugod sa kamingaw, reklamo sila kay mingaw kan tinuod lagi pod mingaw kay ayo mga tropa. Tugod kay suma ni sir, napiktuhan sila ni ining ubay na gyud kaayo mga tropa. Ang namaligya karon og baboy sa gawas. Kumpara mga tropa sa ilaha diha sa merkado kay isa sa reklamo nila namaligya mga suking tigpaminaw pero walay permit ba? Walay permit mga katropa nga namaligya na sa gawas nga bahin kanang ihaong labas mga suking tigpaminaw. Imagino nimo karon, diha sa social media karon mga katropa adunay mga post diha nga kinsay mo palit og baboy tag 200 lang kilo. 200 ng kilo, kabanglasan, 200 ng kilo. Unay nga, Sabado, tabo sa kabanglasan. At dutag kabanglasan, dito pa itong karne. Pero isko nga karne, kaya po nito. Dinamang nga po, slaughterhouse. Mia, urin sa niyo eh. Kaunang imong urin. Oh. So, mo ni mga katropa, hinauta nga gili, pila ka ni kakilo ni nga na damage mga katropa sa stunning gun. No, sa slaughterhouse, mga katropa, kining karni ni sir. O niya, unsay bitay plano, unsay gibuhat nga aksyon mga katropa sa mga gabuhatan. Gini, maglisod na kag-disposoy. Kaya ikaw, mapalit ka niya. Ingana ang kwalidad sa karni mga katropa. Mura o gibuti-buti ba? Mura ka tong dragon fruit lagi. Mura dragon fruit. Kabantay ka na sa dragon fruit. Pagkaon mo sa dragon fruit, ana. Na yung mga itom-itom nga mura liso niya. Makalita niya magtanaw. Mamahaw gining karni. Ikaw nga magpalit. Ay di man eh, presko imong baboy, sir. Kaya ka ng karni. Sa baon ni mo, ingana nga klase. Sa baon ni mo, lain ka naglasa. Oh. Murag langsa na mga kasuking tipamino kay dugo man kuno siya. Dugo ba nga wa kagawas o di ba ka kanang dugo mga tropa murag nalaya ba murag nasunog. Mo ni mga suking tipamino so sige lang kay napamantay ugma napatay Biyernes. Oh, ato ni adto ni slaughterhouse adu say igong tubag na ni mga suking tipamino kalabot aning reklamo ni sir. Kay di ta mo sugot ani mga katropa nga ay, looy, sakto si sir. Bayad sila Diaz Mercado. O niya, ang kalidad mga katropa, daghan na nga usa ba? Sa una, gini daw, paghatod o kining karning baboy, inihaw gikan sa slaughterhouse, dadon pa na mga katropa sa mga trabahante sa slaughterhouse, padulong silang lamisa. Pero karon daw mga katropa, tama na lang diha sa hagdanan. Ang meat van, dili na masulot ang karne. So, magastuhan na po silang, sir. Kaya magpaaswat, patsulod sa karne dito silang lamisa, mga katropa. O niya, lahi na po nga suhulan, mga suking tigpaminaw. Daga na nga usab. Silang, kaya ito pong pangutanong si Sir Myong. Ano, pa-interview na Sir Myong. Butan na Sir Myong Lopeseros, mga katropa. Ang ato ang in-charge sa SIDMO, no? Sa City Economic Enterprise, mga katropa.

0: baboy nga deform na daw. Nanay mga mohimo ng sikse. So mo abot na lang si ibutan nga to 73 kilos. Unya ka nang 73 kilos day bay. Ang counting ana sa slaughterhouse, good as sold din na siya, bisig wa na hurot. Kaya pag abot na si December, kung pila daw kabok baboy ng imong naihaw ng tuiga gikan Enero hangtod sa Disyembre, mga suking tigpaminaw, i-plus na tanan. Kunya mo rag maunay basihan mga tropa nga maka-renew kasi mong business permit. Dapat unta si slaughterhouse or kinsa may pwede ana ang in charge, dili na to iga igod as cash mga tropa o sold. I mean, sold di ay good as sold mga katropa kanang karne nga wa pa nahurot og kahalin. Siguro ang naitaw ba kini opinion na po na kuni o suggestion na kuni. Siguro naitaw ka tropa nga in charge dia matag hapon kung kanus a manirado mo talon nito nga install sir. Kanus a manirado sir. Muli na ko tong taod mga alas 5 siguro alas 5 ana may mamalit. Katong mga karne nga nabilin timbangon to 70 kilos yang baboy nga nigawas sa slaughterhouse ng hinlo na. 70 kilos. Oy, pagtimbang na may 5 kilo nga nahalin, akato ra ibutang sa papel. Nahalinan ka, sir. 55 imong nahalin. O, ano na to? Ano na to, mga suking? Kini, opinion, suggestion na po na to. Ning, maminaw mo, mas tuwa, pla. Suggestion na, mabuti mahimo. Kamu yung dalas balaod. O. So, ito ning, patubagon ang slaughterhouse regarding aning standing gaan mga tropa nga naunsa ni pagkaunsihan ni mga suking tigpaminaw, no? Na ato pong ipaklaro mga katropa about aning bahin ining karni lagi daw nga ang baboy mga katropa musiksin naman pag-abot silang lamisa. Ilaha po di ta masagad gani dito ni trabaho muna atong ipakutana sila mga suking tigpaminaw kini mga aligasyon. Wala naman tayo igong oras mga suking tigpaminaw sa ito panag-uban karong kahaponon kay musunod na ang programang extra balita sa pagpanguna ni o sa pagdala ni Station Manager Inday Marie Codino mga suking tigpaminaw. Tangi ninyo ang dugang investigasyon niining reklamo mga katropa sa tuwa mga kining meat vendor diha sa merkado publiko. Nangusog gini sir. Ano mahatagan og aksyon mga katropa? At tuwa diri kada namang katinawan ba pagpaklaro mga katropa kay dili ramang gutanan na kita dalit ang makasabot to. Para sa ko na paghataw ayuda sa gobyerno nga ikaw naglisod kasi yung barangay buwa ka na apil sa listahan buwa ka na apil anang bugas nga tag 10 kilos nga hatag sa bikas ayuda buwa ka na apil ba yaw yaw din ka niya ibutang si muna huna nga dili ka doon luwag. Ako digi ko mo to nga kaning bigas ayuda ipanghatag karon sa gobyerno maabuluyan ng naas mga hilit, ma-prioridad ng mga hilit nga dapat. Di kumutuwa na. Mas ma-prioridad pa na mga katropa ka ng doors luwag. Mugi na tinuod ba sa hinabang sa gobyerno? Tinuod. Kung ako, bitaw, katong pinakahilit, judoy. Katong pinakahilit, mga katropa, ako kung dadaan na ng bugas. Na congratulations dahil ni former House Speaker Martin Romualdez. Nindot kisag tulganan dito sa Camp Krami. Kumatsu atong pakpakan. No? Oh, pakpakan atong kapulisan. Gin gitagaan yung special treatment. Oh. Pero si Tatay Digong pag halusa guyuro ninyo mura gusto niyo guyuro kinang gabaan story lagi gabaan gyud. Oh. Oh. Dagan gid ang senador story o si daganan ani sa national bitaw. Di gid mo agi kung bulpen ani bisag pag tagaan kog 500. Sakit-sakit na yun pagkahuman mga katropa nga pagpa-hospital aris. Gobyerno talaga eh. Oh. Puro si Tatay Digong halusa ninyo pasudlon iyang aid mga katropa. Pero karon ah magshot nasa hospital padiktros. I mean oxygen. Hay nako gobyerno talaga.
1: Eh wala pa.
0: Unsa na to sa tay, tay, digong, unsa na to?
2: Sampalin mo.
0: Okay, tay. Ato na ko, tay, ay! Ang ato na ko, tay! Siya ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Siya po, Station Manager Miss Rusty Marie Codino. Katugbang sa Pikaslawa, katrupang Jau Pagutayaw. alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas.

0: Ako si katropang Jonathan Lee Suryano muingon ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamaturan matabunan sa maling binuhatan. Maulan nga kahaponon, malay balay. Daghang salamat sa pagiguban kaninyong tanan mga tropas. I love you, Bukidnon.
1: Servisyong katropa.

0: Kapitan Lode.
1: Ache.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Uso kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Blast Gold. Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gibka Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, pero ngid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta ko bigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
9: Dili mo lagi.
8: Kahit man lang nausa bang imo na huna, uy. Dili man na mo ang atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sabotay?
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panipo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa man gyud.
8: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imene, aron ganado ka.
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Alang sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting!
7: Mga katupa, exciting!

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa
1: Extra Balita. Extra Balita.
2: Headlines. Headlines.
3: NGCP nagpasidaan sa nihit nga reserba sa kuryente. Gipasabot ang kalainan tali sa yellow o red alert human sa nasinating power plant outages sa Bukidnon.
2: Headlines. Headlines.
3: Mga forok leader himuong job order sa LGU Malaybalay.
2: Headlines. Headlines.
3: Bukidnon napili isip finalist sa Ato Pearl Awards 2026 alang sa Best Tourism Promotional Video.
2: Headlines. Headlines.
3: Tunga sa milyon niya kantidad sa droga na kumpiska sa Compostela, Davao de Oro, ay value individual arrestado.
2: Headlines. Headlines.
3: Nagdiayon gitulis patay sa Maguindanao del Sur.
2: Headlines. Headlines.
3: El Nino nagpasamot sa water crisis. Mga mag-uuma sa Agusan del Sur apektado na.
2: Headlines. Headlines.
3: Agila, luwas ginarescue sa usa ka batan-on human gigukod sa mga uwak.
2: Headlines. Headlines.
3: Task Force El Nino mugnaon sa Davao Oriental taliwala sa hulga sa hulaw.
2: Headlines. Headlines.
3: Budget sa AX gipasakaan og 23% sa Administrasyong Marcos alang sa tuig 2027.
2: Headlines. Headlines.
3: Bulkan sa Indonesia ni Alboroto. 3,000 ka mga biyahe sa eroplano apektado.
1: Extra Balita. Extra Balita.
4: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules, Setyembre 9, 2026. Anya na ang mga detalye sa itong mga balita.
1: Extra Balita.
4: Mga katropa, NGCP nagpasidaan sa nihit nga supply o reserba sa kuryente o gipasabot nga doon sa mga katawhan ang kalainan sa yellow o red alert pumansa na sinati ang power plant outages sa Bukidnon.
1: Extra Balita.
4: Gipasabot sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang kalainan sa yellow o red alert taliwala sa mga power plant outages sa Mindanao, hilabi na ang probinsya sa Bukidnon. Adlong Martes, Setyembre 8, 2026, nahinabi sa XFM News Team si NGCP Regional Corporate Communications Officer Ma'am May Roselle Lopez Curiano. Matod ni ini nga nag-issue ang ilang buhatan o yellow alert sa Mindanao. Kini nagpasabot nga adunay igong supply apan ubos na ang operating margin. Kini tungod kay adunay pulo ka power plants ang kalit nga nag-force outage o lima pa ang naglihok lang sa ubos nga kapasidad kon direct. Dugang ni Curiano, kung mabutang na sa red alert, kini nagpasabot nga insufficient power supply o pagsaka sa demand kaysa sa aktual nga supply. Hinungdan sa nilalian ng mga load shedding o manual load dropping na posibleng musangpot sa power interruption. Giklaro ni ini nga ang NGCP dili gahimo og power apan igo lang sila ga transmit og power gikan sa mga planta ngadto sa mga nakalain-laing distribution utilities and electric cooperatives sama sa Pibico og Busico. Ug uban pang mga electric cooperatives aron moabot kini sa mga panimalay. Sa pagkakaroon, kulang ang supply sa power tungod kay adunay mga generating units nga nawala o na-outage.
1: Extra Balita.
4: Sa laing bahin sa itong mga balita, katropa, mga purok leaders sa Malaybalay City, Bukidnon, himuong job order. Detalye pinagi ni katropa ang Hanilo Tabios.
5: Live report.
6: Pasado na sa ikaduhang pagbasa sa awanan sa sanggunian panlungsod kun SP Malaybalay ang sugyot ordinansa nga nagtumong nga mahimong job order employee sa lokal nga kagamahanan ang mga purok leader sa Dakbayan. Ang maong sugyot balaod noon giduso ni Councilor Brian Nelson Flores. Ubos sa mga ordinansa ang local chief executive nga mao si Mayor Attorney G. Warren R. Pabiliaran ang atagan o gahom sa pag-appoint sa mga mahimong job order nga purok chairman. Kinihimuon paagi sa formal nga pag-endorso gikan silang tagsa-tagsa ka mga barangay kapitan sa wala pa kini giaprubahan alang sa sunod nga ang-ang na gipailawom una sa makuting deliberasyon o pagtuki sa konseho ang pipila ka critical issues sama sa double compensation o ang pagsiguro nga dili makalapas sa balaod sa dungan nga pagdawat sa sweldo o honorarium gikan sa gobyerno, appointing authority o ang pagklaro sa gahom o proseso sa pagtudlo sa mga opisyal o guban pang provision alang sa pagpangita o pamaagi aron mahimong hapsay ang implementasyon sa tibuok syudad. Human ang diskusyon, adunay mga kausaban nga gihimo din pipila ka mga suhestyon ang gidugang ug ang uban usab gitangtang aron mas mapalambo ang unod sa maong balaod nun. Tungod niini, hingpit kining giaprubahan sa konseho aron iasdang para sa ikatulo og pinal nga pagbasa sa mosunod nga sesyon sa SP Malaybalay. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress ug inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa general wellness, tumarog Santon Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
5: Samtang mga katropa, bukid noon, napili isip finalist sa ATOP Pearl Award 2026 alang sa Best Tourism Promotional Videos.
1: Extra Balita.
5: Nakasulod ang probinsya sa Bukidnon isip usa sa mga national finalist sa prestigyosong ATOP Pearl Awards 2026 gilang probinsya sa kategoryang Best Tourism Promotional Video sa province level alang sa iyang official nga material nga nagpasiugda sa lokal nga turismo. Garbo sa Bukidnon nga makasangka ang mga dagkong probinsya sa nasod nga nailhan usab sa ilang nindot nga mga kampanya sa turismo sama sa Misamis Oriental, Ilocos Sur, South Cotabato o Gabataan. Pagahimuon ang final judging karong Webes, Setyembre 10, 2026, alas 10 sa buntag. Ang Association of Tourism Officers of the Philippines kun ato Pearl Awards giisip nga usa sa labing taas nga pag-ila sa nasod alang sa mayong pamaagi sa lokal nga panggobyerno o pagpalambo sa malungtarong turismo.
1: Extra Balita.
5: Katropa, tunga kapin sa milyon ka pesos nga kantidad sa ilegal nga droga na kumpiska dito sa Compostela, Davao de Oro, samtang high-valued individual na sikop. Detalye pinagin ni katropang Larsen Yol sa XFM Davao Region.
2: Live report.
7: Mukabat sa 544,000 pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa inyusang operasyon sa otoridad pinagi sa paglusad og bypass operation sa Parok 29, Barangay Ngan, Compostela, Davao de Oro. Sa milabay nga gabi, arestado usab ang subject sa operasyon nga nailang si Alias Part, 46 anyos, lalaki, minyo, usa ka minero, kansang gila, isip high value individual, drugs personality sa probinsya sa Davao de Oro. Sumala sa report sa Compostela Municipal Police Station, nasakmit gikan sa posisyon sa suspitsado ang naglaing-laing pakete sa gituhang Cebu, kundi in malambuson matod pa ang operasyon. Inubaran sa pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency, Confidea 11, personay gikan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office, 1st Davao de Oro Police Mobile Force Company, og 25th Infantry Battalion sa Philippine Army. Nakopis ka asab sa kapulisan, gikan sa suspect, ang usa ka unit sa .45 caliber pistol, nga dunay magasin og mga buing bala. Himas rehas na ang suspect sa Compostela Municipal Police Station og nagatubang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala gipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
5: Laing hanay sa tangapalita, magtiayon gitulis patay dito sa Maguindanao del Sur.
1: Extra Balita.
5: Patay ang magtiayon human giatake o gipusil sa wala mailhing mga suspitsado samtang natulog sila sa ilang panimalay sa sityo Matiyumpong, Ligawasan, Maguindanao del Sur nitong Lunes sa gabi, Setyembre 7, 2026. Gilang mga biktima nga sila si Mua Pandapatan o ang iyang asawa nga si Bimban Bay Makabimban sa Lipada, Pandapatan, residente sa maong lugar. Matod ni Barangay Councilor Omar Brando Sandiga, nisulod sa balay ang mga armadong lalaki alas 11:30 sa gabi o gipusil ang magtiayon gamit ang takas nga kalibre sa armas. Nakahiagom ang mga biktima ug daghang samad Pinosilan nga mao hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Human sa pagpamusil, gikatahong gilimas sa mga suspek ang kwarta ug mga alahas sa magtiayon, samtang pagpangawat ang usa sa mga motibo nga gikonsidera karon sa kapolisan sa maong krimen.
1: Extra balita.
5: Laing bahin na sa tanga balita, mga katropa El Nino nagpasamot sa water crisis. Mga mag-uuma sa Agusan del Sur, apektado na. Detalye, pinagi ni katropang Ray Alinton sa XFM Agusan.
8: Padayon ang pagtigom sa dato sa provincial government sa Agusan del Sur, aron matino ang epekto sa nagpadayon nga El Nino sa agrikultura o water supply sa probinsya. Matod ni Governor Santiago Cani Jr., iyang gimanduan ang Provincial Agriculture's Office o ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga magkolekta og datos o mag-field assessment sa mga lugar nga grabing nga apektuhan.
9: I already instructed our provincial agriculturist and our provincial disaster risk reduction management office to talk it out and gather data from the field. If the amount of damages in agriculture would warrant for a declaration of a state of calamity in our province, then
8: gipasiugda sa gobernador nga kinahanglan unang makumpleto o ma-verify ang mga datos gikan sa tanang component local government units sa dili pa magdesisyon sa posibleng deklarasyon sa state of calamity, samtang gibati na sa mga mag-uuma ang kakulang sa tubig o epekto sa El Nino, ilabi na sa mga uma nga wala na makatanom o wala na makaani sa gikatakdang panahon.
10: Ay noon, karon kay ang target kung magbilin tag-konsumo, ang target pananglita nag-harvest ng April, mo harvest na pud otro October. Muna nga, kuan gini mo nga ang imong kusumo nga makaabot-abot kung mahimo. Ulay pag maayo ang imong abot, daghan-daghan, ipaabot gud sa October nga harvest. Inana gid ang pamaagi.
8: Matod ni Jeannie Opon, limitado na ang ilang nabiling humay gikan sa miaging ani og lisod kini ipaabot hangtod sa sunod nga harvest season. Busa nangita na sila og laing pamaagi aron makasustento sa ilang panginahanglan labi na sa pagkaon. Gipadayag sa provincial government nga ang resulta sa field assessment mahimong basihan sa tukmang intervention o ayuda alang sa mga apektadong mga mag-uuma o komunidad tungod sa water crisis nga may kalabutan sa El Nino. Mga katropa, ayaw palabi sa ka-stress aron dili maapektuhan ang atong panglawas, apan kung adunay gibati, inumi ka na sa Santo na Plus Gold. Alang sa nag-usang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
5: Samtang mga katropa agila luwas nga na-rescue sa mga kabatan-unan human gigukod sa uwak. Detalye pinagi ni katropang Lovely Tuquero sa XFM Jensen.
11: Ana-ana karon sa kustodiya sa Community Environment and Natural Resources Office kon siruglan sa Sarangani Province ang Philippine Serpent Eagle. Human gi-rescue sa batan-on nga si Vian Mike Laurie Mijares nga taga Purok 2A sa Pupadido Malapatan sa Sarangani Province. Sumala pa nga natingala ang tigbalay nga naabot ang maong agila sa ilang terrace alas 8 sa buntag ni nakalaybayng adlaw human gigukot sa mga uwak. Dali dayong gitabangan sa nasampit ang agila ug nanawag og hinabang sa barangay. Pag-abot sa mga environmental authorities, naabtan ang luwas og hinsog nga agila. Giturnover kini alang sa proper assessment ug appropriate wildlife intervention. Sa pag-ampig sa batan-on sa agila, nagpamatuod sa lig-on ug malampusong information dissemination og kampanya batok sa pagpanghilabot sa mga mananap og lain pang endangered species. Mga katropa, sama sa Philippine Eagle nga ilado sa ilang hait og tukmang pananaw, importante usab nga atimanon nato ang atong mga mata matag adlaw. Sulayi ang Vision X Plus alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tuquero, XFM News.
5: Task Force El Nino, mugnaon sa Davao Oriental tungod sa hulga sa hulaw.
1: Extra balita.
5: Mugnaon sa Davao Oriental ang Provincial El Nino Task Force pinagi sa umaabot nga executive order gikan ka Governor Nelson Dayang Hirang aron pangunahan ang mga pagpangandam sa probinsya batok sa hulga sa El Nino. Tungod kay hapit na mahurot ang kinatibuk ang budget sa probinsya alang sa kasamtangang tuig, gitambagan ni Governor Dayang Hirang ang tanang mayor sa Davao Oriental nga gamiton og iprioridad ang ilang tagsatag sa ka-calamity funds aron mapunduhan ang mga emergency measures batok sa hulaw. Gianunsyo sa gobernador nga moabot karong Setyembre 14 ang gipalit sa probinsya nga georesistivity equipment. Kini nga makina mo'y gamiton o i-deploy ngadto sa mga barangay o kalungsuran alang sa underground water resources o masulbad ang hulga sa kakulang sa supply sa tubig. Base sa pasidaan sa pag-asa, ang El Nino gilaumang mas mukusog sa katapusang bahin sa tuig o posibleng mulungtad pa hangtod unang bahin sa tuig 2027.
1: Extra Balita.
5: Samtang mga katropa, budget alang sa AX gipatas-an ngadto na sa 23% sa administrasyong Marcos alang sa tuig 2027.
1: Extra Balita.
5: Gisugyot sa Marcos administration ang budget nga nagkantidad og 33.285 billion pesos para sa protective services for individuals and families in difficult circumstances. Ubos sa FY 2027 National Expenditure Program kun NEP, lakip na niini ang programa sa assistance to individuals in crisis situations kun AX. Kini nga kantidad mas taas og 6.256 billion pesos o 23.15% kung itandi sa 27.28 billion pesos nga unang gisugyot sa executive para sa programa kumpara sa niaging FY 2026 NEP. Mukabat usab sa 4.6 million nga mga benepisyaryong Pilipino ang makadawat og dinalian nga tabang gikan sa gobyerno. Matod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang 2027 budget message, kini nga dugang gahin nagpakita sa tinguha sa gobyerno nga mapalig-on ang social protection program aron masiguro nga walay Pilipino ang mabiyaan samtang naglambo ang ekonomiya sa nasod. Giklaro sa Department of Budget and Management kon DBM nga ang maong pagsaka gibase sa pagtandi sa gipropose nga budget sa executive alang sa FY 2026 NEP o FY 2027 NEP di informal nga gisumite sa proposed national budget ngadto sa Kongreso.
1: Extra Balita.
5: Samtang mga katropa, bulkan sa Indonesia ni Alboruto. 3,000 ka mga flights ang apektado.
1: Extra Balita.
5: Ni Alboruto ang bulkan anak Krakatau sa Indonesia nga nilungtad hapit 25 ka oras ug nagpagawas og bagang abo ug lava fountain. Sumala sa pinakabagong taho gikan sa gobyerno sa Indonesia ug mga disaster agencies, mukabat sa kapin 341,000 ka mga pasahero ang direktang naapektuhan human nakansila, na-delay o na-divert ang dulang 3,000 ka mga biyahe sa eroplano tungod sa baga ng volcanic ash nga nikaylap sa kahanginan. Hinungdan nga gipangsira ang 8 ka mga airports sa Jakarta. Walay gipagawas nga mando sa pagbakwit alang sa mga lungsod sa Java o Sumatra. Kay layo ra ang mga balay sa bulkan. Apan libuan na ka mga residente sa mga probinsya sa Lampung o Jakarta ang apektado. Pipila usab ka mga eskwelahan sa mga apektadong probinsya ang napugo sa pagbalhin ngadto na sa remote learning o online classes aron mapanalipdan ang mga estudyante gikan sa delikadong abog.
1: Extra Balita.
5: O gamaukad to ang mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Nanukad gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si Katropang Marie Cunino, kini ang Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM.
1: Extra Balita.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Gumoy. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang ba la? Iintagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit. Dali yun.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma diri sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Archie, kureng.
2: Kap!
1: Kap! Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramang ka! Lakap, uy! Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man sila lugar.
0: Kap! Kap! Balog ka! Baka? Manok? Untak? Na?
1: Ay pasikuring. Oh, asa man pod makita?
0: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
0: Exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: May vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfo Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil.
2: Atak ka, iskunta.
3: Ang iyong baon ng kwarta,
4: yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa, putang mamisa.
4: Uy, ayun mo vitamins, nakainom na ka?
2: Sato.
4: Ha, wow, okay? Yaro. Niya, idala sa kanyang tubig daan. Ina, ay ang vitamins, isa na ng tubig, okay?
2: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
7: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
7: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok. Na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
16: Katupa, excited!

Ato ang oras, alas 8 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta? Og may gabi kanyong tanan. Welcome na usab nining ato ang tulumanon. Inyong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Laing gabi na usab sa ato ang panagwanuban og welcome mong tanan mga katropa, mga kaigalaan, mga kaigsoonan or asa maning dapita maabot ang ato ang programa all over Mindanao. Welcome ka higala og igsoon sa ato ang evening devotion or evening devotional mga katropa. O sa takadali sa ato ang pagpaminaw, no? Pag-focus o pagpaminaw sa mga balita niini nga mga takna, unsay mga update sa mga panghitabo sa ato ang mga palibot. O sa takadali sa pagpaminaw sa ato ang mga favorite nga mga music, mga kaigsoonan, mga kasilinganan dining dapita. O ato sa igahin, no? Ato sang igahin ng ato ang mga gutlo minuto sa pagpamalandong na usab sa mga pulong sa balaan nga kasulatan na may ato ang gihimo nga tamdanan aron nga unsao na to nga mahimo kitang kanang kahimutan atubangan sa ato ang labang makagagahom nga ato ang ginaalagaran matag karon og unya mga kaigsoonan. Kumusta mo? Kumusta nga to ang tibok adlaw nga panikay-nikay nining mga takna, ah? Na-enjoy ba mo sa mga blessings nga inyong nga nadawat gikan sa tuwa nga labaw makagagahom? O ga, inyo ha ba nga nagamit ang inyo nga kusog nining adlaw, dala ang pagpasalamat nga to sa tuwa nga labaw makagagahom, labi na gid sa kusog, kabaskog, kinabuhi nga to ang nabatnan karon mga kaigsoonan. Ala, pahimutang mo din ha, kaya ako gihapon makikuban ka ninyo, no? Brother Junard Iconar, makikuban niya pong kuninyo o gubali ko ninyo hangtod taon niya ng alasay 50 ning dapit sa kagabion. O kasama sa gihapon atong hisgutan ang mga butang na dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun, utok nun o espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon ngayon madunggan din sa 89.1 XFM Davao City o sa ato ang social media platform sa nagsubaybay sa XFM Davao Katropa Digital. Good evening and happy watching and happy listening kaninyong tanan mga kaigsoonan. Kita nagapanghinaot nga naamo karon sa maayo nga kahimtang nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang panglawas. Labat na nato ang kalipay sa ato ang matag-usa ka mga kasing-kasing tungod sa mga dagko gagmay nga mga blessings nga atong nadawat, no? Usahay kita manggod ang musukod, no? Usahay kita manggod ang kananya ang mumnisyor sa mga blessing nga ihatag Ginoo sa atoa niya. Usahay kita pagid ang mo declare kung unsa ka dagko o kung unsa ka gamay mga kaigsoonan. Bata, kinilanggit ang angay na itong hinumduman. Kung unsa man galing ang imong nadawat, nining adlawa, kung unsa man galing ang imong nahimutangan, nining mga orasa, ibalik nga ito sa Ginoo ang mga pagpasalamat, mga pagdayig, tungod kay kung wala siya, wala gid po tayo igo nga mahimo mga kaigsoonan. Unsa man ang ato ang pangandoy sa ito ang matag-usa ka mga kinabuhi, mga plano, mga laraw sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsoonan, kung wala kini siya panalangin, wala ni siya gitawag og blessing gikan sa Ginoo. Pwedeng ang resulta ani it's a failure mga kaigsoonan. Duna may mga ginagmay nga mga resulta pero ingon nga tao dili ta mahimong satisfied ni ini tungod kay wala lagi panalangin gikan sa Ginoo. Daw burag ang ato ang kwarta nga ato ang madawat, no? Kwarta nga ato ang kinitaan. Wata kabalo kung naunsa ra pagkahorot, no? Di na to makita di ang gitawag ito panalangin gikan sa Ginoo. Labi na gyud kung sa ato ang pagtrabaho, ang ato ang pagpaningkamot, ang ato ang giunauna is ato alang kaugalingon mga kaigsoonan. Mo na nga usa sa mga dako kaayo nga
pribilehiyo kanimo. Pribilehiyo karatong tanan nga ma-enjoy nato ang blessing nagikan sa Ginoo mga kaigsoonan. Ala, enjoy ta no, mag-enjoy ta ni mga orasa. Siyempre, ato yun nga bation ang kalipay kamaya, no? Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kalisod nga ato ang giatubang matag-adlaw. Uban sa mga new challenges, no? Yun yung mga challenges nga ato ang giatubang matag-adlaw mga kaigsuonan nga daw usahay mubati ta og kalisod, no? Mubati ta og kaluya. Mubati ka og discouragement mga kaigsuonan. But let us remember na dunay Ginoo nga andam o gitawag nato og alalay kanimo higsuon. Okay, so nini mga orasa ato pong gitagano pagtagad. Siyempre ang ato ang mga listener dinha sa may Bukidnon, ang ato ang mga viewers diha sa may Bukidnon mga kaigsuonan, ato nga ginatagaan og ako kay nga pagtagad no og ginapasalamatan nato labi na gyud ang XFM Bukidnon sa ilang panag pakig-uban sa matag usa ka nato nga programa no sa ato ang programa karon. Welcome mga tuang mga listener dinha sa may Bukidnon, labi na gyud dinha sa may Salawagan, diha sa may Quezon, largo na dito sa may gitawag nato og Maramag mga kaigsoonan og ang ato po mga new listener din sa mga may areas Bayabason. Good evening and happy listening kaninyong tanan mga kaigsuonan, no? Unya may gabi usab sa ato ang mga listener din sa may XFM Jinsan, no? Happy listening kaninyong tanan. Mayo nga pagpaminaw o kita nag paghinaot no nga naamo karon sa Kapiskay, Kabaskog sa inyo mga panglawas nga mo'y bugtong kapital na to sa ato ang matag-usa ka mga trabaho mga kaigsoonan. Sa man nga ato ang trabaho nagkinahanglan ni siya igong kusog, dili giniingon nga kanang gamay lang, no? Dili niingon nga kanang tunga-tunga, afap lang, dili kay ngano tibok adlaw ra bagitang mo kumbati mga kaigsoonan gamit ang ato ang kapital, no? Gamit ang ato ang kusog nga mo'y ato ang gigamit para nga makalahutay ta. Bantay na to mga kaigsoonan na, sumala palagi sa mga ads sa social media, para saan ka kumakayod? No? Sa Tagalog daw, para saan ka bumabangon? No? Sa'y purpose ni mo, ano nga mubang, matakag sa'yo, anong nga tibok adlaw ni mo nga tinarbaho ay sa'y muha nga purpose. Niya lagi, ato ang gisgutan, nga ato po nga sa tuang matag-usa ka mga laro sa itong kinabuhi plano, iuban ang Ginoo. May gabi usab sa tuang mga listeners sa XFM Tagum, largo na dito sa may Mati mga kaigsoonan. Good evening kaninyong tanan. Tabi na yun si Doc Autida, no? Jima Autida. Good evening and happy listening kaning mo diha Doc. Kumusta nga to mga pasyente din ha, no? And then ang ato ang mga listeners din sa may Tagum, San Lorenzo, no, ang Strera family. Buraga sayor bagyo kay to sila ni bangon kaganina mga last 3 pas kadlawon. Indot kay ning ilang activity mga kaigsoonan. Kauban ni Doc CJ ni Droda. Og ni Doc Daniel Francisco, kauban si mga kaubanan. Og pinakakusgang doktor po, no? Si Doc Geoffrey Lagit, mga kaigsoonan. Na dito sila ganina sa nanukad sa Tagum. Padong na dito sa Nabuntoran or Mawab Nabuntoran. Dito sa may bingkahan, mga kaigsoonan. Hindi po lang nila ang activity. So, mula na ha. Ito ang himoon. Ang kahimsog sa imuha nga panglawas. Nagdepende na sa kung giunsa nimo pagmotivate ang imuhang kaugalingon para imo ma-achieve ang healthy healthy lifestyle, no? Healthy lifestyle na ang imuhang kahimsog sa imuhang panglawas mga kaigsoonan.
Okay, so nini mga orasa before ta muaginon gantos onahan sa usan-usab ka topiko nga ato nga pag-aisgutan. La, ubaniko ninyo mga kaigsuunan itong unahon-una sa pagpasalamat ang Ginoo o ato nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat ngadto kaniya pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Kung doon na kay kahiginan din ha, doon na kay lugar, ala, ubaniko ninyo mga kaigsuunan ato nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato mga pag-ampo ngadto sa ato ang labaw makagagahom. Okay, mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho na mong Diyos, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nini mga orasa, nagaduol kami nganha kanimo, dala among mga pagpasalamat sa imuhang makanunayong pag-uban, sa imuhang pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, sa matag adlaw, sa imuhang proteksyon sa among mga pagbiyahe, sa imuhang paghatag ka namo kusog, kabaskog sa orpang lawas, sa imuhang paglikay ka namo sa mga disgrasya katalagman o sa mga balatian. Salamat Ginoo ning mga taknaa nga diin na ikaw naghatag ka namo pribilehiyo nga maghisgot na usab sa imong mga pulong o gamo nga gihangyo ang imong balang espiritu nga may mugiya mo uban sa matag usa ka namo, maghatag ka namo og kaalam nga langit nun aron nga among masabtan ang matag pulong nga amo nga matun-an ini mga orasa. Inaot Ginoo nga ikaw magapanalangin labi na gyud nini nga mga istasyon, sa mga staff, sa mga technicians, managers and CEO. Ikaw ta maghatag kanila og igo nga panalangin aron nga magapadayon sa pagserbisyo nganha kanimo og maingon usab sa ilang nga isigkatawo. Naot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo magapasaylo sa amo mga sala og kining tanan among ginatugyan sa ngalan ng gamling ni Jesus nga amo manulawas. Amen. Okay mga kaigsunan, before ta maghisgot no sa usa ka nindot nga topic nga ato nga isgutan, maminaw na kita og minsahi sa awit. Awit nga naguluhan sa ligi lang.

0: nagatay
1: mong papa?
0: Nagputan?
2: Ay, oo. Mananagat ginto akong papa. Kuyaw kito akong papa kay taas kito kutong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapag yapon.
0: Ala, yaway! Ila, ase imong papa?
2: Ase akong papa? Na, hantog karon. Missing pa.
0: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Sister Pain.
6: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy connect back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulunan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
7: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
9: Hala, happy taong Junte, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Na naman, unsa na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: kasaysayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Dahil mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
0: Exciting!
4: XFM.
3: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Iniinak at iniilo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig ka tuwid na din ito makatulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdango na good ko. Kaniya ito bilik man. Masamag ilang sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong dahil paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tinipa.
6: Oh, mo ba? Tigamit ang nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng inong mama ana ha, kay kalimtano, nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
7: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na itong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na ito na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health and Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug En Luilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ang baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang mukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga na maminaw ko ng XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Tempa, sa. Oh, dekoy uya boy. Exciting.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsa nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Chads, abi ko hearing ni Chads. Ano na may speaking?
0: Exciting.
2: Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, dahil gabihin yung hindi matulog.
2: Zaton plus gold.
3: Kating lami, nakahulog, nakahipo, so kong ihi, okay na tayo. Gaw, wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong gitang multikar, sa kong mabalatian. Yung ang sulayan na alam ko sa Yesu. Realiti mo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag. Inigman ako o ginong Zathon Cafe, kapakarap ng ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: May adlaw sir, nabili ko na gatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani, tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Wala ni D.I. Taganam.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan tarde, pagkapin na nga akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din mo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa sanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumang panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manami gig!
9: Santon Plus Herbal Soap. Naunsa naman ka, oy? Wala naman gagwak-wak sa imong buhok.
11: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
11: Lagi? Taman rin ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
9: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Pagkupagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan.
13: Uy bay, may kuntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDUS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bilbing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting!
19: Mga katrupa, exciting!
20: XFM.
21: XFM.

0: sa buka niya. Nga na buka niya, nangihing imo man, nag-iisa-isa ng imo ang tiil niya.
1: Hindi ingon, magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: naman.
1: Naputan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na or siya man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Arche, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients.

abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, eh may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay parang kakaiba na abnormal.

0: usually yung mga buto nila. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso eh.
1: Oh.
0: So kasi meron itong ano implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahil sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor.
1: Yun.
0: Yan. So ito 'yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo,
1: ako?
0: Pwedeng yung bato mo o kidney humanghina kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
0: Oh, yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya, no? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga ano, acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na imagine nyo na yung sinasabi ko ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth ano, na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwalay yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
0: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin, tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal ano, at pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly, at of course yung visible na symptom lumalaki. O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin ha, pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad ano, sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor, or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent eh, no, dapat maiwasan, mga kaibigan, kasi minsan Doc yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo, kaya kung for example habi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo, pero kung meron na po kayo nitong kakilala may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Ano? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
0: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba yung

0: insulin, mm-hmm. hormone din yan, mm-hmm. o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, lahat yan mga ano eh, mga hormone yan. Mm-hmm. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balance, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balance ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balance din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat dok, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Para maano yan siya, maano talaga, pinpoint, ano? Pwede magpasuri ka agad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
0: Ito pa namang ano, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Mm-hmm. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng VisionX Plus Softgel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon. Oh,
0: lalo na nung summer. Ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm-hmm. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Ano? Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Softgel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kabayan na nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
6: VisionX, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
6: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous, pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Diba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... Eh, yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lolo, lalaki ka. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system. Hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Affordable,
0: di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo. Lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh syempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: O kaya dito po siguradong-sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin diyan na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto at laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto, okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha, fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Santon Plus Gold.
10: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
9: Santon Plus Gold.
11: Yeah!
9: Santon Plus Gold.
12: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating Ultimate Trio. Okay, take po nyo everyday, para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, no? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwera sa doc, eh, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss,
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano, ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin, kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule. Okay? So pag nagko-coffee kayo nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto niyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawan nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang atin pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasamantalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto. Ay, Mami, ayok ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman, unsay naadid to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Tinuod? Wala gyud?
16: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
17: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
19: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
18: Unsa may akong gamiton, boss?
19: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
20: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
21: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
22: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Grabe, eh, imbis kay gwapo, natugting. Di kuan-kuan ang pagyo, gisa-gis. Bitaw, adlaw gabi, magkuyog-kuyog kita. Adlaw gabi, ikaw ragyod, ako huna-hunaon. Adlaw gabi, ilaron tika. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Hang to the last 11 kitas kagabi on B. Para po sa tuang programang madungog sa Tibok XFM Station, sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man madungog po sa official radio stations sa Radyo Amigo. Inubanan sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C pampaligon sa tuang immune system. Ang ato ang programa inyo ha usab, makita sa itong mga official Facebook pages. I-search lang ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, and XFM Davao Katropa Digital. O di ba nag-change outfit? Kaya na kaya ka-green man to si Cinderella. Ang limot ko, eh, pila rato, duha ka oras ito na akong gisuot niya. Ako na yung gibutang sa labhunoy. No? Saan to maniron? Sige na lang mani ulan-ulan. Mauga pa ka ha? Ah, lahi naman ang uga. lahi naman ang imong ginaisgutan nga uga. Ayaw pa ingon na Cinderella. Oy, kay lahi among huna-hunaon pag muingon kag uga. Tumon! Sumi kalagutan na ako, ano? Nauga na di ay ang labhunon. Ah, kay basa pa di ay hangtod karon. Wala man ko kabalo. Sorry na. Ikaw ba? Gusto lang jud kay magsigpalambing ha. Bitaw, ang ato ang official hotline number karong gabi una. Pwede ra gid mo nga manawag or pwede ra gid mo nga mag-text sa ato kung naamoy mga gustong buhaton karong gabi una. Gusto mo tumbling? Pwede ka ayo. Pero i-text ako ni mo para kabalo ko asa ka mo tumbling. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Once again, makita itong kaanyag, ha? No. Muanyag lang gini siya og mag-live. Okay, ay haramang ko mang lipstick lain po, no? Makitaan ko nyo sa live, yung ako gapang lipstick. No? Mang lipstick ko kay para at least makita nyo sa live, magapuwa-puwa po niya akong lips. Dili po mo ma-discourage dahil sa kuha. Pag na ako sa balay, naku! Ay, naku talaga. Bitaw B, ang ato ang programa usab gipaluyuhan sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolin ang atong isgutan, kanang pang-international ang brand, dili ilaro na imuhang makina. Ang pingan po ng imuhang makina, pagpagasolin na po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Bakit ngayong gabi? Kabantay mo, mga I think magtulog kagabi na yata that all of us are like having issues with the internet connection. O kabantay mo, o gahina gid even ang inyo ha, mga data, o gapanghina gid siya, ay basta ko kay napansin gid na ako nga hinay kay amo ang kuan. Hinay ka ang net, even sa balay, hinay ka ayo. Basta... Unsa naman yung panahon ay nga nanghina naman in taon-tanan. Unsa man luya na kaayo? Dili magluya-luya oi. Ako ganin no, kaysa magluya-luya jud ko usay pero ako jung gina-remind sa kong kaugalingon na wala koy right nga magluya-luya kay pobre man ko. Ba? Magluya-luya ka, dili ka ka-duty, dili ka kalakaw, wala kay padulngon. Pero ngita gyapon taw ka nang muhilot sa tuong ulo. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I feel good. I knew it. Yeah, yeah. Ang atong Sir BB question, karong gabi una. O, di ba kay ganyan trending gid ni? Asa daw makuha ang pagka-cheater? Ganina ang udto sa na-remember na ako. Momo ni ang ilang ang atong gisgutan kagaina sa X-rated. Momo kabalo no, ni duty ko gaina. Na ako ganina, dito ganina. Wala akong choice, gibira ko. Pero bitaw, sa karon manggod daghan kaayong mga hisgutanan ang nagapangutana gyud, like most of the kanang debate gapangutana gyud kung unsa ba ning pagka-cheater, gakuan ba ni siya kanang mamana ba ni siya, gikan ba ni sa murag inheritance ba pamana generational wealth. Di bito seryoso, unsa ba ni siya kanang lahi ba ni siya nga gikan sa imuhang mga kanununuan na mana nimo? Or unsa ba gining pagka-cheater tungod ba ni siya sa mga online influences, like kung mabasahan nimo sa social media, medyo trending gid ang pagka-cheater kanang daghang kay gina-expose, daghang kay gina-post, di ba? Kay kani siya cheater, ako nakakuan ko ana. Na-remember na ako, isa ko sa mga naka-post about anong cheating. No, na-remember ko ba ninyo? Sa mga followers na ako, wala, dili man to. Tingala ko, akong Facebook, no, kayo na followers nga. Wala man to ako nagpaingon nga, i-follow ko. No? Pero seryoso, kanang isa po ko sa mga nag-post before about anong cheating issues, kay ambot, kay... Kung tan-aw ni mo ang iyahang kanang murag family tree. Sorry. Wala man sila history about cheating. Pero kung imo pong tan-aw sa pikas na family tree, na ay history. Tan-aw ni mo ang iyahang family, walay history na cheater iyang mama or cheater iyahang papa or even ang iyang mga igsuon, pero nganong siya. No, tan-aw po ni mo ang mga post noon, gani mga post-post karon, daghan man kay mga naga-post karon regarding anang mga kuan. Basing mga about anang, basing daghan po kay gapanintal ba? Puputa ka balo, basing hawad lang po na siya mutintal. Ba? Oy, i-text ko ha, 0945-443-5869. Or pwede mo nga mag-comment sa to ang live garong gabi una. May gabi po kang Mami Jacqueline Labid. Thank you! Wadyo ko na, abdi ni mo gainam ni Ay. Nag-duty ko gainam eh. Randy Ran Santisas, may gabi po kang Leo Labrador. Gikan kang Randy nga naminaw karon. Ato ang mga OFW, especially diya sa Hong Kong, kay Mami Jacqueline Labis, kay Ate Mikayla Almabis Romero, sa mga naminaw din haakaroon sa Singapore. O may kay Ma'am Ann, aba po may gabi kay Ma'am Ann. Oy, star sender si Ma'am Ann. Thank you! Salamat kayo Ma'am Ann ha. May gabi ido sa Pilipinas at kumusta ang tanan laban sa mga panginabuhi. Hello, shout out sa mga kasing-kasing na nasakitan tungod sa mga cheater. Atuan na lang na silang ipadala sa Iran. Now, be kind and don't ever hurt someone just because you are selfish. Tinodyon na siya. Pero ang rason ba yung anong na-cheater, no? Kay self-validation. Kulangan sila sa praises ba? Kulangan sila sa bilib sa ilang kaugalingon? Gusto pa nilang i-prove nga, guwapo man ko, so daghan siya maibog sa kuha. So it's technically about validation, nakulangan siya. Ba? Alang si Kuya Joven nga, tungod na sa mga babae nga manintalay. Uy. Mo nang ikaw, Kuya Joven? Ay, diyan, patintal, Kuya Joven, kay na. Sao na lang yun, Kuya Joven. Julian Ron! Thank you! May gabi, da sa imo, habi. Si Monski, anin yun, Cuerpo. Si Althea, Bato Malaki, Pontilla. Si Lian Cotamora. Matilos, may gabi po. Salamat ka, ayo, ha. Mutam, ano sa ni? Dito nagikan kang Satanas, pero ayun na napukawa ikaw Monski, imbis kinatog to si Kwan. May gabi Cinderella, mag-ask lang ko ikaw gyapon ang naa sa X-rated, kagain na to. Ganina lang to siya, pero karon dili na. Alay na ni. Temporary lang to siya ha, Charlene, dili to siya habang buhay. Temporary lang gito nga nilingkod ta kagain na sa X-rated because ang ato ang main anchor kay naay gilakaw. Gaina mi sa X-rated. Drama-drama po to siya mi. O niya pag abot itong nag-smirinking Churbalo Excel. Akong gikuan, akong gitanggal akong headset kaya di ko ganan minaw. Ambot, kanang conservative lang yun po kahit ano. Lain kaayo. kulbaan sa ta. Busy kay si mommy o busy gyud. Okay ra na mi, walay problema kay natural man gyud na pag nagatrabaho ta busy man gyud sa tuang trabaho. Bitaw, o unsa man ninyo hang tubag-an nga asa daw makuha ang pagka-cheater bit? Pwede mo nga mag-text sa tuwa once again ha sa 0945-443-5869. Ato na siyang isugutan unya taod-taod. O sa mga namino diha akaron nga nag-holding hands. Wow!
1: Sana all!
0: Maibog na lang sad mi ani. Okay, kami na narbaho, kamo nag-holding hands. Naiingit. Oy, tinuod lang, gaka-ingit ko sa inyo ha, na amoy nightlife. No? Kami kay, ang amo ang nightlife kay dapat maka-earn gid mi og money. Kay ani gid ba sa mga breadwinner, basta na ay mga kabilinggan sa kinabuhi, ana gid na siya. Muna nga, kung pwede dalaon na lang po nimo ang ako ang isa ka lawas. No? Ug maglaag-laag ka, may na lang maka-experience po ni. Pero sa mga mag-asawa karon, I believe wala na gid kay uso ng mga laag-laag. Depende na lang pud kung dili pud sila busy, no. Pinaka the best ba ang bonding sa mag-asawa ka nang maglaag-laag mong duha. I know na siguro busy mo kay daghan mo mga anak or daghan mo ginatrabaho, daghan mo ganang kabilinggan sa balay. But please make sure to always have time with your wife or with your husband. Dili pwede nga taong bahay ka lang. Dapat inyo pong i-recall ang mga adlaw na dapat mag-date-date pud mi ni BB Labs, no? Dili pwede nga diri ra mi ni BB Labs kay basig ma-board ni siya, maguna-una na ni siya nga nana ko ginasuroy nga lain. Hala, ayaw yun. Dapat kay ginasuroy-suroy yapon ni inyong bana or inyong asawa, ilabi na kung na may mga extra nga kwarta, na duol ra po ninyong laaganan, nga na kung dili. O ayaw po kalimot kapag satisfaction ng isgutan sa mga mag-asawa, dili pwede nga mag-una-una ang isa. Dili pwede nga dili mahuman ng isa. Kinahanglan, duha jud mo ang dapat nga mag-enjoy sa inyohang panag-uban. Kapag kulang na po sa kusog, simple lang gid kaayo nga to ang solusyon, ana. Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, bina, akin na siya yung maka in Clavo Huasca. Plus, barato lang gina siya. I believe, oh, kay kagabi eh. Uy, scoop. Kagabi eh, naghapit mi sa Osaka convenience store, Dries Malay-Balay, and we found out, nananaw mi sa mga presyo sa mga other enhancers, niabot gid siya og 300 pesos, and as far as I know, kaya na siya nga enhancer, wala gina siya effect, maglabad daw imuhang ulo pagka na imong inumon. No? Pero tanaw ni mo siya sa mga pharmacies, grabe siya kamahal, nag-arrange siya from 300 to 350 pesos. Sana all! No? Kitsa na. O si pasabot ana, mo na yung giniinom? Hoy. Ku Japan. Oy, pero very expensive ha. I know na kanang ingon ana ang mga amount 350 pesos or 400 pesos. Pampalit na nagbugas. Pero syempre need man ni mo, deserve man ni mo nga palipayon ni mimong banor imong asawa. Sa Turbo Man Enhancer na lang ka, kahit tag 85 pesos ra. Tag 85 pesos siya, pero dili siya cheap, B. Kay nga no, made from the natural ingredients cured, makatabang sa imuha aron. Masolusyonan nimo ang kakulangon sa kusog. Asa na kana, barato na, super effective pa. All proven and tested na po siya, not only sa mga empleyado, not only sa mga kahigalaan, kundi sa tibuok Pilipinas, and even naabot na siya international, nga maugid na ang iyahang effect. Dili makalabad sa ulo, dili siya mag-cause o vasoconstriction, or ka nang murag mabara. Dili, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer. Para po sa mga kaigsuunan nato nga dili nagakonsume og pork oil or pork, oo, FDA approved and also halal certified po ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Janelle, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
1: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
1: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacolge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacolge and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Sabi ko, sweet tooth, uy. Anjud ay. Yeah, I need water. Water, oh. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Live na ni? Sa gabi po ng putahan. Live na ni! Balik kita sa itong programa, B. Iyuhang gapang makauban ng iyuhang Disney Princess Visaya version. Madugang gihapon sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And balikan gihapon nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatun usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Hoy! Nawala lagi. Nawala lagi ang computer. Nakuan siya. Your device run into a problem. Sige lang, atong tanawon ro na unsa ni siya. But anyway, mga katropa, unya taod-taod, kung naamoy mga problema din haa sa inyohang kinabuhi, like gusto ninyo nga ipagawas, gusto ninyo nga, si tawag ana, gusto ninyo nga mag-voice out, basing wala na may mga kauban din haa, nga mapagawasan sa inyong mga problema, simple lang yun kaayo, B, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Pwede usab nga mag-text mo or mutawag mo sa 0945-443-5869. Putangan sa siguro na ako nagkanta, B, kaya murag na wrong mo, nagpinakalit, oy. Tepa, ha? Tanaw na to ni. Ah, okay. Sige. Ano na lang, kaya murag lahik naman, Jod. Tepa, sa B. Lagi nawala na puntag pinakalit no pero naa pa man gyapon ta madungog gihapon ta ninyo. Again, sa mga gusto magpadala sa ilahang mga problema, ayo lang gid na mga kwarta-kwarta ha, kay wala gid taon ta ana. 0945-443-5869. Once again, ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Ready na po unya taod-taod ang atuang putahe confession. Ang kaagi po sa to ang BB about aning cheating issue. Mutuban mo ang kanang mag-cheat mo kay dili mo magabaan ana o makagaba gid gihapon na siya, B. Mao lang kamo. Always ginyong hinahunaon na bago mo maghimo og ikasakit sa ubang tao. Hunahunaan sa dyan ninyo kung unsay mabalos ana sa inyo. Pero usahay mong good, di naman ko na ito na siya mahunahunaan kay knowing na nag-enjoy na ta o nag-enjoy na ta sa to ang ginabuhat. So murag di na nato na siya unsay term gani ana no? Di na nato siya mapansin in advance nga. Mo din na siya ang mahimong impact. Pero magpakatao lang yun ka dapat nga naakay enough na kasing-kasing para pod nga no, mahadlok ka nga mabuhat ana. Pero kasagaran ba yabi ka na maingon ana good nga sitwasyon ka na mag-cheat ka sa imuhang partner oh. Okay na ka na mag-cheat ka sa imuhang partner, wala na sila'y kahadlok, wala naman na sila'y ginoo good. Dabi itong silipo na nga to ang text line ha, kaya basig nalagi daghan gid ay kaayo, sorry na daghan sini naa lagi ka gainang hapon. Gani na lang to, for the meantime na to siya. Kuan man ka na, kung si tawag ana, wala may muling kur ato nga programa. Timing na ako lulis opisina, kay naghapit ko, kay nang nakikaon. Wala yung mahimo. Hi, Kang Jason, the Egyptian combati, may gabi idea sa inyo, ha? Palihog ko, pa-shoutout po sa Mabitag Family. Hello daw po sa Mabitag Family nga naa sa Cluster 2, Asopowa Alumnos, Basak San Nicolas. Ilabi na po sa mga kauban ni Attorney Paul Lopez sa ministry nga naminaw karon. Oy, salamat kaayo. Thank you. Si Attorney Paul Lopez, di ba kuan? Kauban na to, di ba, sa Cebu? Tama ba ko? Oy, sorry naman. Attorney Paul. Sa banjo ko ni Attorney Paul ay. Ang gabi, Attorney. See you puhon-puhon sa mga katropa nato nga naakaroon diya sa may XFM 88.3 Cebu. Bitaw, B. Ay, sabi, ato sa ning, kani okay naman diya ini. Sige. Okay na ni. Wala na ko'y live. Naku, makita. Yan na lang. Pero bitaw. Bitaw, ayaw. Ayaw na, B. Ayaw sa, yan na, kay mawala na po daan ni pinalay. Ayaw na lang. Pero bitaw, B, ha, again, ayaw good mong kaulaw kung sakasakali nga na amoy mga ginapang taguan din ha, ang problema. Pwede na gid kay me kung maulaw mo nga kanang iingon ninyo, maulaw mo nga mabalan lang inyo ang mga pangalan, pwede na ginan mo siyang itago bi kami na lang ginag mag-hide sa inyo ang identity. Para mas madali ko ninyo ma-reach out, tawag mo 0945-443-5869 or pwede po sa itong official Facebook page, mag-message lang mo sa Messenger, ibutang lang dito ang kanang putahe confession, care of Cinderella. Ang ato ang programa, gipaluyohan usab sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, basing ginabusted ka, wala ka kabalo sa dahilan, naku, simut-simuta sa nang both singit. Muhang duha ka kamot, itaas gamay. Para mabalaan nato kung unsa'y problema, basing mauna.
1: You're wrong.
0: Really, nasa road. Actually, basing na wala lang kakabalo kay usahay rabak ng body odor, laing tao ang makabaluan na. Mabili ikaw mismo. Maunang B, kinahanglan ng imuhang solusyon na ng baho sa imuhang ilok. Kinahanglan maligo ka, manglugod ka, magkaunpod ka og mga healthy foods. Kaya basing ka ng kinaunpod ni mo, maupon na hinunan nga nung kapanimaho ang imuhang lawas. Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya'y mangosteen. Ang atong mangosteen, aduna'y antibacterial effect. Makatabang kini siya nga maalibyohan ang mga baho-baho sa kalawasan. Plus, mutabang pong kini siya nga mawala ang mga bugas-bugas nga maka-discourage labi na sa imuhang naong nagtubo. O makatabang kini siya, baby. Nang ayaw kalimot kapag ka na kay problema sa imuhang pamanit, could be may buni ka, excuse me po, sa mga gakaon. Na kay buni na kay mga kagid-gagid sa lawas. Allergy, magod na. Kubri, magod me. Ah, sige. Kagid-kagid. Na kay mga kagid-kagid diha. Ato na siyang solusyonan. Simple lang gid imuhang buhaton. Dapat maggamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Restar na, lingkod na diha kay taod-taod ato nang sugdan nga to ang putahe confession. Kun asa usa ka istorya sa bibi nato ang atong pagasaluhan karong gabi una, mahitungod aning mga ginapang-ingon na cheating. Oh! Tuumog din na makagaba, makagaba na. Makagaba gyud na siya. Unya ko lang ibasahon nato mga komento sa Facebook ha kay suddenly shut down among isa ka computer. Unya na lang taon-taon ato na siyang basahon sa pagbalik po sa to ang programa mo. Nang linko na diha, pagpagina na imong bangko, plaster na. Kay taon-taon, magsugod na po ang ato ang putahe confession. Tarigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natalo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimtip pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Man!
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome sa programang Rated SPG, ang Potahe Confession. Hatid ka na to sa Mami Shell Maternity Clinic and El Ilion Shell Mobility Station. Be ka nang... Rated SPG itong programa, ha? Namo ko yung nag-text din kung pwede ba na mamino ang 12 to 15 years old. isip mga ginikanan siguro, importante nga, kamuna ang mag-iya sa inyong mga anak, kamuna po ang mag-guide sa inyong mga anak. Actually, I wouldn't suggest nga mamino mo sa programa, ilabi na kung below 18 years old mo, kaya na yung mga eksena diria or na yung mga words that might be not suitable for your age. Pero, kung nasiguro ang mga presensya sa inyong mga ginikanan ka muna po ang magpasabot sa inyong mga anak. But as much as possible, kapaningkamot could mean na din yung mga mention o mga words na ikalain sa inyong buot. Ano nangyayari? Okay lang. Kinabahan naman tayo. Akala ko ano yung nagpipeedback. Maying gabi po, ano siya nga, friends and co-workers ang maka-influence about cheating. Sa mga cheaters. Mo ba? Yeah. Pag na kay friends or na kay co-workers, grabe makasulsul sa imo, ha? Na, uy, pre, uy, mare, dapat mag-ingunani ka. Dapat na mag-enjoy-enjoy kasi mong life, kay life is too short, mga nga na. Isa na sila sa makahatag og impluwensya sa imo, nga nung mag-cheat ka. So, yeah, co-workers, friends, grabe na mga friends, kakusog kayo mo tabon sa mga panghitabo. Ano si Charlene, batasan na dyan na sa tao ang pagka-cheater, murag gwapo. Ay, ito may mga pinagdadaanan din ito, oh. Tumaba kabi. Oo! Actually, si Architect Engineer Eric Bichera, mo nakapansin, naging ginanambok ko. Yes po. Na-happy gani ko, Architect Engineer kay Ka, after for so many years, after 38 years. Ninambok na gid ko. Ako ang timbang karon kay nanako sa 48. Pero tanawon niyo sa personal gamay gyapon kay ko kung hawak 24 gyapon. Ah, 25 na di ay. 25 na ang edad ang size sa hawak. Abang. Pero gamay gihapon kayo ko bi, pero proud kay ko kay mga sanina nga ako ang pinangayo ng mga medium small ng mga medium or small masigo na gid sa ko, di ba? Salamat kayo sa stress eating. Bili na ba yan siya healthy kada iwan ana kada stress eating bitaw bi. Kalakas mas stress manggod ko na binaga ng karunting grado. Ting pasa grado. Kasi bago hindi ma-stress. Stress shoot ka. Pero life is just so precious nga ma-stress ka sa mga butang-butang. Padayong gihapon sa panginabuhi. Yeah, salamat ka. Ayaw nakapansin ka. Architect, engineer. Unta, magtuloy-tuloy na nga manambok na ko. And yeah, I'm gonna change my eating habit. Kaya diligid siya healthy sa ko ang mag-stress eating. Yung ko. Kung makita lang siguro ninyo ron ang ako ang desk. Kit alin yung mga tinaguan nga pagkao diha. Hindi pa man ako pwede kaunon kay naman ko sa sulod sa booth. Pero yeah, pag ma-stress ko kay milk tea. Charot. Di na ko maglangay pa bikin, nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Again, history po of cheating ang problema sa tuang letter sender karon. 0945-443-5869 ang ato ang numero na pwede ninyong tawagan para po sa tuang Potahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: exciting!

Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Ariel. Tagapagadian City. Cinderella amino na ako. Usa ko ka chick boy. Pero dili sa tanang panahon. Magkatulong akong ulo, Cinderella, kung wala ko'y uyab. Magbulag mi sa isa. After pila ka oras, naano ko'y bag-o. Hugo man paminawon, Cinderella, pero lahi-lahi. Magkalahi-lahing lawas na ang ako ang natilawan. Lahi-lahi nga baho ang akong nasimhutan. Cinderella, dili ko ganahan na tag-usara. Nagduha, nagtulo ang ako ang uyab. And honestly, Cinderella, aware sila na ginapagsabay-sabay na ako. Simple lang ang akong rules. Kung mabalaan nimo o dili ka ganahan, hawa sa akong kinabuhi. Pero kung okay ra sa imo, pagpabilin, huwag lipayon tika. Nay point, Cinderella, nga gaaway-away sila tungod sa ako. Kaya ang tinuod, dili na ko kaya hatiun ang ako ang oras. Nagadepende siya kung kinsa akong ganahan for the day. Nagadepende siya kung kinsa or kakinsa ko ga-enjoy anang orasa. Munang matingala na lang ko, maglalis sila sa dalan, ipang-post nila sa Facebook. Pero wala kahapon ko'y pakialam, Cinderella. Chick boy ko, Cinderella. Pero I wouldn't call myself na usaka cheater. Kay aware man na sila na ginapagsabay-sabay na ako. Munang dili ko musugot na tawagon kong cheater. Cinderella, na ako'y gustong himuong part sa ko ang koleksyon. O sa kababay nga mas inunsaon ako pagpanguyab. Diligid ko gasugton. Kahit kayo siya, Cinderella, ang ubang babae nga akong masugatan. Malipay kung akong smilean. Malipay kung akong istoryahon. Pero siya, Cinderella, maglagot sa ako. Dili ko matuo o karma, Cinderella. Di po ko matuo o gaba. Pero ambot, pag-abot sa iya, Cinderella. Tumurag kagagabaan yun ko. Ang tinuod, ako siya gusto himuong koleksyon. Gusto na ako siya. Unang Cinderella, gibuhat na ako ang tanan. Padalaan siya buhak. Padalaan siya chocolates. Kanang mga weakness sa mga babae karon. Love letters. Mga karaang style, Cinderella. Ako nang gibuhat. Pero wala. Dili siya mutuo na ako kay para niya usa ko ka-cheater. Gidungag pa niya, Cinderella, nga liwat daw kuno ko sa kuang papa. Cheater daw kuno akong papa o nang cheater sa kuno ko. Matingala ko, Cinderella, nga nung kaila siya sa kuang papa o nga nung kabalo siya sa istorya sa kuang amahan. Kay di ay to. Nauyab daw sa kuang papa ang trabahante sa iyang pamilya. Naulaw ko, Cinderella. Naulaw ko pero walay makapugong sa kuang gugma sa iya. Despite sa iyang pag-ignore sa ako, gusto gihapon kayo na ako siya. And mauna siya karon, Cinderella, ang ako ang problema. Taas gud unta, pero ako na lang gipamuban. Kaya ang tinuod, kasakit ang ako ang dughan. Kasakit ang akong dughan. Nasa panahon na gusto kayo na ako siyang duulon.
lahi iyang ginaduulan. Sa panahon na gusto na ako siyang istoryahon, di siya ganahan. Dili bagin siya kagandahan, Cinderella. Ang tinuod, ginakatawan ko sa kong mga barkada. Kay di gido siya gwapa. Pero ambot, Cinderella. Patay na patay kay ko sa iya, ha? Kaya na kong isibog ang kalibutan. Kaya na kong kabuton ang bulan. Maako lang yun siya. Sa karon, Cinderella, ginapunggan ako ang kuang kaugalingon na dili ipakita sa iyang kasakitan ko. Pero ang tinuod, hindi ko pwede mo give up. Kay gusto kaayo nako siya. Unta inyo akong matabangan sa kong problema karong gabi una. Para sa putahe confession.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Complex.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: Piko Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: luba. Lubaan na putos kanta. Kung sao na lang gintaani, kada adlaw na lang tamasakitan. Mga kanta nga abot, na lang yun. Ano mag-compose, mag-iwag mga kanta nga sakit ka ayaw sa dughan, uy. Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. Hi Kang, JM Nars, Pride with Super Ego. Inojo na siya JM, bitaw no atong balikan ng istorya po ni Ariel. Hala Ariel. Kahadlok sa istorya ni Ariel. Na, sa ano lang lugar na, murag matuo na pulbe ako ganang ko ano sa kadaghan-daghan dili pugo kaingon nga gipasakita nimo ang laing babae kay unang-una matod nimo aware man sila nga gisabay-sabay nimo ang mag-uyab. Ay sana all no, diba? di pud ka matawag na cheater kay wala man pud ka nagtago-tago sila, kabalo man sila. Iyawas prinsipi oy. Hindi ko kay batch. Anyway, hi kay Charlene. Ayaw lang pug sa sender ba sin dili lang jud ka niya type. Hoy, correct. Di pa nga kabalo siya sa imong istorya, murag delikado. Wala gid kay pag-asa diha. Mami Josefina tinambunan, maayong gabi idea sa imo ha. Ana si Supremo Mika Lazo de la Vega ito asaan. Good evening. Hello po from Bohol, Barangay Kanlambong, Dimiyaw. Ang ganda mo pala. Char! Ako yung magiging ng gwapa? Eh, di nga. Kuan, simple rin ito ang beauty, baby. No? Ako, dili ko cheater kay wala man uyab since birth. Char, sure? Ito kaingon, wala dyan kay uyab. Nakasiguro kay uyab, imo lang gininay sa ako. Cinderella, how to confess to your crush? Magpakatinood ka. Just be true to yourself. Kapag katinood-an na yung imuhang intention sa imuhang crush, tinood-an na yung gusto ni mo siya, na wala kay intention nga binuangan siya, wala kay dapat ikahadlok. For as long as your intention is pure and clear, kung dili lang nimo siya binuangan, dili man ka umaulaw nga moduol sa iya ha. Unless kung binuang lang ang imuhang tirada, ayaw duol. Tambag na ko kang Ariel, mangita na lang siya glain Cinderella. Kay lain kayo nga kailaman sa papa, maura jud. Una, pag manguyab gani mo, sure gid na ninyo siya binga, wala siya nailhan about sa inyong past. Or sa past sa imuhang family kay they will be using that against you. Sabi na kung isa ka sa mga nag-perform sa mga past nga mga incidents. Ay, nako. Bibiganahan ko adtong tukar karon. Ako po di ay si Arman. Char. Okay. Walay problema, Arman. Salamat ka, ayos. Impugaminaw. Basta maoragid na siya, biha. Maoragid na siya kung maingon sa imo, ha, Ariel, no? Kanang tama ang giingon sa to ang mga tigtambag karon. Ayaw lang yun pug sa kay basin dili yun pug ganiya type. Kung sakasakali nga mura feeling ni mo, gaba na yun na, nga niabot na yun ang tao nga makapatanggal sa imuhang sungay, learn to deal with it. Siguro kay, alangan pug ako po siyang ingnan karon nga kanang sugta na lang ni si Ariel. May mag-unsa ba, wala may right nga mo dictate sa kasing-kasing anang girl nga imong nagustuhan, nga mo ingon na tagaan ka og chance. Kay unang-una, pangit ang imuhang background sa iya ha. O, nakabalo siya sa imuhang mga previous na binuhatan. And maglisod siya tuo sa imuha. Mo unang bi, kung gusto jud ka og tinarong na relasyon, kung gusto ko og tinarong or tinuuray nga tao nga mo duol sa imong kinabuhi, magmatinud-anon pod ka. For as long as nakaingunan ang mga record nga nabalaan niya, hay, ang hirap maghanap ng loyal. Ha? Kung makakita man tuod kag loyal nga tao, dili pud para sa imo. Ano man, dili man kaka-loyal, di ba? Sa pipila ka mga babae, never ka naging loyal, gipagsabay-sabay nimo sila. And then, here comes the girl na gusto kay nimo, you're expecting na you will get the kanang result ng imuhang gusto or imuhang outcome or result? Expected outcome nimo? Patilawan siya ka sa Ginoo sa imuhang gibuhat sa laing tao. Mo nang be very careful with the heart of everybody. With the hearts day kay daghan man. Be careful. Kay wala ta kabalo kung asa lang taman ang imuhang angas, bebe. Ta? Cinderella, wala na gid siya pag-asaan na kapag ka-dump ka sa babae, wala kay pag-asa unless kung nagpakipot lang pud si girl kana delikado na. Basing kinahanglan lang pud nimo sa tagaan og daghang kay flowers, basing gusto niya nga makita nga consistent ka. Basin lang, basing gusto kanya tagaan og chance. It's just that gusto lang niya makita ang imong consistency kung unsa imong buhaton kapag ka gina-ignore kaniya. Basin lang pud. Wala pud ko nag-ingon sa imo nga na kay dagkong pag-asa kay unang-una dili man ako ang nakita gid sa iyang mga reaction towards you. O, pasok law of action reaction. Newton's law of motion, third law. Kung unsa imong action, tan-aw nato ang iyang reaction. Diba? Pero kay ang imong action na gibuhat lahi man sad o ang iyang gibasihan, ang iyang reaction base sa imong previous nga reaction. That's the third law of Newton's. Newton. Law of basa law. Third law ni kuan ni Newton. Cinderella mo lang. Wala siya laing giingon. Cinderella lang. So man. Kung ganahan mo nga mag-confess sa inyo ang mga problema, B, welcome ka, ayaw mo ha. Pwede rin mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-message sa tuwa sa tuwang official Facebook page. Rest assured na among itago ang inyo ang mga identities to make sure na dili mabalansin mo mga silingan na ikaw na ang nagpadala or might be nga basing ang imuhang mga gustong ipampagawas about sa imong ugangan, about sa imong asawa, about sa imong bana, about sa imong silingan, nga pakialamera. Ay, kabala ka. Ako'y bahala sa imuhang sekreto. Message lang sa XFM Bukidnon official Facebook page. Ibutang lang dito a Putahe Confession Care of Cinderella. Wala na'y mag-text, wala na'y manawag, kay mo ulit na ko. Hi, kay One Pop Sully Rap. Ano yung animong pangalan, B? One Pop Sully Rap. Uraga. Usahay mo, duha-duha po tagbasa ano yung mga pangalan, bito, B? Okay, kanang ako nga tao ba nga, dili ganahan og mga, ayun nga, ani nga, mga expressions? Nakulba-kulbaan ta ba? Anyway, B, wala namang itang igong oras. Salamat kaayo sa inyo ang tanan. Thank you! Magkuyog-kuyog sa tuang programa. Sadsulod sa duha ka oras, I believe. Sige lang, kay magkuyog-kuyog. Gapong kita ninyo ugma sa susamang oras sa susamang istasyon. Inyuhang madungog gihapon ng inyuhang Disney Princess. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.

feel real good. Tonight is your night.

0: malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance, ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol, hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang napugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Higan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The secret of health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Softgel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Softgel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Softgel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionex, daghan ang natabangan.
4: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. La siguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Noto nga, yung tumar ko o Visionex Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Oy, Kapitan Ludi.
6: Hector me.
5: Oy, nganong na magadresa ko ang law office?
6: Hector me, kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
5: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
6: Balihon? Di lang ko attorney ay. Samot magkamao.
5: Usa ba na yung mga balido na ikap?
6: Lubot.
5: Okay. Pero kung bumot siya ito ay exciting.
7: Mga katupa, exciting.
0: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot ang bumulong siging nasiyot. Nangyokog mabungod. Kasi kaayo to, din.

0: class lang. Ate akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit si butang ting class kaya dako kayo kayoan sa atong lawas. Ako dito'y isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal capsule na. Sion. Kahit nga ubo. Mag premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kita akong shooting. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
5: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman. O saan na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Anak, unsa man ang imong mga dulaan? Nga napuno man ig tubig. Iya bo ni.
7: Unya na ma, kadulaan pa namo na.
6: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
7: Dili ma, unsa man akong buhaton?
6: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
8: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel. Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Softgel. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueve, Malatala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Sanfo Plus
11: Herbal Oil,
12: garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: Sanfo Plus
11: Herbal Oil,
12: ang pamahid
11: na all-in-one
12: sa presyong magaan.
11: Sanfo Plus
12: Herbal Oil.
13: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisahad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
14: Ay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
15: Tong, nagpila inyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Inuman nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wala ba na siya mo ay? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking raman na siya mo.
5: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broad Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Oras ka, tropa, alas 7:01 sa buntag!
4: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue, nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Mayong buntag sa mga sukindig paminaw. Kumusta horot? Kumusta man muntan na diha, mga katropa? Kumusta ato ang pagpanikaisikay karong sa iyong kabuntagon, mga katropa, ni Adlong Webes, Setyembre 10, 2026, mga katropa nato diha. Agwanta lang ta, mga katropa. Agwanta ta. Magpa-member ta sa Agwanta Party List, mga katropa. Magpamyembro ta sa Agwanta Party List kay puslan man na anatadre nga sitwasyon ka tropa ato na lang ni Agwantahon. Dito ta sa Agwanta Party List ni katropang SM Arnel Cortez. Siya ang ato ang first nominee, mga katropa, sa Agwanta Party List. Mayong buntag sa ato ang mga drivers with lovers. Diya, good morning sa inyo, diya, mga angkol.
1: Ay, angkol!
0: Mayong buntag usab sa ato ang mga pasahero. Diya, nag-commute karon, nagapaminaw. Asa mo pa dulong, trabaho or eskwela. Amping kanunay, mga katropa, ha?
1: Ama.
0: Amping kanunay, kaway ka ba mo amping na to? Itaw, doble ingat, mga katropa, sa pagbiyahe. At wow, usab ka mga street sweepers. Gasayo kayo, mga katropa, nga naglimpyo sa ato ang palibot. Sayo kayo, mga katropang nagpa-hapsay, mga katropa, sa tuang palibot, mga katropa. Good morning kaninyong tanan niya, ha?
2: Good morning!
0: Nakip na sa ito ang mga magtutudlo, ha? Atong mga teachers, mga katropa, o gato ang mga men and women in uniform. Mamayong buntag kaninyong tanan niya, mga serog mama.
2: Good morning!
0: Sa ito, mga katropa, nga natanaw sa ito ang Facebook Live karon, mayong buntag. Live kita, mga katropa, sa XFM Bukidnon. Pagkita, mga katropa, XFM Bukidnon. I-follow, mga katropa. Unya, i-share pagkita nga ito ang programa. Para daghan, katropa, ang makakita, masayod, katropa, o ma-inform sa itong mga balita. Daghan, katropa, ang matagaan o idea, mga katropa, no, sa unsa may mga panghitabo sa itong palibot sa itong nasod Pilipinas. Good morning, udahang kayong salamat sa imuhang pagtimbaya diya, Mami Josie Tinambunan and Tinambunan family diya kay Bossing Ben. Sa Bugkaon, Lantapan, mga katropa, ano, doon na sila ay Bossing Ben Chainsaw Trading, mga katropa. Yuhanan og mga chainsaw, pwede mo mumpalit po og parts og chainsaw itself, katropa, diya sa Bossing Ben Chainsaw Trading, mga katropa, Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Naapos live branch, mga katropa, dito sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Sera Ol, Imperado, mayong buntag ka ni mo, sir.
2: Good morning!
0: Mayong buntag sa tanan ato ang mga kaila usab, mga kaubana ni Raul Imperado. Diha, alakip na si Sir Randy Santisas.
2: Good morning!
0: Tanos to ang programa karon. Salamat kayo ninyo, ha, mga... ato ang mga suki kayo, ng mga listeners and followers, diha. Diha kang Starlight Milliston, mayong buntag ka ni mo, diha, ma'am. Nasa pat-pat, mga katropa. Ato ang tigbantay, diha, sa itong walang mga baboy. Joke lang, joke. Good morning, dia, ma'am.
2: Good morning!
0: Marag nahilom na itong issue itong abo sa nangawalang baboy, katropa, kaya marag ikagarne na itong magikarne na. Gay karne! Bueno, mga katropa, at ang oras, alas 7:09 na sa buntag!
2: Bullseye!
0: Katropa, pag-inom ka nun ayog Zantona Plus Gold, mga katropa. Zantona Plus Gold, himuan ang aparte, katropa, sa imuhang paadlaw-adlaw, katropa, nga maintenance na. Zantona Plus Gold, labi na ikaw, babae, katropa, nga, ay, kasi gaanto sa kasakit sa imuhang puson, tungkol sa dysmenorrhea, mga katropa, kana dysmenorrhea, tungkol man na, mga katropa, sa hormonal imbalance. Oh, delikado ra ba na, mga katropa, kay basin og mag-create ka na og bukol-bukol sa imong ovary, matres, mga katropa. Unya, doon na pailaing form of inflammatory, kaning bukol sa suso, sa goiter. Kita nga mga babae, prone kita ni ana, mga katropa. Mauna nga mag-Zanton na Plus Gold kita, ha? Zanton Plus Gold, mga katropa. Mga katropa, ato nang iyagyan kaninyo ang ato ang naandam na nga hisgutanan karong kamuntagon sa itong programang Bullseye.
2: Bullseye!
0: Mga katropa, ang palasyo ng hinaw sa kaso ni ex-speaker of the House, Martin Romualdez. Matod pa, wa sila ilabot. Ah, wa sila ilabot, mga katropa. ang pangulo mga katropa o dili makialam kay bisan pag igagaw niya na mga katropa batas is batas daw. Bantay bitaw. Mao ka na ang pamahayag ni Press Officer Claire Castro mga katropa atol sa iyang media briefing. Giklaro katropa nga di gidaw makialam ang pangulo guway labot ang pangulo mga katropa sa unsa mga anomalya nga gibuhat mga katropa ni Martin Romualdez. Oga samtang mga katropa at usab nga ana na sa linya. Okay na. All right, so mga katropa, dili ato lang ayla ngayon pa kay dunay dako kayo nga nahitabo dito sa Palawan mga katropa. O dunay nahitabo dito sa Palawan diin usa mga katropa ka MV Johnstar. Tama ba ko? MV Johnstar ba to? Ang Johnstar? John Aster. Sorry. Sige. Usa ka MV John Aster mga katropa ang nasunog. Dito na sa Palawan mga katropa o ganaan sa pikas linya nga to ang kaubanan na dito sa XFM Palawan si katropang Gerald Gales.
2: Live report.
0: Katropang Gerald, good morning sa iyo. Live ka dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Hello? Wala, dili madunggan. Sandali lang, Sir Gerald. Hindi ka naririnig. Hindi ka nakapasok sa Palawan. Tagalog, Palawan, no? Dapat si Jonathan, ano? Asa man? Wala siya. Dili siya matingog. Palihog kong tawag otro. Kumuring din, maano na. Doon na isunog, mga katropang. Nahitabo, mga katropa. Dito sa Palawan. Saan daku ang problema ni mga katropa? Kanapa? Usa ka ning atong makauban mga katropa. Once again mga katropa, atong makauban karon ana sa pikas linya ang atong kauban dito sa XFM Palawan katropa nga Gerald Gales. Good morning sa iyo.
3: Live report. Magandang umaga katropang Bari at good morning sa ating mga tagapagsubaybay, mga nakikinig at nanonood diyan sa Bukidnon at pamanhina dahil Tagalog talaga kami dito sa Palawan at siguro yung report natin Tagalog. Okay lang ba katropang Bari?
0: Go ahead, katropang Gerald.
3: Yes, lima ho na kumpirmado na nasawi ng masunog po ito po na in Aster sa karagatang sakop po ng munisipyo ng Coron, Palawan. Kagabi po ito na nangyari September 9, 2026. Ito pong bilang na ito, mula pa po ito kagabi, dakong alas 11:10, mula ho kay Commodore Noyme Kayabyab, spokesperson po ito, ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 na individual na po ang kanilang naililigtas o yung pong nasagip. Lahat ng nailigtas na dalahuyan sa Barangay Torda. Sa cover gym ng Torda, doon po lahat sinusuri at 8 na ho ang dinala sa Culion District Hospital.
0: Mm-hmm.
3: Karamihan po dito may mga lapnos o sugat sa katawan. 17 po yung crew ng barko at 3 pa lang dito ang nakikita. Wala pa hong napaulat, wala pang ibinibigay na report. Kasama dito yung pong kapitan ng barko. Ang MV June Aster, katropang Bari, ay Roro. Na barko ito na bumibiyahe mula Manila, papunta ng Coron, papunta ng El Nido, at papunta ng Liminangkong, vice versa. Ganun yung ikot niyan ng ruta ng barko na ito. At mula Manila, kagabi, papunta na ito ng Coron. At doon nangyari itong trahedya na nasunog itong barko na ito na ayon kay Kapitan Rico Luis ng Barangay Torda nasa 2 milya yung layo mula sa Dalampasigan o baybayin dagat ng nasabing barangay yung barko na nasunog at agad naman itong pinuntahan ng Philippine Coast Guard yun na lang yung pamatay sunog ang hirap kaya simula paggabi hanggang kanina ng alas 4 na madaling araw bago balis doon sa lugar ayon kay Kapitan Rico Luis patuloy pa rin na mayroong apoy o nasusunog yung barko ng MV June Aster. So sa kasalo ko yan, sa ngayon ay patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama yung iba pang ahensya ng gobyerno pinaring yung mga mangingisda sa munisipyo ng Coron, Kulyo, nagtulong-tulong na ito dahil marami pa, nasa 70 or 80 pa na bilang yung hinahanap ngayon na sakay nitong MV John Aster Katropang Barik.
0: Ang sakay ba nitong MV John Aster ay ano sila, mga local, biyahidor, mga foreigner na nagbabakasyon?
3: Wala pang confirmation kung mayroong foreigner dito, pero nakikita natin mga local ito. Meron lang tayong nababasa kanina mga pangalan pang foreigner, pero hindi pa ibinigay yung official mula sa Philippine Coast Guard kung meron bang mga foreigner dito. Mm-hmm. Pero karamihan talaga dito nakikita natin local. Merong 4 years old, merong 70 years old, yan yung range natin doon. At karamihan nasa edad 30 to 40 years old. Yan mm-hmm. yung nakikita natin doon sa edad na mga sakay Katropang Marik.
0: Mm-hmm. Kasi ang Coron ay kilala yan bilang isa sa top destinations ng ating mga turista. Kung siguro meron mang mga Filipinos dyan, local, magbabakasyon din. Parang from Manila going to Coron. At napaka sad naman na balita nito, Katropang Gerald.
3: Possibly na mayroong mayroong foreigner o mayroong turista. Pero kadalasan talaga pag mayroong turista, aeroplano, o di kaya manggaling muna dito sa mainland Palawan, pupunta yan ng El Nido, fast trap yan sila pupunta ng Coron. Pero pagdating ng Manila to Coron, kadalasan maraming yan, mga aksidente rin talaga ng Coron, mayroong mga kalakal o mga paninda na pauwi doon sa munisipyo ng Coron. Kaya doon na sa pakikipanayam natin sa kapitan, mayroon silang mga kilala na mga residente rin talaga ng Coron, karamihan doon sa kaibila. Uh-huh. Pero may mga pangalan dyan na foreigner. Teka, hapin ko lang dito yung pangalan ng foreigner, ha? Para maano natin. Uh-huh. Hindi pa nagpapa-interview yung Philippine Coast Guard para makumpirmasan natin. Uh-huh. Pero meron tayo nababasa na pangalan ng foreigner.
0: Aside sa mainland, ito yung isa pa sa pinaka mainam at nakasanayan na means of transportation ng ating mga kababayan dyan, di ba?
3: Tama. Isa yan sa talagang nakasanayan.
0: Mm-hmm.
3: Kung hindi aeroplano dahil mahal. Ang biyahe papunta ng Coron Directa,
0: uh-huh.
3: Ito yung mode of transportation na nakakatipid yung mga turista, yung uh-huh. mga residente ng Coron, kasi isla ito .
0: Yun.
3: Ang isla na ito ay dalawa na munisipyo, magkadikit yan, yung Coron at yung Culion. May isa pang pwedeng paraan pagka kayo ay pupunta ng Palawan, pagdating ng mainland, bibiyahe talaga yan from Puerto Princesa to El Nido.
0: Mm-hmm.
3: Isa kasi yan yung El Nido talaga sa mainland na talagang pinakasikat at pinupunta ng mga turista bago pagka gusto mag side trip naman papunta ng Coron. Mula El Nido papunta ng Coron, merong 4 na oras fast track. Ganun ang panturista. Pero yan, kalakal karamihan mga residente rin talaga ng Coron.
0: Mm-hmm.
3: Katropang Mari, ito yung ang nakikita natin yung Lucas Geoffrey Howard. Yan ang gusto natin makumpirma kung ito ay foreigner. Pero wala pang kumpirmasyon sa Philippine Coast Guard.
0: Mm-hmm. Sa family name pa lang niya, Howard, talagang foreigner na foreigner.
3: Yun na nga, inisip natin kung ito ba ay residente na rin mismo dito sa lalawigan ng Palawan o mm-hmm. turista. Yan sana yung mga tanong natin doon sa Philippine Coast Guard. Pero uh-huh. nakadepende pa rin tayo doon sa sa Facebook page
0: kasi may
3: nila.
0: May mga turista kasi, Katropang Gerald, na yung mga backpackers na mahilig mag-discover, mag-explore, at saka in budget talaga. Kaya posibleng meron talagang foreigner na nasali dyan.
3: Yun, hindi nawawala yan sa posibilidad na meron talagang gano'n na mas gusto rin mag-intipid at makales ng gastos. Mula Manila, BBI talaga.
0: At saka makarelax. Makakarelax ng mahabang time. Kasi medyo mahaba-haba yung biyahe. Ilang oras yung biyahe from Manila to Coron?
3: Manila to Coron, umabot ng nasa dalawang araw din. Overnight sila doon sa dagat.
0: Overnight sa dagat. Ano ba yung dahilan ng pagkasunog?
3: Yan ang tanong din kanina natin, maging kay kapitan at maging doon sa mga kasama doon na pwedeng makausap at makapagbigay ng impormasyon. Officially, wala pa rin talagang inilalabas yung Philippine Coast Guard, maging sino man doon, kung ano talaga yung sanhi, kung ano ang pinagmulan ng apoy hanggang sa lumiyab na yung bako, itong MV Jonas Step. Wala pa, hindi pa nagbibigay ng dahilan kung bakit talaga nasunog eh.
0: Kasi pag nangyari yung sunog, alas 11 ng gabi, pahirapan yan sa rescue. Halos lahat tulog o pahirapan ng communication.
3: Panghirapan ang, sakto naman kasi merong mga mangingisla doon na nakakita, nakapag-video, nakahingi ng tulong. Pero ang sabi sa atin kanina, umabot ng 2 oras bago talaga napuntahan yun doon. Kaya lang, pagpunta doon, hindi ka rin talaga makapatay, hindi ka rin makatulong para patayin yung apoy. Uh-huh. Gawa ng wala ka rin water cannon na po pwedeng magamit. Ang pagpunta talaga doon ng Philippine Coast Guard at iba pang mga gustong mag-rescue ay matulungan lang talaga na maisalba kasi karamihan doon nakatalon din naman mula dagat at hahatakin nila yon pasakay doon sa kanilang barko o bangka kung saan ginagamit nila pang rescue. Ganun na lang pinagawa nila eh.
0: So in total, ilan yung nawawala pa at may casualty ba?
3: More than 80 pa, more or less 80 yung hinahanap, 42 ang nakita na rescue out of 134 na sakay ng bangka. Kasama na dito yung 17 na crew. At ang nasa district hospital ay nasa 8, may mga ano ito, may mga sugat, may mga lapnos. Mm-hmm. Tapos 5 sa ngayon, hindi pa nadagdagan yung bilang ha, 5 simula pa kagabi alas 11 hanggang ngayong umaga. 5 ang bilang na nasawi dito sa nangyaring tragedya na ito dito sa lalawigan ng Palawan.
0: Mm-hmm. So for sure sa nangyaring ito, katropang Gerald ay magkakaroon ng paghihigpit siguro no sa ating mga MV. Itong trahedyang ito, madalas ba itong nangyayari o ngayon lang to? Bihira lang.
3: Bihira mangyari na mayroong ganito MV Junaster na nasunog dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Meron nga palang report at sama na rin natin kanina. Tinanong natin yung pong unong barangay o kapitan ng barangay Torda. Doon ba sa mga nakita at na-rescue, meron bang mga life jacket na dala? Pero ang sabi, wala.
0: Walang mga life jacket?
3: Oo. Pero sigurado naman, standard yan. Alam natin, pagka ganito mga MV Junaster, yung mga... Meron talaga yan kasi chine-check naman yan ng Philippine Coast Guard. Ang inisip natin dito, baka nagkabulagaan at nagkatarantahan na, di na nakuha yung life jacket. Kasi wala rin, sabi ng kapitan doon. Isa yan sa gusto rin natin malaman sa Philippine Coast Guard kung ano yung nangyari, kung talaga bang nagkatarantahan na lang.
0: Saan parte ng barko nagsimula yung sunog?
3: Ang nakikita natin doon sa... video sa ano eh, sa baba, tapos umakyat sa taas, yung apoy.
0: Mabilis yung pag-akyat ng apoy kasi nabulag-alat, wala nang nakasuot ng life jacket.
3: Mabilis. At habang umaapoy pa, mula sa baba, tapos yung apoy nakikita natin sa taas, meron pang mga crew o meron pang mga tao na nasa taas, tapos nagsipaglundagan lang sila.
0: Dito kasi pag may nasusunog na barko, pahirapan dahil sa hangin. Malakas na hangin, at saka siguro kulang tayo ng fire hydrant, pahirapan talaga. Kaya tatalo na lang yung mga tao. Ang problema diyan, pag talo nila, wala silang life jacket, yung iba tumalon, may kasamang bata o hindi marunong lumangoy, nataranta na.
3: Yun ang masaklap. Ano? At saka kung titignan natin ang sunog mula kagabi hanggang ngayon, mukhang siguro mga langis na ito, mga pintura ng barko, bakal, kaya ang haba, ang tagal ng, ano, ng apoy. At hindi rin talaga basta maapo lang, sabi nga natin, para bang nakikita lang nila na nasusunog, ang focus ng mga rescuer natin ay yung mga nakatalon. Yan, yung mga tao, mga nakatalon para i-rescue. Ganun na nakikita natin. Hindi kasi sa katulad sa lupa na talagang mayroong bumbero na pula dito, malayo, 2 bilya bago pa mapuntahan. Sabi nga 2 oras bago pa napuntahan mismo ng Philippine Coast Guard, yung lugar kung saan nasusunog yung barko. Sayang, unti na lang, 2 milya na lang ito, palapag na sana dito sa sa port ng Coron, pula Manila. Kaya lang doon pa lang, inabot na kaagad.
0: Yun lang. siguro sa nangyayaring ito, Katropang Gerald, ay gagawa na tayo ng gagawa na ng ang gobyerno ng extra safety measure para hindi na maulit ito. Tsaka base sa investigasyon na mangyayari, baka may makita silang mga tawag nito, kakulangan ng ating mga crew. Eh, bakit nangyaring ganito? Dapat na paghandaan. Alam naman siguro nila kung ganito pag naglalayag, ang mga delikadong mangyayari talaga ay sunog. Aside sa pagkalunod ng barko, pagkasunog, dapat na paghandaan na nila yan. May training dapat yung mga staff.
3: Yan ang dapat nating antabayanan at makikipag-ugnay din tayo sa Philippine, Philippine Coast Guard. So, sa ngayon, yan muna.
0: Katropang Gerald, curious lang ako, pag ganito ba may nasusunog na barko ay may oil spill?
3: May mga insidente na tayo nakikita, kahit nga yung paglubog lang, meron talagang oil spill na nangyayari. Pero ito, dito na natin makikita ngayong umaga. Kasi kagabi, kahit yung mga nagre-rescue, sabi nga, pahirapan din talaga gawa ng nakadepende lang sila sa ilaw na dala nila. Kung mahina, mahina lang din yung maliit lang din yung lawak na makikita nila. Pero ngayong umaga, maaaring kahit wala ng ilaw, syempre, dito nila makikita magkakaroon ba ng oil spill dito sa nangyaring...
0: Yan, kasi delikado din yan, mga katropa.
3: Makita yun.
0: Alright.
3: Okay, katropa Marim, maraming salamat at anumang update, ibabato natin sakali na maglabas na ng... opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard, maging yung katropa natin na nandoon ngayon sa lugar at iba pang mga kinaukulan, mga opisyal ng gobyerno. Babato natin kaagad. So mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Live report.
0: Okay, mga katropa, tingog ni katropang Gerald Gales, nanukad mga katropa sa Puerto Princesa, Palawan. Sa XFM Palawan, mga katropa, gatusan ka mga pasahero, mga katropa, 80 ang naluwas, adunay 17 ang nakakaroon sa ospital kay grabing nasamdan, o adunay natala, karon pa lang, adunay natala, katropang 5. 5 ang nakabsan sa kinabuhi.
2: Bullseye!
0: Nasunog, mga katropa, ang usa ka barko, MV June Aster, mga katropa, gikan sa Manila, naglawig padulong sa Coron, Palawan, mga katropa. Duha ka adlaw nga naglawig sa kadagatan, imbis nga padulong na sila, katropa, hapit na mudunggo, mga katropa, dito pa hinong nasunog. Pila ka milya na lang ang gilayon, mga katropa, na nasunog ang maong nga barko. Ang isgutanan karon, mga katropa, ang issue karon nga gitutukan sa itong mga kaubanan dito sa XFM Palawan tungod kay ang mga pasahero nga nangambak katong mga na-rescue, mga katropa, wala nakasuot og life jacket.
2: Bullseye!
0: Daghan pa kayo ang gipangita, mga katropa. Daghan pang nangawala, mga katropa, lakip ang adunay pangalan nito nga foreigner, katropa. Howard ang iyang apelyido, dunay foreigner nga nalakip, mga katropa, sa missing nga gipangita pa. Mayong buntag diha kang Carty, ka Oliver Ray Bastard Lopez, diha usab ka Elgin Adaya, mayong buntag kaninyo. Salamat, katropa, sa inyong pag-follow o pag-uban ka na ako sa tuang programa karong kabuntagon.
2: Thank you!
0: Katropa, alas 7:29 ang atong oras. Premium D3 capsule, mga katropa, makatabang kanimo aron, katropa, nga dili kadaling kapuyon, labi na kung imong trabaho bugat, mga katropa. Bugat ang imong trabaho unya, kapoy bang lawas, basin katropa og di ka kahuman sa imong adlaw. Pag premium D3 capsule, aduna kini virgin coconut oil, mga katropa, unya doon na kini vitamin D3 nga makapalig-on sa imong kabukugan, makapalig-on, mga katropa, sa imong kaunuran. Panington ka, katropa, while nagtrabaho ka, but pasabot, energized ka, giganahan ka, mga katropa. Manginit imong lawas, mamaraglami ka, ilihok. Mao ka na, katropa, ang epekto sa premium D3 capsule. Doon yan, ato ang premium D3 capsule, mga katropa, mamatunan na gini nga pwedeng batukan ang grabe nga makamatay nga sakit sama sa COVID-19. Impacts mga katropa, Unifa virus nga hulga usab na sa nasod mga katropa. No, tungod na sa iyang ingredients nga virgin coconut oil kon VCO. At imo na imong kaugalingon, mag premium D3 capsule ka. Ado na po tayo premium D3 coffee mix sa mga katropa. At ayo padayon katropa nga to ang hisgutan na nagkaroon nga kabutagon ang ato ang nakaandam nang topic ko nga to pagahisgutan. Sama sa pag-ingon kaganihan mga katropa, ang palasyo ng Hinaw katropa sa kaso ni ex-speaker house Martin Romualdez. Matod pa ni Attorney Claire Castro, ang spokesperson sa Malacanang mga katropa, wala kunoy kalabutan ang palasyo, wala kalabutan ang presidente, bisan pa man o gigagaw niya si Romualdez, si Martin Romualdez mga katropa. O dili gusto makialam mga katropa ang palasyo. Kaya, gihimakak mga katropa ni Claire Castro nga katong istorya nga gilaglag daw, gilaglag sa palasyo si Martin Romualdez. Ha? Hindi ko gusto ang salitang nilaglag. Ano pa siya? Samtang nagpagawas mga katropa ang PNP og Bulletin of Condition of Romualdez katropa. Kining ilahang report, nagpakita ni unsa ang kahimtang ni Romualdez. Unya, nagpakita rin ito mga katropa og matod pa. Adunay medical attention nga kinahanglanon mga katropa si Romualdez. Base na sa report sa PNP mga katropa ha. Samtang katropa sa itong mga balitang nakala pa sunod sa 24 oras. Diri kita sa itong mga headlines. Headlines. Police vlogger sa Misamis Oriental gidakop human giingong ni Ismiringhoy og minor de edad. Headlines. Pag-aresto sa notadong tulak og shabu sa Barangay East, Tagum City, gikalipay sa mga residente. Headlines. Sa laing bahin, 2.74 billion pesos ang term loan facility sa Valencia City formal nang napermahan. Headlines. Mga ko itong mga balita nga itong nakalap sa 24 oras mga katropa. XFM Report. Atong atangan mga katropa ang live report usab ni katropa nga Dave Hiniralaw. Palihog ko og tawag itong para palutso na ito mga katropa. O, para... ready na, pamandre ang kuan gud ko. Asa man tawagan ng number? Atong tawagan si katropa nga Dave Hiniralaw mga katropa para ato ang madungog ang mga presyo sa nagunang palalito na sa merkado publiko. Presyo siguro mga katropa sa karning baboy na po di haton. Dito na lang tawag to si katropa ng Dave sa katong gi-interview kagahapon kay mga buutan to sila. Shout out niya sa stall 179. 179, good morning. Good morning. Good morning kayo niya mga sir o ma'am. Good morning. Atong hibaw-on katropa, ang balita update ni katropang Dave Hiniralaw, kung asa man siya karon mga katropang bahin na sa merkado publiko ng siyudad sa Malaybalay. Live report. Katropang Dave.
4: Yes, katropang Marie. Ano na po na mga ito ang nagtayang presyo karon sa ito ang pangunang paliton, palaliton, labi na yun sa merkado publiko sa Malaybalay City, katropang Mari. So, ato na pong gisubay na po na itong mga katindahan, dili katropang Mari, para sa pagkuha o pag-jetdown sa mga presyo sa ilahang mga produkto. So, karun, doha ka ni kaprodukto itong ikon, katropang Mari, since mo may ito na anunang ang presyo sa baka taon na katropang Mari. So, kundi in last, katropang Mari, nag-update sa presyong baka o garon, ato na pong ikon, katropang Mari. So, unsan ay presyo. So, sumaw kini ang presyo sa nagkadaiyang parte sa nagkadaiyang parte sa karning baka katropang Mari. Sa ribs katropang Mari mudagan og 380 per kilo ang ribs katropang Mari. Ano na pud sila beef lumo nga 550 katropang Mari og beef lean nga tag 480 per kilo. Napod sila ikog katropang Mari nga tag 380 katropang Mari. So, bulalo po katropang Mari, napon sila 350 per kilo. Paklay, 150 pesos per kilo. O ilahang ate po katropang Mari is 270. Ang bulalo, balbakwa po katropang Mari is 250 per kilo katropang Mari. So, kanisya din katropang Mari, katong mga nita jo mga nagkadaiyang ating pwede na tumukan dito nga ang regular po nila nga pricing po daan ang katropang mga is 480 sa desire nila nga kat labi na yun sa karning baka. So sa gaham na nga parte mauram ni nga kilo ang beef lean na ilahang kwanan o ilang itubo lang nila sa matador diha sa merkado katropang mga. So ang ginuntadri sa pikas nga ikaduhan na itong kwan katropang mga produkto labi na yun karning baboy katropang mga which is trending ka hindi sa to akarang katropang mga hindi yung daghan git ka kwan katropang mga
0: asa ang palagpag presyo ana.
4: Dito ni sa tanggi ko nang hapon ka to pang bari. Tuwa na to.
0: Abi na ko dito sa abi na ko dito sa likod nga bahin.
4: Kaya dito ka to pang bari kay na kayo sin ma
0: pakarta. Nakita ko to sila gahapon ba? Dito makuning agi. Mga bataan o may to mga lalaki na bilin dito?
4: Guro to lang bo siguro.
0: Mga bataan nga mga lalaki naglingkod niya sige ga cellphone na may pay sila maligya.
4: Na may pay sila sila karni kay ba dili makuan dili matugdan og mga masamang ilibin to. Oo. Mao kini ang presyo katropang marino. Sila ang paa katropang marino is 350 pesos per kilo. Sila ang belly po katropang marino is 340 pesos per kilo. Doon na po sila abaga natag 350 pesos per kilo. Tempo, 350 pesos per kilo. O ang pork chop po katropang marino nga 350 pesos per kilo. Sila ang maska katropang marino is 270 pesos per kilo. Ang ribs kay 270 pesos per kilo. Same na sila. Ang atay po, tag 220 pesos per kilo. Tungol, 150 pesos per kilo. Ulo, magbase po yan po ni Sakako, katropang mari, pero ang standard price nila is 225 pesos per kilo. Tapos sila yung mixed at katong mga
0: kadaiya. Mga retaso na lang, nagkadaiya.
4: Yes, oo, katong mga exist sa mga kubraan nga timbang. So, mauka ni ang presyo. 250 pesos per kilo. Dapat sila itiil pata nga tag 260 pesos per kilo. So, ito ka na ato ang presyo karon sa itong kanya tropang marino. Karon nila sa ito ang merkado publiko. Labi nga sa itong karning baka o karning baboy katropang marino.
0: Grabe ka mahal. Ang ato ang karning baka o karning baboy katropang nga, Dave. Magtapad man.
4: Yes, katropang marino. Labi nga sila hang kwan. Sa beli, kanila ni katropang marino.
0: Magtapad ko sa ito pa kung ikaw, usaka ka Muslim, di ka kapalit.
4: Kaya lagi katropang mo rin maglisog, yung kag-decide, anong katropang mo rin kayo, wala mga presyuhan. So, dito na lagi kasatong quality. Baka na lang ta.
0: Hindi ba, paminaw sa kong istorya ba? Paminaw. Paminaw ba? Ang gingon ako, ang karning baboy o karning baka nagtapad kung ikaw Muslim, di ka kapalit.
4: Magkwan lang katong namin, specific lampit nga katropang katropang mo rin, which is ang bakar, yun lang ba, higyapod. Oo. Kaya labi na siya ka sa tunga ato, katropang marigit o skilid sa itong interviewan nga po. Usually lang balik na rin ito, katropang marigit, baka rin ito. Ito sa Picas na area, katropang marigit, nag-mix na ito ilaha rito. Kaya doon man ito produkto ilaha.
0: Lagi, di man tuod ang di man tuod na mga unog baboy, pero ang pagpalit na ang gidisplihan, parihas naman, gaipon rang dugos, baboy, baka na yan eh.
4: Sa katong sa Picas. So, naman gito yung specific na yun nga store po, yung binatong sa tunga, which is na-reserve yun na ito, nga, mo rin lang kating baka, rin na ilahang matag-adlaw, ilahang ginalapa.
0: Mauna. Pero mahal-mahal, so, no? Mahal ang ito ang produktong, ito ang karning baboy o baka?
4: Nagigat rupang mo rin, madagan yun siya, o gamay na yun, 300, pataas ka rupang mo rin, gusto ka katong,
0: payan
4: yun yung kan,
0: Tag 500 to 500 ang kilo. Range. Tag 500 ang kilo sa baka, katropang din, tayo marag... Saon pa manato na pagkuan eh?
4: Kung pa na lang yun, kung may special event na lang yun, sana ba ikaw nun yung mga mo magyud lang presyada yun katropang, ay presyuhan katropang marim. So, basin pagguro kaya pag katropang marim, gikan po sa itong karne po, mahal na daan lang papalit, napag sila yung mga dokangunon nga sila mga papers nila, labi na po sa mga istoryahang mga para po nga makabawi dito sila hang kuan ka tropang mari maka ginansya sila hang matag-adlaw nila nga bulhaton
0: gastoson okay yes, pag naa ka na maligya di sa public market magbayad man ka ana og pwesto
4: yes
0: magbayad pa ka ana og permit sa imuhang gipaihaw nga karne unya magbayad pa ka dito sa gaihaw dito sa slaughter daghan kayo og mga bayron kadalihok na lang bayronon unya dili man na mabiyahe ng karne kung wa po kay kanang delivery
4: yes. So, sana gid pud ana og oh, bayad kag libre sa motantad og moalsa og mo display.
0: Oh, display. Napakay kanang tawag na tong tindero di bayran.
5: Oh,
0: di.
4: So, na expected din nimo so para pud ikaw nga dili na pud ikaw nga alcance sa imong igo ra kag donate diha. Oh. Dapat pud makaginan siya kag gamay. O para rapod na apod kay ikakuan para ugma or makadala sa maidala sa muhang panimalay katropang mali.
0: Oo, tama, oo. Tama na. Tama na.
4: So, mura gyud ka nang kani siya mura kwintada na gyud nila nga ba dili pud sila maltan si pod.
0: Tama na.
4: Para ani gyud pud ilahang pagnegosyo kay unsaon naman kay kung

0: sa merkado publiko ang itong purpose ni ini. Para mapunis sa welfare sa mga konsumante. Konsumante man po. So ato aning tutukan nato ni. Well, agwanta sa ta sa kamahal sa presyo karon kay kung ato agyon tan-awon mas maayo na mupalit ka diha sa palengke kay kabalo ka nga safe ang gipang tinda nga karne. Kaysa mupalit ka ng kanto-kanto nga gipang ihaw diha wa mo kahibalo kung kana ba nga karne is healthy ba na kay wala na ning agi og kanang proseso ba.
1: Wala siya inspeksyon nga sakto gyud og papeles nga na kuan gud magkapamatuod nga kana gud kuan gud siya quality og safe gud.
0: Basin og kanang mga baboy gipang paihaw diha mga katropa kanang gitiwasan na lang na. Wa ta kay balo
1: ana. Makalid pa ta og mga complications sa tong kalawasan. Kasi lagi ta pero nakagasto na inoon ta sa tong simo lang. Sa to pa hospital ron sa ba.
0: Doon naman gunay buhaton nga check up pa ana sa mga hayop usa na ihawon. Sige, go ahead, katropang Dave.
1: So, mo ka na katropang Marino, nagkaday yung presyo sa itong kaning baboy o kaning baka. Sabi niyo dali sa merkado publiko nga nahimutang sa Malay-Balay City, katropang Marino. So, ito mga katropa dyan nga nagwana sa iyo guys, kabuntago, nagwana, nagmartana. So, ayaw pasagli nga kita mapasmuhan, mag-inom o pagsimpla sa healthy nga kape. Ang Santong Glasgow Phoenix, kundiin, nangapina ka, nanambal ka pa. Alang na lang sa toong presyo sa merkado publiko. Diri nakatutok si katropang Dave Dinaralao para sa programang Bullseye. Live report.
0: Da, salamat katropang Dave Dinaralao sa imong report. Mga katropa, presyo mga katropa sa ato ang karneng baboy, karneng baka da sa merkado publiko sa Malay-Balay. Mahal-mahal gid mga katropa, mahal. Wa naman siguro wa nagmahal ron. Mumahal gyud ang presyo mga katropa, labi na itong nahibawaan katropa nga dinagko man na ilang business permit niha. Gali mga katropa, gireklamo mga katropa sa negosyante niya mga katropa nga ang pagkuha man ay sa ilang business permit mga katropa, ang presyo nakadepende sa pila ka kilo ilang nabaligya sulod sa isa ka tuig. Maupod na, nyubayad sila mga katropa, tag 80 mil, nga ito na sa 300,000 pesos business permit pa lang na mga katropa. Ingon anak di ay ilahang mga gastos diha. Una nga sila sa palengke na ningyawat po na sila, ningkamot po sila nga makopapod ilahang mga gasto. Dani ka tubig, maayong buntag ka nimo diha. Yakang Denden Cantelier, usab kang Karchi. Good morning. Kang Oliver Ray Baslod Lapas, maayong buntag. Good morning. Ang ato ang mga suke na gid kaayo si Ma'am Rizmalin Lubido di mga katropa San Fernando Bukinon, naglanog-lanog na po na siya diha karon. Mayong buntag ka nimo diha, ma'am. Good morning. Mayong buntag usab diha kang Elgin Adaya. Good morning. Salamat kayo, ma'am, sa inyong pagsuporta sa toang programa, sa programang Bullseye. Bullseye. Mga katropa, alas 7:44 na sumuntag atong panutson ng isa ka balita katropa ato nakalap sulod sa 24 oras. Police vlogger sa Misamis Oriental gidakop human giingong ni Ismiring Hoy katropa og menor de edad. Ang detalye katropa pinagi ni katropa ng Rosnoma Villa Franca. XFM
2: report. Gidakop pang usa ka police staff sergeant nga naila usab nga usa ka vlogger nga naassign sa lungsod sa Villanueva sa Misamis Oriental Police Provincial Office human gitudlo nga nang lugo sa usa ka minor de edad nga babayi. Subay sa inisyal nga impormasyon, gihimo ang maong pagpang-abuso sulod sa usa ka sementeryo diin giingong gisakay pa sa suspect ang biktima sulod sa usa ka police patrol car. Samtang anaa na usab sa kustodiya o gipailalom na sa inquest proceedings ang maong police, samtang gipahigayon na usab ang pag-andam sa administratibong kaso batok kaniya. Gipasalig sa kapulisan nga walay mahitabong cover-up o whitewash sa maong insidente o sigurohon nga magatubang sa hustong silot ang bisan kinsa nga miyembro sa PNP nga musupak sa balaod. Kahinumduman niya kinina ang ikatulong nga insidente sa opisyal sa kapulisan sa Region 10 nga nagatubang sa kasong lugos karong tuiga. Gawas pa sa duha ka pulis nga na-report usab nga nagatubang og kasong pagpangmolestiya. Mga katropa, kape ba nga healthy yung gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News. XFM
0: Report. Dahang salamat ka tropang Rostom Villafranca. Noon sa may taon ka Sarge, so ay nakulangan makagpamuot hinoon. Sa kadaghang babae, nagpalibot ni mo kay men in uniform man ka. Magsuot kag uniform, bisag di

0: gwapo-gwapo yung kaspanan ang mga babae. Sa kanagang babae nagpalibot kini pagyong minor de edad. Ah, ay ko ina nituo ka sa gisugyot ni katropang Jonathan nga basta bata daw linghod pa lami daw. Mura na nag-anagon, basta anagon pa lami daw kaunon. Ha? Tarong mo eh. Gapakauaw lang. Imagine hey, katulong na ning mga katropa nga higayon nga dunay nalambigit mga katropa nga miyembro sa tong hanay sa kapulisan mga katropa. Ang katong last na tong gibalita, kuan pa to sila mga di pa gito sila mga full pledge mga katropa kay nag-training pa to sila mga katropa. Karon ang worst is karga pa gid mga katropa sa iyang nga patrol. Gikarga pa gid sa iyang sakyanan mga katropa gidala sa usa ka cemeteryo. Ismeringhoy ka diha og batan-on ya dalon pa nimo og dalon pa nimo og cemeteryo. Naunsa da ikaw wa na gina napugna na imong uwag diha? Ah. Wala na to nakuha mga katropa ang detalye kung kini ba siya minyo. Kay ni isa man mga katropa sa tuang gipangtawagan dito sa Region 10 mga katropa, opisina sa kapulisan wa may manubag. Mao lagi na di manubag kay ilahang mang kaulawan. Way manubag mga katropa, so kung walay mo tubag, walay mo hatag katinawan, padayon katropa nga mga katauhan mangbash gina sa inyo hang hanay sa kapulisan. Huh? Way mo tubag kay busy daw si RD. Na doon na daw engagement. Tawagan po ang Villanueva Police Station mga katropa. Wapay. Katong nitubag dito mga katropa sa desk nga babae. Mura pa og kanang wa mura ba og kanang gikuan ginis minorya. Tawagan ni katropang Jonathan gahapon ang tinubagan mura gyud dili pulis mura gyud dis minorya bang nanay. Oh. Wala lami kay istorya unya wala may mahatag information kay di po daw wala po day hepe dili available. So di kita kakuha og information mga katropa. May tungod ni ini, siguro kay ila po nang gitabunan, dili sa ingon nga ilahang giproteksyonan, pero ilahang gipugnan mga katropa ang dako pa nga kadaot ba nga mahimo. Imagine ha, minor de edad ni mga katropa iyang gipanamastamasan. Minor de edad mga katropa, gidala simenteryo. Manghilabot malang kag minor de edad, simenteryo pa ni modalon. Gapakauaw lang. Pila ka tuig ni mo nang giskwilahan na imuhang profesyon? Ah? Pila ka singot, mga katropa, o pila ka luha ni agas diya para lang makasulod ka na imuhang gitrabuan ka ron para lang makuha ni mo na imuhang posisyon? Nga, dauton lang ni mo tungod lang sa imuhang uwag? Dauton lang ni mo tungod lang sa pagkabugat ang imuhang tabadidoy? Di nakagwanta? Uli dahi ka sa inyo ha, imuhang ng asawa, imuhang ismeringhoy. O dili ba imong uyab? Di makumuto, wa po ni uyab ni Tawana. Ha? In uniform, walay uyab. Imposible ka na. Ha? Gawas na lang kung lucky po ang gusto ni ini. Pagtarong itawan mo sa inyo, hang, kabalo ko, daghang naminaw karong nga kapulisan. In fairness naman, di puntanan ha? Di puntanan mga katropa. Doon ay pipila kang mga buwang-buwang. Kuha na, ang inyong posisyon, ang inyong trabaho, palanggaayin tao na ninyo mga katropa, kay di lalim magpapang-apply yung trabaho, daghang ng ambisyon, nga naadya, mga manarbaho, sama sa imong trabaho karon pero wala pala rin, ikaw nga nakabaton kag inana nga trabaho, nindot na kayo na nga panginabuhian, umya imo pagiging sagulan o binuang. Binuang pagyud mga katropa nga kaulawan dili lang nimo kaulawan si mohang tibuok pamilya. Masuko ra ba si katropang Brian Binaloy basta magingon ana ang mga kapulisan. Suko ra ba? Ingon ra ba siya nga kadungog kog naingon ana ako ag yung patuwaron. Morning ka ni mo diya katropang Brian Binaloy ha. Morning ni mo diya katropa. Diya usab kay kagawad Brian Tali Himarangan. Mayong morning ka ni mo diya Juan. Good morning. Ang paborito ni katropang Jonathan na karneng kanding pasang mahala. May untag makaambit atong mga gipangkuha dito sa maramag. Bagsakan ta ato ba? mahal bitaw ning kanding mga katropa. Why balik yung kanding sa merkado, Dave? Why karne yung kanding dito, Dave, sa merkado? Wata ka balita tagpila ng kilos kanding karon ba? Wad Brian Himarangan, murag mahinayon, or mahinayon, murag diigit mahinayon ang election, wad. Murag padayon kita anay sa pagpanerbisyo padulong sa kalambuan sa tuang barangay, wad. Mayong muntang diha kang Court Rick. Good morning kanimo diha, sir.
1: Good morning.
0: Court Rick Libor, good morning.
1: Good morning.
0: Yausab kay Baby Yana, mayong muntang kanimo diha, Baby Yana.
1: Good morning.
0: Basta ha, mga katropa na doon, mga kapulisan, ayaw intawon, mansahe, hugaw-hugawi ang inyuhang uniform. Ayaw pakaulawi ang inyuhang, kung asa mo, bilong na police station o labaw, ayaw pakaulawi ang imuhang pamilya. Palanggaa ka na ang imuhang profesyon, palanggaa imong trabaho. O, palanggaa imong trabaho, dili kay masilaw ka sa uniform, nga daghang mo kiat-kiat sab nimo. Wala na ayon ang ingon ana. Katropa, 7:52 ang atong oras, mga katropa. Kung ikapoy ka, kapoy sa imong trabaho, mga katropa, pagulin mo sa balay, igna si misis, ay, masahi pod kugang. Sara man kag, kapoy biya si trabaho niya, magsige na kag add the cart, sila kag shopee. Masahi pud ko oy. Ah, pagpamasahi mga katropa para mawala ng pamaol sa imong lawas, gamitin ka na og Xanthon Plus Herbal Oil.
2: Tama.
0: Xanthon Plus Herbal Oil katropa, safety. Kaya gama kini sa natural ingredients. Gama kini mga katropa sa virgin coconut oil, moringa seed oil, adunay vitamin E mga katropa. Ah, mao ka na ang atoang Xanthon Plus Herbal Oil. Wala na po na nga ko ang mouse katropang Rustom. O, paliho ko di ha. Dimani katropa ha, Xanthon Plus Herbal Oil ang gamiton katropa aron sa pagpamasahi or pagmassage katropa. Aron nga mawala ang mga pamaol sa imuhang lawas. Marilax ka mga katropa para balik na po nga energetic ka sa imuhang pagpanarbaho. Balik na tataod sa tuang programa nga Bullseye.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis.
4: Mag-Xanthon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Xanthon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Xanthon Plus Herbal Oil.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag-Xanthon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang.
4: Tanggal agad ang kabag.
3: Xanthon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Xanthon Plus Herbal Oil.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Xanthon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Xanthon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Xanthon Plus Herbal Oil.

0: Dan ang duha ka ubo og dinhi.
1: Ako bari bari bari mabari.
2: Oy bari bari kalma kalma kalma.
1: Inom inom. Kaon kaon na bari. Ayo bari. Buraga. Relax sa bari kay buraga di daga na mga balay bari sa kumpalan na bari.
2: Mauna kong ingon ni mo ba palabi manggugang inom. Unya na lang ta uli pare.
1: Ha? Ang alam ba bari?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
1: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Tubo user, atong paminawa.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Binon. Pagkaduhod ako sa Torbo sa Exipin, may palit dayon ko. Bisan tarde, pakapin ang akong edad. Matay, hinay naman, kaulawan ko sa kuchiks. Pag tumarna ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
4: Gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Buntis ka ba o magamitin niya? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Premium D3 user.
9: Ako na si Lalay, 29 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip usapay na hal, higyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanan lihok sa panimalay.

0: Fica sem nenhum lugar.
1: Hala, happy ka kung Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nanungan. Unsa na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!